0: mavonelo yange lawa ya ku loko mina ni tirha ka kompani ya ugazi ni fambisa kamion ka kompani leyo mamana na yehe a tirha lomu a tirhaku kona a hola na mina hola loko mamana a xava movha ku bihalakala a nga wu tirhisi na mina ni fanele ku wu tirhisa loko movha wu onheka xa nceka movha wu onheka nchumu xa ku mamana nga na yona meleko a yi lunghisi a wu lunghisi movha ni nga ta wu tika ku wuluxaku movha ya wange movha wa mamani a movha loko u lakala wa mamani wa hina ntawu na mina ni fanele ku wu lunghisisa movha a nge wu tiki movha u tshantshansi hi peniwu no va a nge susi peniwu ni teka sotalenti tlhansisa peniwu ni ya lemite a movha ya wange a movha wa mamani swi nge hi tiki a movha wa lakala movha wa mamani a movha wa hina hinkwezo hi fanele ku va hi wu tikile yana yena a nga wu lunghisisa loko wu banchi mi xavo devin nkama wolowo mina ni nayo mali ya ku ni lunghisisa mona na yena nga hlanganela wu lunghisisa mona mavonelo yanga laha
1: kambe loko u ni mali wo to he dexa laha mama vo pagarisa
0: dexa laha vuwaranja vo xamarumekama mavonelo yanga laha
1: a ku lava ku hlangamela xikhwama loko wena u ri ni mali
0: loko mali ni ri na yona yi yanela swaku yi lunghisa nchumu lexiya impasiza ya hlanganela no
1: i swona i cancile
0: kanambutoswaro
1: bye bye.

0: anga lambalo linayo wena. Kutela vetera mukano kavuyala kaya. Sika lungisa movha lowuya lunga hinkwaswo. Nghena movheni wu ta bel, jika uya seni, jika uya seni, ha movha wulungile. Ya mukano kwa ku swihelele. Ku swihelelile u ti humesa mali hi mbilu ya ku basa u nyika mukano ku liya. Nena umba mali loko u nga ri nayo swa humelela phe a ku nga ri nayo mama na ku ni nayo mali ka xitai xa mina hiyexe nayo wa tirha phanena a teka mali a hakela a ku nga tala ku tiva swa ku mali leyi u hakelaku hi yona u yi kuma kahle a wu pepangi moyeni wa swi tiva hambi bazandlamela leyi loko u za u yima complication ya manyingi a wu pepangi moyeni loko u pepile moyeni ba ku nga na nchumu u famba moya wu li wun'we a ti humesa mali a hakela movha na na u a nga na mali humesa mali u hakela ambukeni ku lwa a nga hi lungisela movha miselani movha wa wena nghena movheni a tiyela bazara ya ntirhweni hinkwaswo swi tshamiseke hinkwaswo ndleleni ya ku basa ba a ku na wuncaka la phakati la lexi ndzhaku ku pelapela wuncaka eyi swa humelela phaniso leswi loko za ku huma wuncaka laka ku lungisa movha ni kumbe ni swin'wanyana ku ni mbilu ya ku loko a movha wa wena mambani wu lungile loko u ba hi laha u ya kule lomu u fambela u ka ni ku tivi swa humelela se ku ni wuncaka manje loko a ni moya wa ku basa ku na nchumu lungisa movha bava wu lunga a fambisa mamani so swi tshamisekile ku na guwa laha
1: aleyo swibodhlele a tsona ke i swi kumile kambe i tekanisa ku va loko karhi swin'wana u va u hi kwehleta
0: khanimambu ni bongile botela xikwembu xi ku pfuni a buluku ya kani a hi ya kini ya phambili
1: hi kesile ngopfu swinene wana ke ya swisimami swi va swi ku yantswela swo
0: khanimambu no bonge ndota mina zandamele ni twa ku yi khuluma ka rojasiko laya emarakwini laya nibonge swinene hosa yi pfuni a yi pfuni tihosi tin'wana ni nga ta nghena khanimambu ku khuluma karata swa karata xaxawu ni bongile
1: hi swona bye bye Ibrahim Shirinza kusukela Ajax tiwa sora xina 14 minutes ya lose bulana mani kusukela kwini
2: awuxeni bava roski
1: awuxeni bulana mani
2: bona Filipi Novela kaxisano
1: kaxisano ko yini xisano
2: kaxisano ku pepile bava mine nkoka hi nga tivi n'wina kusuka ka njhenjhani
1: ni kose ni tsitsitsi
2: mpesa ni pile mhaka a xigwa xa mamani swa fana la mutini hi xigwa xa hina
1: hi swona
2: loko yi loko yimpela lerhandzu li kona a nge veki rivela ka xigwa xa mina u nga xi khomi loko a za a veka rito leri hileswaku a lerhandzu a li kona kambe loko lerhandzu le li kona la endyangwini a xigwa xa mamani i xigwa xa mina a loko ni xi teka ni famba hi xona xa xari onhekela ndlela yayinene ni fanela ku xi lunghisisa loko ni nga li na yona futhi ni yo mali ya kona ni fanela ku n'wi byela mamani a xigwa lexi ni vonekelile kambe ke ku laveka mali ya so ya ni chotela ya swi kota ku hinkwenu hi xi lunghisisa hambiloko xi nga onhekelanga mina xi onhekela yena mamani swi nga endleka ku ve i li movha ni lani u nga onheka kona ku swi lava a nga wutoutikurile u ngetingetingeti se mina ni ya na fika ni ku yini ku mama ni nchumu xi nga onheke nchumu xa so hi ku ve mina xi tiva na swi kota ku landzelela mekani ku ni tlhela ni n'wi hakela ke xi onhekele yena hi ku lirhandzu li nga kona laha endyangwini khani mambu na nyisela van'wana
1: i kensile ke i ta va swin'we loko ke swa ha tsindzisa
2: khani mambu barosi nimbodela
1: bye bye Filipi Novela kusukela le xisano 2:16 kona mangset yalose bulana mani kusukela kwini yalose mangset yalose bulana mani mangset
3: arlindu mat
1: esona barlindu mat a hi kombela ku va u nga va u tlhelo hi tlungela hi tlhangana ni swikarhatso lana ka riqingho ra wena Ivi ku karhateka lana ku va kha hi kuma mukiseti Arlindo Matsi kusukela ka ndhaveni leswo wa ximbutsu ya loko se bulani mani kusukela kwini?
4: Aswona bulana Edward Sherin.
1: Uyi kuma kusukela kwini?
4: Abowani.
1: Uyi kumile nhloko mhaka?
4: Yi kumile ba.
1: Hi swona nghena makene.
4: Hi fanele ku hi nga tirhisa xigwa xa mamani kusuka. Loko xi honeka a byela bava swa ku bavo xa ku i xi honekile amutini ni loko nomana xona ni famba na xona xi ya ni honekela na n'wi gwela swa ku mamula ni honekile xa ku i endleleni ku kombisa ka mirhandzu amutini ku loko se swa ku xigwa xa mamani ni nga tirhisi aka kombisa le rhandzu na
1: kambe yena mamana anga fambisa movha wa wena kambe
4: anga fambisa
1: anga tlhela lunghisisa kambe
4: loko a ni mali ni anga ni yana yo a xikhwamina anga ni anga lunghisisa hi ku sala ka hina ku na ku hambana hi vanhu vanhu
1: i swona
4: swona ba
1: i ka sirke kambe bowani mujala yini swo
4: Kimetile ku xirhani so
1: Sorry, can say loko swi sindzisa mpelo ta hi kwahleta
4: kanimani
1: bye bye.

0: Radio Msambiki Msuprovincial ya Gaza Maputu na Inyambane Yalo Samukseti, bula na mani?
1: Bula na Ernest Mozini kwa kata pande mjekini Inyambane
0: Tatana Mozini, kwa ini pande mjekini?
1: Ya, kukunyani, kunyani, kubonshi rani, so
0: Itakwini kwa ushika?
1: Kama, ndeso
0: Ungange na makeni?
1: Rani, nge, babu tena
0: Bamuzi.
1: Aku nanti ya, aku hanya ni satu orang. Namu tuan nana, namu kasih jalan cuma. Bosku.
0: Nakukum.
1: Nampod asal tuan mina alungi sama kami ni bosku sekumpul le, juga kita ikhwan. Talvez andar ni mangan, aku perlu ingat nama demo kau, wanita perlu ingat nama sekarang ni. Entau. Ipano kwa na ilomba male Antayo nakatana natuwa natuwa na natia maria Napalugu nungfone apu da ilomba male Para ilungi sa mofu Aoke masha ilumbi kata Rugu yohole ita Itahumesa ita mika Agora Uwa nika mofu Wakwe Nuku maleko yuhuma yukwini Aukuti ulungi suwa so Mofu amina Nuku imaleko yuhuma yukwini asutiveka Eh, desa shoto Saa sana ni kumbustiver Ya mina mufo sato mpuda Wa mina puda Nuku askat Loona kumbufa misi malu kilometri magana nisiti Fambi loona ni kumbustiver Nuwa problemo Wame tadi wa shawa ambashkomba Fambi loona ni Nuwa ni problemo Akutwa nana madala kumkarumpa nana soo Kalu njagulo Usu inene Bakami na vela iwan Mbawo Agora luku huku Sewone kili nuku ite huku ni malako na wasafani lako alunge hume sa malia yena Akuna malia yena, akuna malia mina Ni malia hina, ni mova, akuna mova wa mina Ni akuna mova wa yena, ala mova ya hina Tanto mova kumbuhume wa hina
0: Ambeno kuwe mkuma na wono?
1: Aku mtaka na hina mova
0: Ehe
1: Leweza sa dependere yena Luka kumbufu wa hina, oo sekaya kuma kwaza Lukun zoom kuna ni mau zoom kan kita ni mau fasa, zoom kan kita ni mau fasa. Teka na wahina. Ofa nama ni lukun kuma ni madel zoom ni muda. Wahina, lukun teka lara wahina ikut. Aku nasi ni nak nasi nanda. Wahina. Soal nanti kau mana la lawa babotel. Antu soal nanti kau. Aku nak konta estrasi ni lukun mekala laka kencang. Ya estro kayi nga tiveke wa mwani mwani parcel wawe we na luka hini konte mwa tika kutera nga vile kufula akonte absa ala ya bina azo ni absa kati nga vile kufula mwishles mwishpani so anapuni kambi anga sangula nga kufula laka ya la lwese shuwa kesa na amount so long akuna li akuna kurula mbilwini lukusha sasete lesu tatu vile konta niya nina pula Standard Bank na muka kata mi Why? Umasi Uguni minaman Ya ambi mina nampadu siya nchelesu nana wanun Ever that day ko Ambi laka bebe gizu soka wanuna ikuwa uko laka muta Mwasa te muzimba Hey Muzimba lwa koka itiri mwena muzimba Kanimambu nangata kanka watu leha Uku wala unge na maa ingu siti Kumama maondele ya manele Tatwa Aopsa ya wangwani Kanimambu apote
0: Eso es lo que decir que usted es cualquier.
1: Carmán.
0: Bye bye. ¿Cómo que no se te empuquen a los emblanos manos que se la cuine?
2: Ya, ni que la niña Ana y es Andrés Andamo.
0: Ajá, un gabe camac.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Lava va canela, junto me paga bomba que rodo em Zuzano. É, nesse dia eu não vou cachorro nele. Não nasce boa. A minha mensagem, na vada canela, bem. Ande no camundi. Loco vada canela, bem, ande no camundi. Awansa, tipo, acha, vaxi, já chegou em casa. Kumbukufana ni uomo ni lani atswane wa ka kone kuni lava dzava ka leke vanga nyoxi so leswi ni yo swi vona hi matiko loko n'wana wa hina hi yo dyondzisa hi ku yiniyini majaha famba ya a xami nchumu para halani a wukatini ka yena naswona swi vonile ku ri various ways a hi kan'we hi ka bilo ni leswaku kumbe wanuna a tshuka ku ni ya hela ni va ku leswo swa n'wana wa swa endleka leswi ku ri so a ni nga titatela kuteka a ni lava dyava ku hi nyika aupini ya va mamanele na Gabriel Mashava va ta nghena a ni mama
0: eswona khensile ngalo ndzela ku va pfuxa kwa sena
2: papai
0: lonzela ku va va pfuxa wa mamani Helena wa mani wa munyingi hinkwavo ko sena
2: n'wa munyingi hi loyi wa switwa hambi a jali bya ni ku hala Jofesto Mugaro Badala Jacob byo teketela ni swoswi dyibya ku nghena va nkosi ya misavala lavayani va lava ku nghena
0: iswona
2: a ni mama
0: i khensile bye bye
2: Então
0: vamos. Isso. Duas horas na 25 minutos. Kunga mixer kuba kempela o siama vanela ya wena ya lokse bulana manu kusikala kwini.
3: Mama Esther.
0: Mama Esther kwini simbuts.
3: Ah kokwati babo. Usho kuti timela majina ka hina kuti timela kaya ntwa kwa kuni mishinya.
0: Ta kwini ke kambe serika hina.
3: Tindo leto
0: Shakwa pasharami
3: Atindo tamaribu Tati timela Sopo yendo tola ni temperatura Nga nga nguzuti Shiko na kambe ya sayanti Asifani dorota
0: Itona
3: Nkumi
0: Kambe ke unga mama na munu Kumili nchoko maka
3: Nili kumili
0: Nila
3: kumili Nila kumili I was like, I was a police officer. Kushava hinkwenu mali leyi yi suka ku xikhwameni lexi mi nga hola mun'we ni mun'we mi nga ta pfatsenyetana laha ka ndhawu ya yin'we se mi susa kwala ka ndhawu ya u nga pfatsenyetela a ku na ya bava a ku na ya mamana ku onekile leswaku ku ni ku hambana ku ni movha wa mamani movha wa bava mo susa kwala ka mbolo leyi mi nga pfatsenyeta mama a xava movha maji hi timhaka ta ku famba hi woho mina ni vona ku hi mapfona na fambela mintirho ni ya mintirhweni bava hi yena a felaka ku va nghena movheni a ya veka va mantirhweni na yena a famba ya ntirhweni kakwe ku ni programa mi nga lilunghisa bava hi yena nga ta suka a teka mamani va maha leswi va ma ha ku swona kumbe va suka hi kwala kaya ku fambisa mamani movhanyi va ta mava a ntirhweni a tlhela a famba majina ku ni ya yiti ya xin'we kuoneka movha lowu mama susa kwala nkwameni wa n'wina mama ya lunghisa movha a ku na nkwama wa mamani ni nkwama wa bava hi ku a programa leyi ni le kona mavhiki ma nga hundza ya ku paketa ka muholo loko swi za swi maxa leswi va bava va fika mi yisaku swoleswo swi komba swaku munhu ni munhu loko a hola mali ya yena yexe yena yena u ya yena yexe ina swa maheta mamani u mi kumani a xave movha hikuva va kona vamamani lava va tumala ku kati a ku a katiwa hi ku tirha a xava movha a yaka na ku a wu mi pfumala wu kati a ni lava se a ya ni kuma wu kati hi ndzhaku ku ve se a mi heleswa nga maswo se a ta ni movha wakwe majani ni loko u ta ni movha wolowu wa kule a ku na mtelo loko a muholo munhu wun'we ntacenyeta ka ndhawu ya hiyo a ku na kumba va ta lunghisa movha man'wana man'wana a ta lunghisa movha wa mawu man'wana a ti lunghisela ha yexe a musisa kola ka muholo wo mu nga pacenyeta mu ya lunghisisa movha mina ni vulavula ni gama lawa
0: a ku na ku tlharihelana la
3: a ku na ku hambana a ku na leyi sukaka ka bava mali yi kumeka swa ku loko mamana a nghena mali yi ta suka ka bava loko n'wana a ri na yo mali a ta lunghisisa na yena bava loko a ri na yo mali a ta lunghisisa a yi kuma ku huma mani mali ya ku hi kuma cheleni bava a yi kuma ku huma la ku hi kuma cheleni kusaka mali loko ya ya holo nkweleti pacenta kwala ka ndhawu ya yini loko se ku onheka ku laveka swan'wana nchumu swa ku tirha hi susa kola ka ndhawu ya yini swisakola ka ndhawu ya yini kena i ya ku tlanga hi yona leyi bava a nga vanga na yehe kusaka swona swi kona swa ku loko mipaceta na muholo nena wa mama nsati ta gwimba ni ku bava a pfumala ni ya ku phuza ximediyani ni vanghana ku la ku bava a ni mali ephakithini leyi a nga na yona ya ku a ta phuza ximediyani vanghana ikata a suka barateni kumbe o famba kumbe swi va kona nga ka swona a vanghani va nvitana va n'wi nyika a ximediyani nena a fela ku chela ni vanghana a swi vevukanga ku bava a tshama a yo woma phakithini lakwe hi ku va mipaceta na muholo na mamani a hambi hina va ngo tirha voxe na hina hi yo tshama la kaya se a ya u ya na yo mali a ta ta ku endleleta a ku ni leyi u susaka wena u n'wi nyika bava a va ta phakithini bala a ta tlanga yona ni vanghana sa
0: i swona bye bye mangwana xitirhi ke na hi bula na yena kusukela leyi ximbutsu loko swi sindzisa u ta va u yi kungela u yi twisatsa 00533 swi komba ku va ke yini mungiseti alose bula na mani kusukela kwini awuxeni bula na mani
4: na jwa matolo akana vho kuboa
0: ehe koyini la unga khona
4: kone shizam
0: ta queen ke ngwa ko shiramisha kwa pampela
4: shuku la mpimo shale mbelele
0: ta queen akona ke masiko kona isalani salando
4: eh tulele
0: unga ngena makeni
4: elo ngena makeni maka yitu ajile shama mana shizwe mkwe achama mana umekilana manje kuni problema ikona phela hani vavanona ku loko isi kuma ka mamana kuni mamana nga na vutlhari leri ra ku fana ni wanuna mina ni kini swi vona ka mun'wana wa makwerhu a na swona ali wanuna loyi a buya tshama na yena jali ku va tshami xikan'we a endla leswaku a hi xavi movha a va yi xava movha manje movha leyi mali leyi a yi humaka lweni lwi wa makwerhu luya hi yena ni ma kana swaku lwa nona luyana o tshuwa ka lwa makwelo ya loko a endla swaku humesa anga na uthari yena dza ku tiva swaku movha a movha itiva ku fambisiwa hi lwa nona ma movha i xavi hi lwa makwelo kambe loko swi endla leswi loko a teka mali a munyika ku famba ya xava a kombo xitivi a wa swi kota ku a swi tlhasa a kumba mali liya a xava bya litsongo ekulani mamana a nga voni nchumu ni lani ka leswi swa mavabyi leswi ya swi kombisaka leswiya a nga tivi nchumu yena a yi tiva ku xava movha ntsena hinkwaswo leswi manje mali a yi humesa hi yena lowa makwezi ni futhi ni ku yi honeka futhi a li yena lowa makwezi a humesaka mali va yena u fanele ku famba ya lunghisa leswi a tlhela ko laha a mi kanganyisa futhi kodi yena a vitana mali ya yinyini a ta humesa lowa makwezi ku va lunghisisiwa movha leyi iya yi lunghisisiwa yi mana teka peta phakithini bya ka kwana leswi ni swi vona hi matiso a ni nchumu xa ku lexi vulavula
0: a tlhariha
4: ni nga swi peta
0: a ti tlharihisa
4: a ti tlharihisa leswi ni swi vona hi matiso hikuva na hina vavanuna hi kona nkama wun'wanyana mali leyi e tshamaku a nga vebiwanga hikuva mali a yi niliwa makwerhu hi yena ni mali ni movha ku humesa ku va xava movha lowa so ku yena leswi eku ya tshama lahana a nga na swona mayena a ni u tlhatiza ku fambisa movha ativa hinkwaswo swa movha leyi a va nga swi tivi liya majiniko a mi nyika mali fambe ya byela a tlhatlha tumba mali liya a byela ti va vona hi movha kha swi yima ndleleni kumaka swaku ni wansati a nga voni nchumu a nga timi nchumu hi timhaka ta movha ni loko kumbexana ku ni nkama leti a hamba swibeni timali ti fanele ti landzela hi yena a famba lomu ka vamekani ku lomuya majini a mi nyika mali a tlhatlha tumba yaleswo impela swi xonga ngopfu loko u kuma swa ku mexa nchumu mi nga tlhavelelanga loko mi tlhavelelana a swi fambi mi adya a swi fambi fambi ku xaka mamana humekelana ku hinkwaswo loko mi teka lahayani mexa hinkwavo va xihlayile leyi mali loko swi endlisa leswo na hi kona vatatana ngopfungopfu ye hini va ku tihluva hi tihluva lomu ka vavaswati i problema za likulu ka minchumu ya ku fanele ku loko mi kuma na swona ku va wena byela ku endla leswi leswi ni swi hlayaka mina hi ku no hlaya hikuva ni nchumu leyi ni ke mi vona hi matiso kola ka matlolo la ni nga hlaya ni gamalano ni hlaya lweyi ni mi tshoveki mbilu kambe ni hlaya ntiyiso leyi ni yi vonaka hi matiso mini ni hlaya nchumu leyi ni xi hanyika ni vulavula nchumu lexi ni ku vulavula dikwalikerimanene hawu papa
0: leswo rikhetsini ngopfu swinene loko swi sindziseke u ta hi kwahleta swo
4: mambo kumbe ka xikhodzana xi toka mi ta konfigira swi tivi
0: hi ta kumana hi ta kumana bye bye. Ina 2:35 xalo se bulana mani kusukela kwini
5: mamana Elena Gabriel mashaka Barlos Cabral la vuxonga maputi
0: mamana Elena kwini Luis Cabral
5: Luis Cabral kapekape
0: atsinza
5: Oshongile urulile tiko la bon e bairu la bon
0: ehe isone ngena makhe
5: na na si dalani sa kona e kwatse
0: mukwatse
5: ka ke babose le ka
0: buyo ti akona guwa
5: e kape kape
0: awena
5: oda so ka tencha yo buya lu sta brand wena
0: e gombela kuba u finera radio so
5: hay problema le ambe ku tima para tatwa na kahle
0: ehe kambe ke nga ngeni makeni kuva itava ive kha mavonela
5: mavonela hi wona akumene na mina ni nga ta hambana ni va makweru akuna swa mina akuna swa munhu muzani hinkweru va vambirhi i swa hina hi ku sala a xihundla lexaku mina ni nge swa mina ni muzani na ni swa yena a leswo a nga ha li muti a nga ha li li rhandzu swa yena munhu muzani yena hi ko yena nga munhu muzani maji i swa hina hinkwerhu hina va vambirhi loko hi ya xava nchumu ho hlengela loko ku ni swimalani ho hlengela hambi wo va yena tirhaka na mina na ni nga tirhi loko a vuya na a fika nyika mina loyi a hlengeletaka mali hi mina phela mali leyi hi yi tirhisaka leyi salaka hi leyi a ma hi mali leyi hi nga mahaswaku i hi yona se leswaku ku onheka ka movha tareku xihlayahlaya xa movha a ni swi tivi mina maji yena nuna wa mina a nge swi koti ku a ni kanganyisa na ni nuna wa mina so loko o vayeliwa ku tithluva hikusa ku hlaya ka papa hi matsola a munhu wa ku tithluva papa hi matsola n'wana va makwerhu ni munhu wa ku u li nuna wa wena wa la kaya a swi fanani a wu lwa ku tithluva o xolola a wu tomi a hi li rhandzu o xolola kwaza a tithluva nghena muti a lava swilo swa ku hanyisa a ku yivela hambiloko u vona u ku elwe i nuna wa mina loyi maxiyela laha a tela ku ta yiva nga ti ni nchumu a tela ku ta yiva nga ti ni nchumu a xa xikulu hi ku veni ni mina na papayi hi hlengela mbilwini yin'we hinkwaswo swilo swa hina khani mambu papayi hi ta vulavula ni fika lani hi ta vona na a xikodla down tokam xi loko ni nga kusigiri hi ta ni vekela Mr. Bow wa mili wa chaka nedimazi a ku loko ni ta hela fama wa ta ni rhandza ke maxi ni ta lwa
0: hi tsona hi ta va hi nyimbela wena
5: i ku a ni hi pfuxi zandamela a hi pfuxi muzinya lavaya vo va ni njombo hi ku a va le bolweni lavaya
0: Bye bye.
5: Bye.

0: Ina mungisethe mfikeni alo sembla namana kusikela kweni.
1: Ujordi mashivira tsana.
0: Ehe. Ba George. La unga kona kukwazi.
1: Hayi khadi mfikeni.
0: Umuyakelani na baba Philip.
1: Eh mato wa mina le.
0: Ehe.
1: Eh.
0: Esana, kambe mailani hloko maka o ikumile sora.
1: Ha mhloko maka ni ikumile.
0: A ingengeni ka yona.
1: Amapa ku hetelela a tshumisa mamanya, a tshumisa mina. Eke yena mamanya a nile ku matira, loko a vagwa va fanele ku mahereketa xibedhlele hi mina. Mina loko ni vagwa mbilu ku na ntirha va fanele ku mahereketa xibedhlele mamanya, swa swi hambana na nchumula ka mmoka. I nchumuxini va fanele ku xi endla. Se kambe ku ni leswi a nga swi hlaya mava loyi a nga huma nhunti emuzini. Ya wa mabava aku ya ya tsandza ukati aye hi direso ya ku ye o ya ke mama ndio ka nda tshivile ta ku ye wala utatira ku bathe ukati ku bathe a hi makata ku ni na ye ra ndzana yena a hi ntirhini se a ya tsandza mama ndia kan mama
0: izana kan mama 2:41 minutos e pouco pela campela fica uma gumo com gracala e uma bula vai estar com a mana punga que e a nossa mixete bula na mana
2: deixa eu não acho por uma botinha de não sou pela camada esse bairro um rua 11
0: andava lei que e gamacane que ne caia ca calca morangulo ati cura Moçambique
2: João Cristã
0: Kambi kwa yini kamalezi?
2: Haa, kurulile, kurulile kamalezi, kukwazima.
0: Iswana?
2: Hii.
0: Kuti tita, so?
2: Haa, kapetape.
0: Tapiri ke. Atoko makoi kumili?
2: Haa, ni kumili, kumili mwashi.
0: Ungange na makini?
2: Hii, anda utamisele shaku, haa, anjangwini. Uwaka yankuwa shingwani, shingwani mshimaku. Ishangwini, parati, indyo, kwenkwaso mshishava kwa shi lumba ngwi hakuna sha mama hakuna sha baba kwenkwaso lusu mshi endla kula sha ngwi mova ya ngwi see ingawe kola kako ambana nyana kaya tutu mahali kumanya mwanya nloka tira la tira uka nikonda ya kwa hola sini ya luya nena ulua hola sini ya mazinkwaso lusu nusu sha ngwi ilo kumovo ya uoneka ko kuve na tlhamisela mamana a movha ni ku nekelile ni ka kona manje sweswi ni le ka mekano ku ni le ku lunghiseni ta a koka leyi ka konta laya ya kwe laya ta ko hi ta ku konta ya n'wina mai a ta ku karton li na yena se na koka swina loko a nga na yona mali a ni fonele pa movha ni ku nekelile na chotanyana la a ka le rhumelela mali ya swo mekano ka lava mali ya swo ya rumela baba se nga vhi kula palo wana babote
0: nakoto
2: se nga vhi kula ku ni majevejeve ya maka ola ku kokelana makokelana zwi ku ni teka movha wamo wa senyora nga monwayana se mina lwe ni famba na wona na pakela ana pakela vanwana senia sa u mi benda ni se nga vhi nseni ku vhoni ku kokelana ku vhoni ku holova ta unga ta khwela movha lowa mina lo unga ta khwela loko so teka wena so famba ya patela vanhu va wesinia wazwa
0: se kuni majevejeve la
2: kuni majevejeve la pe leswi nga endla ku kuveni se kuni maguwa guwanyana swo swa ku se kuni wa wena kuni wa mina movha ay wona ma
0: Ee
2: se swa na u hlengela nyana nyimanyala ko la ho ba ba pota
0: E que sirgo pusunana e tava swingwe loko ke swintsisi.
2: Bongwele ma itofesa ma futi tavona nanga moko na ulwa eta nchaya.
0: Hlavula ichaya. Esona. Bye bye.
2: Ciao ciao.
0: 2:44 minutos e 35 segundos. E a nossa bulana mano kusikala kwili.
3: Lipeli lixile fazer o clima na Felipe Gune, locada de landing, Guine, Gaza.
0: E
3: não dá para lá lixo.
0: Isso.
3: Leite, não vou lá lá correr, tá, dona. so leswi mi balaka swona loko wanuna a famba ya kandza u katini ka wansati ya tshama koho ingeka ka wansati se hambi loko u bala swaku u nikile movha a ndlela mali ya yinyika a nyika le mhaka swaku a chava a ku xunguliwa wa swona mhaka yo swoleswo se ni nga bela swaku loko hambi na wansati loko u humuteka u ya laha kaya va ku byela mali ya ku a hi yoho va kona va vatsutsu swaku a va famba u katina ku miya ya ka muti o famba mhaka swaku a lava mali ya ku a ya hakisakaka ni nga laha wukati van'wanyana se swa endleka leswa kambe
0: Eshona, ikensile ke atsutsumile mukuseti fona ke ubulane rach nakona kungarikal tabaka gamenta amabulula wa itako na wana nyamuntla yalo samukuseti bulana manu kusikala kweni
4: babe
0: mamuzinyu vuyele
4: vuyele
0: awu mvara mvara mvara mvara inga kukume kwatsa
4: baba kuna magezi kuna namata kuna tivula
0: aha
4: Lakai
0: kendiwa.
4: Esok. Pukul si, pasal ni mesti tipu aje. Kau aje lama. Asal tu si ni lama aje kendak. Lepas mesti kena lama gigi. Esok tu, ni wajah mesti cikir, cikir. Mungkin satu. Baik betul. Lepas mohonlah tu kan, mana mana satu besar besar. Sangat sih kebetulan ni terlibat. Sangat sih kebab betul.
0: Aku nak kokelana.
4: Aku nak kokelana baba ter. Porque ini kami mina pinya mina ya bank why itu ni katong kami ini ide. Ini pas was tin. Santu mina ya was itu na situ admin aku pun yang bilang nak pinya mina prai prai. Ada pun kami ni perawat nalo sewa anggaran pun punya ni. Masih satu kami nak pun yang bilang aku nak mencu, tapi orang itu cakap aku nak sumber. Aku, lo aku suka kau mana nak asyukar lah, mungkin mungkin aku mutap, mungkin aku ini ni. Mungkin aku ni lagi, mungkin aku tak cikir, mungkin. Ah, ada yang bermalam, beliau ada sesuatu di atas, kabo abotel. Mungkin tu adalah waktu kami ni. Kasih, kami jadi babotel. Bukannya saja saya ni lulusi manggu babotel. Wangkum, wangkum babotel. Aku nak cakap ya, waktu ni ni, aku nak kemas gaya, aku nak kemas mata. Ini maskot. Siapa yang sih kalau kamu ambas, siapa yang kalau kamu hole? Siapa yang sama mula bapa pel, mula telur hil? Pasal susu lewat. Nampak isukan mereka jual, macam tu. Anak anak cuma isu syawa. Macam mana ke plan? Tapi entah sih nak plan. Macam mana mungkin? Kita tu ada nasib apa? Kami nampak ni, jangan sih zaman ni. Ibu, aku ni kau kerja kau. Akan mana ya orang mereka kota orang, apa? Bukan present. Kerja pun ada, semua muka pun ada, semua melakukan kerja. Entah apa pun dia, itu mustahil. Pasal, mungkin orang muda lalu asyik je, orang nak lagi cuma. Entah ni macam, cuma tahu muda sama lah. Apa belas kata lah. Ini nak nak angka cuma ini pasal sendiri macam ni sahul. Sahul ni apa deh? Jangan ni problem. Amal aku ni ya, ini ya. Tiada problem, abah betul. Mereh.
0: Esok ni, kencing kau pun senarai, bermusik, bye bye. Dua sahaja 49 minit kunga mengser kunga kalau kempera tiba kunga met kama bulan waktu kuna wana, ya lo sebulan nama nu kusikala kuiri.
5: Ulama mungkin bawa
0: na. Mana kau mienge, oyo oyo.
5: Nongera na se chaire wakiti urong ile na Gabriel ukupia kwa Adelian angali garali push
0: Nyamse rumi basa damel
5: Ander kamu tuwana akuna chawanu na kuna chawasati
0: Ile
5: ukupia kukutani
0: Oh mama na ngwa mnyenge Sinzisa swo rhlungarama mara kwa mnyengere vhe impela li wa pfukene ya lose bulana mani
6: ishile baba rishete ndio ndao
0: lishile bulana mani kusakala kwini
6: tuna shule na sakala ta
0: aha tatara shuri
6: ba hotel
0: ba nobel
6: akunisha mamani akunisha mila chumule shisha wake mina shaba mali hecha kwa mamani shami kwa hina ita hui ingi nchumishimu mina ye naona ba akuna kwa ambana sisa umtaka mtaka lesa singangi kinelila manja soo saku sikata si ya ulogi sema kwa ulaka shabi nchumu mani kumbini nchabi nchumu isilaka kwa ustwa sabi nchumu ishipuna ina inku inla kaya loko mofo wote eka sinu nimaka kata kwa na umesa lumi niya lumi sisa nelo kunichota mali naye atakufuna loku ilikona yalungisa nchumu ishi ngafala eka mofo iku nchumu isha hina hale soba bote
0: eso hali
6: maka le ijongi ikulu le mister jonsani wana pena so ngi keuza mteka nini satini nuna kila kumisa mstoso kila lukushisata ashaba nchumu kumbi wena nuna ushaba nchumu isha mwina takuna kwa amba antile kusuwa ushaba baba alisha ye luku uode kama ufawe na wana luku nene na pima ikande kui lukisa nchumu shaba na mamane kuna kuya wana lana wana baba pote
0: kula kuba kula ntuwa nao
6: ndi iso kwa hindi angu angama angelila manene
0: aha
6: ale
0: ikensilke itawashi mwe Nunca reta.
6: Canemar Bala Pote.
0: Bye bye. Vamos sim, eu vou ir. Mamãe não vai me engancar. Eu vou ir. Macamone. Alô, você é blana, mano? Que você quer com
7: ele? Eu sei. Eu sou o Abraham. Eu sou o Abraham.
0: Aham. Gera, Maquene?
7: Já, Lamina.
0: Papá?
7: Yena botela na Sandra Masango ukhona halunu vabong wabona amarikula matakwila wabona mamani zivo history wakonzo na mamani wamunga yothela ata ni mariti yakunanzi hasinene na dona ilena liya wa mamani liya ati dadilitia ati na guwa litia ati dadiletia ni tikulile tichomile akuna untsaka akuna shamina akuna shayena tisaizi ta hina letia baba letia
0: kungata vanhu kulwisana ni moho vhala
7: nada kungata vanhu kulwisana ati mhaka tingatave koho tinga koho ta tsilutsilile ya vana va hina anga n'wina vana va hina hi leti nga koho ati mhaka tiza kuti suka untsaka lalikulu kunga hi nga khulumeni siya kuni wa masati yeni wa manuna wala wakubali wa imba wa masolu hala utisuka kufana nili mwembe kufana na nabalu wa mkoto uti mahali mwembe na kuali mwembe lo nava kita veni guwa leni utika mtu wa wana unga yaki ukula uya wati kwaka mwanya ni wa sati utika sabu lai kutamsekili wati kunga kunso kukase kusita kupusela filutini leso lokuna kuya kamuti sasa uya kayinto kahle hili sima lokuya khama kamuti wa muti bakona bona bangolo bawo kuma sinungile mama ndiyani ni mova ne hinkwazi luka huma famba uteka lo wanuna famba wo mraza lo wasata nga mzuke sipa ya ma huma ama duru ya kwa kuni mali lumia na koka famba ya jaya mahali sisini siwa siwa pela mogo famba nhlikani famba usiku va mi vona swa ku e amagwamanyana a ni amani na mani ta ku pfuxela nguwa leswi lexi lavekaku ku laveka lirhandzu la ntiyiso a wu nga ta ve ni guwa ku laveka a lirhandzu la ntiyiso ku nga lilamake ku ni lirhandzu la ku tala mani ku ni lirhandzu la maqhinga ku fana ni a sakala mawunwa ku tala lin'we la wumbirhi a laha tali mhaka ya yikulu a hi dyondzeni ngopfungopfu ni teta n'wina vana va hina dyondzani mu tiva leswaku hi fundhile hi hetile hikusa loko wo ze wo vona munhu muhola mi nga kombani muholo ku ya hela magezi u veka xokwe kwihi kwihi kuma gesa ninge chele kuta baba wa atavuya kuma mali ya baba ni mali ya wewe mali ya munhu wa unwe hinkwali mali mali ya nwini kuma hili magesi chele chele loko ni mali pakidini kuma ni mali pakidini mfonela hata posa mali hata unyiki akunga tavini guwa ati maka itesa nwina vana va hina mutakoka ku vava itakoka ku vava ka nguva leyi ti famba uka tona asi hina ha hina hi tepile hina nchumu yini sati wa mina I sat one mina, then I was a minute in one mina malamina, puna gua tiki, the Puzamatia Gubaza to Jalami, Patia Gubaza, Pam and Ashila, the Muslim and the Kuluga and Sakara. In Nashville, and got out at the show. Tell me from me.
0: Sho ke silke baba Ibrahim Shirinza kilelwa ke lana imuni wa 10 minute kuba itava igamata ma bulela wa itakuna wana itamkela Ibrahim Manu kusikala kweni
7: ah manu wa munga tela gavuyo
0: oh i can see ke uvuyile ngena makene
7: aja kubhasa nwana nga hi shoshesha kuna swinwani amuti wa kuvele kumushadiani shadia ai muti akuna li rhandza kuna ntwanano antwanano u sukelela ka vanhu va vambizi la hinkwaswo swi ta huma ku basa papai kani mambu ni hemba leyi makwelani
0: kambe leswaku va loko lakayelana ku nga na ku twisisana swi ta huma xibaba
7: swi ta huma xibaba hi ku sala ku ni xa n'wamunyingi ni xa langa ya ai muntu phela wolo ni vo bala va ta koka hi le chimbi liya la ku papa na mama na va li le swi swa swa maya le swi swa maya andi ni ba va ku leka ka kuva ni nawu mahandle la kuva na hume u sukela la ndzini la a swa kwartu le ni dlela ka hi dyeka ni makurtini hi dyeka ni xipala kwartu hi dyekela a no go ira go thota go e bula le rhandi la nene la ya la tsinga ka ni mambo wa nang
0: e ke sele bye bye
7: a tse skola no sto ka
0: ka tlabole cha ya
7: ya
0: bye bye
7: ya
0: mama
7: mutakile mo ga tsa go dira mo mmeng ni no pedwa hi xirhandi
0: oh kambe tsa
7: antanga ya hapuleni
0: kambe wona leswi ki nga nghena a radio vulavula a xi rami xichava we swoswo
7: a wa na ku lipatsile ku gwavula guvana hi nsiya makatla handle
0: bye bye
7: bye bye

uyende mpela mpela wonoti byele ku ha mina ninge ma hileswa ku i mina ha mina a hi hi u ti humisa ndleleni a swi lavekile swa swo ora 3 na 11 minutes.

0: Ivnanga Kalbaku, Shua Kima Kwa, in our addition, 5 minutes, Yellow Summit City, Banana Man.
1: Our shame. In years and years and the male Amaran Pain.
0: Aha, Mazanaman.
1: Ah, Gusumula, Nilava, she kelleked Bana. Loko, I know, Armando Mazaya.
0: Aha.
1: Nani rungula wena ni teke ni kuwa ku kola ni para misekela ka miangala ka xizame la ni tanka thola swi tiya streak.
0: Se wati George ro xa rinya mangu a se wa sungula ku jina mbele swo ka nge se.
1: Eh wena u nga hlaye ro steam man. Ni dzungula mama ne le ne Gabriel Mashaba mama na ngongi. Madala Jacob Joseph Tongogara Ibrahim Kole Awumweni lewa rongoliwa ni rongola yena Ernest Muzini Makwaku Philip Novele Julio Novele ajale liyani lalikandabeni inga puka manawa na kumayu kolano sikeleka ukina mamana Esteru Mkonzo ni dzungula Sabadu Muhambe ni dzungula João Matola inga sikeleka papa João ni kuvona kolano kam ngakona ni dzungula yene João Ikhomole João hempala vani nga lalani tlhelweni ka mina ni nge ku dzivale mama na Filizarda Vusenti Zulu ka Bokiso ni sati wa yena na vadzungula khani mambo
0: aswona ke sirke bye bye rungulana na u nga tibuma swo
1: khani mambo
0: khani mambo itava ke yi lava tila ku va yi amukela mun'wani mukiseti ku va yi ta va ke yi mi fikisela vunanga ya lose bulana mani ku sukela kwini
2: awa swibadya baronki bila a bohana ba yi ri kwata
0: ba bila hlavula vunanga se pfuxelanile swo
2: a ni kombela alfumu bya Fernando Xivuri loko a ku a tiwula ku sungula ngani hi endle vanghani a ni na mali ya ku pfuta mabyala lizalo xa ri ku jeni
0: ka xikhova
2: no a ni mali ya ku hlayisa muti wa mina a nisimu ndzi kongomisaka hinkwavo lava ni yingelaka ni ku Fernandez Jes Antoni Langa ni hinkwavo lava ni tivaka a Palamanga ni ku ntirho lowunene
0: i swani kesile ngopfu swinene bye bye
2: khamona.

0: Mr. Kiss, Angavash, Adionis, Nandris, Tatana, Nikombelo nihlayisela bona, Matama wako, Tapuleka, Tapilinda wasiyangana, Asha ritola wena mateni kwa mwana, Lema nga kule na ritola wena. Can see the walls. Amen.
1: Ivuna ngaluba ku pastor Azaria shi 4 horas na 22 minutos. Alô, somos sete bulana mano, que se gala kwini?
2: Kaushi bulana Carolina langa buhana
1: mo. Mamana Carolina, hlavula vunanga.
2: Kombela Marlene ka ku hosiya.
1: Umkukomisa kamani?
2: Kau kola nunga ni amkele ni mamanu ame.
1: Lekensi.
2: Na vovu ilena kabeli, na vovu marte shiluwa, na vovu ilena maso, na vovu argentina kama chovana, na vovu Carlos, na madara Jacob, ni vovu amina Jose Basket. Niva indi seti mkwavu na mamana joana nyanoni.
1: Kanao.
2: Kutu kiruloni.
1: Lekensi nungupo sinane, bye bye.
2: Bye bye.
1: Itawa ke laba tla kuba yemke la mungwan mukseti kuba katatla bula vunanga ya lose bula na manu kusikala kwen
3: bula na ernesu mzima kwa kwa kapandu mjikeni bari ya mpekwa
1: itwana ba mwazingi tla bula vunanga
3: nikombe asumla Mr. Bala the story of my life
1: ukungu misaka mani
3: nikombe kisaka wena nitaka nikuwa wena kamini wa ingesite yung kwa waradu msambi kusikala maputu gazi nyambani Enya buwana narungla vangana wamele hei wawu na varungula papasa nta melele na Gabriel vangwa mnyingi na varungula wakirmel dukumayo na varunga rindu mati shilo novele flip novele nyanya mba David Muhale na varungula ba bilitu kwa lakapana na varungula baba le hati hati na marungula hii mkwavu ni marungula hii mkwenu mezi mwiti la Ernesto Muzima kwa kwa kapa ni mjike na si ni munu professor mwankonzo za marungula Maria Nshayaka wakil za marungula bongiri Elena Gabriel za marungula na hii
1: ikansili ngu fusinane rungula nono aso
3: kanmam taona ni wasishi
1: isone bye bye
4: Shikwembu shivula shiku Titsongo hateni ntamukulisa Tipeneni shifuva zitamurivalela Munu loka choha Akisama kongota

4 horas 56 minutos xa Moçambique a gongonza muito cedo ku rhandzeka ka xikhomamoya xa wena mixule ya mulungiso namuntlha i 11 ka julho lembe ka 2026 matirhela ku ta va lawa ka mixule ima 5 horas mahungu ya kusukela tsindza ka mitiro hina ka maputsu endzhaku switiviso 5 horas ni 40 minutos masoko ku nga mahungu hi xindhawu 5 ni 50 ku ta va matimu ya siku ima 6 horas mahungu ya mixo mahungu ya provincia ku landzela switiviso endzhaku longoloko wa ngoma ya vhiki ima 6:30 ku ta va xikhati xa wena mungiseti mikrofoni hi byela macela mugangeni makungu ya wena kumbeleni ka vhiki kala maset ima 7 horas mahungu ya kusukela tsindza ka mitiro hina ka maputsu endzhaku ka mahungu lawa ima 7-10 ku ta va tirhisani wa switichi leswinharhu nyambani gaza ni maputu kota hi xihena ku nga ta phonkla muthetho ta famba ni tirhisani lowu kala ma 8:54 xiga xikhati xa ku va hi ma 8:54 hi kumeka na hi karhi hi kumesa mitirho hi xitshwa ku landzela hi mitirho hi xiputukesi kota hi xicana ku hi tirimela radio Mozambique tave ngahu bungeni loko u langile rm kota mupangalati wa wena mungiseti amfukeni u hi kuma hi 102.1 MHz ka hun'wini 89.9 ka masinki 89.0 ka chisiku 88.3 japand 88.0 a mukuwini kasi lomu dropeni ka nyambani hi mfukeni hi 101.6 MHz fm stereo Horacio Romão hi yena a kumeka ku laka ku polomba mixo leyi Mashado Junior a ka wonele ka michini hi famba swin'wi mingiseti ka lama 8:54 kuchini

0: Mbinguvu ga tfanelo ta umuntu ta vanana vanhu vaswa hi ku tala ka vona varhambu ga xisati. Aka provincia ya Inhambane tshigonto tshimahilweko hi lembe ga 2022 tshikomba leswaku hambileswi a mufumu ni vandoni va pinyamaku ku tshinya swikarato leswi a mitshado tanga yi nga se ringana ya hasimama ku oneka ku tala ka yona migangeni yi kumekaku tlhaveni. A Moçambique, hi ku landza a nawu 19/2019 wa 22 ka outubro, ku vhikelaku a ku tshadisiwa ka vanana, ka tsayisiwa vohle vanhu lava va hlengelaku a ku vi a wu biheleki ki maheka. Vatswali, vaonelelo va vanana, varhangeri va miganga, a vanana va rhambu ka xisati va nga voni u kota swilo swo xavisiwa, a wu ndhawu kanhanyana hi xikoleni kasi a lunghisela a wu mandziku gakwi. Loko u tiva timhaka ta ku fambelana ni ku tshadisiwa ka vanana emugangeni u hanyaka kona u nga miyeli, vuleta. Wa swi kota ku ya vuleta maphoyisini laha kusuhani vuhosini emugangeni kutani ka varhangeri va tikereka ka mitlhangano yo kala yi nga lombi mufumu yi tirhelaka lomu mugangeni wa wena hambi ka mimiti ya mfumu. U nga vhumeleti a wu simamisi ka xikarato lexi wa ku zero ka mitshado ya tanga yi nga se ringana. Lawa, makungu ya mfumo wa provincia ya Inhambane hi ku tirhisana ni Agência Catalã de Cooperação ao Desenvolvimento.
1: 5:15 xa Moçambique, hi tengena ka ndzima ta ucenci ku ngoma ma 5:40 xikatilexo xa mahungu hi tindhawu masoko laha xitichini. Simama swin'wana hina munghise tu nga ta tilaya swinyingi hi nga va hi swi lunghisela ku va hi ku xikatisela ka mixu leyi nyamukha ku ta ku pfumela ku fikela 28°C lomu mudorobeni ka Inhambane. A gambukita mu hi ma 6:21 xikipela hi ma 17:06. Balada para as minhas filhas, change ka José Mukavel, mukhahlwangela ka ndzimela ta ucenci.

0: abantu vaswa kuva tiva aku vaka timbila zvimwe nekukhanda tona timbila leti patsi kambe ni kuvhunetela lava va mahakutiri lowu na vavanhu va hombe aku vasimamisa aku gundzisa vanana. Francisco Pagula iyengetele kambe aku antumbunuku wu karhi u fambisana ni rulelo hikwalaho mfumo wu ta ve wu hi lomu ka khika wa ku antumbunuku wu ve lowu wu simamisaku aku vanhu va ta va ta wu wona va tlhela va kuma ku hlakana zvimwe ni ku vhuliwa ka mandhawu ya ntirho. Lembe leki muhlahu wa timbila wu ta ve wu hlakaniwa hi masiku manharhu kusukela ka siku ka 27-28 kala 29 ka Agosto. Kopone leyi yi kumeka ku phambeni ka ntirho wa ku lunghisela muhlahu wa timbila ku nga Top Productions yi tshembisa leswaku alembe legi kota ku enetiwa ku makumanharhu wa malembe na ku karhi ku hlakaniwa ka Zavale hi ku kina timbila ku ta ve ni mawonawona.
1: Ka mihlakano yo dlaneta miri ku sangula amaphikizana mulunghisi yaloyi ya wu khaveli ka chikhumba cha chisata ka district ga guvhuri loma provinsiya ya Inyambani aka wona maphikizana lawa ku ta kumeka 10 ga mitlawa leyi tubela eka swigava swimbirhi lebyi tivekaku hi Duas Voltas na yi ku lowaku lowaku. Tshamela legu mulunghisi yaloyi aku sanguleni ka maphikizana lawa aka Kanavas Football Club hi yena tu mahlu na mahlu ni ntlawa wa chisati wa Localidade ya Kapandi. Urangeli ga tlhangano wa ukhaveli ga chikhumba hi chinyimu cha district ga guvhuru hi gona giwulaku leswaku zva lisima aku vavasati va kumeka ka maphikizana yo fana ni lawa kasi zva swikota ku va nga tinghiniseli aka zva ku biha. Amahungu ya mixu hi magemeta laha ma nga hambiwa hi mina Idrasio Makondela, Luis Batista a nusasisela michini hi mixuvela u yingise tiginene ka leyi landzelaka mitirho ya Radio Mosambiki.

0: 7 horas e 10 minutos a Moçambique.
1: Dokisanu adzongeni katiko
2: mabulu ni varambiwa zwikalo kutani maonela ya 27
1: migrela enkwayo lana a radio Moçambique.
0: Hoya hoya mungisetwa kuranzeka ka dokadukisanu wasiku ga nyamuntla nyamuka i 11 ka julho lembiga 2026 akasuganya muka akabuluga hina itavai hula hula shungetano hi ugunyado kota zvitoveka kunyamuka i 11 ka julho siku amatiku yati kombe Africa mehleketa ku shungetano hi ugunyado siku legiha kunene siku matikula wa mapatana ku gezu gimwe maku abashu korupção abashu ugunyado maloko hita ni bulu la ka stitch jnar nyambani gasa ni maputu lomu nyambane se varambo hina va chiker na na baba Sergio Pen wa ka mitiru ya kulusana ni ugunyado hina ni kambe mamansi Christina Giani wa kamitiru ya Tauda hiya na jwengwe na baba Sergio Pen tonga vahibula na vangalo mu studio akagaza hitava hibula varambo vahina João Concho wa ka mitiru ya kwelana nukulusana ugunyado jwengwe na Felipe Mahanjani wa Sociedade Civil makono kumagezwa kwa kama potso ha seve ni varambi wa loko vata chikela hatamba zwa ku hitava hi bulanavu vaina kulori muyanga zwinwe na Jovita Ngovu gichile

Habonga makunu kasuganya munkha itava hehleketa shungetanu hi ugunyadu ugunyadu akunene chinyumcha matiku ya tikombe Africa kota suga kona onska julu mfambisi wa bulu kota zvizwele ko hi Horacio Romão stava interessano kambi novena kulori Alfredo Muyanga ka Gaza zvinguna Jovita Ngofu wa Kamaputsu mungiset wa swikota kuva u hlengela wena u ka bulu gahena nyamukhe ku uhi fonela hitava xaxameta ti number four na kunga hikala byeleswi hi ta kumekana hi karhi hi vula leswaku ugunyadu i nchumu lexi tlheriselaka ndzhaku wa nhluku wa matiko kuma loko hi 2004 ku kumekile na ku karhi ku umbiwa hubyana ya ku lwisana ni ugunyadu xinyumu xa tiko.

0: ka Moçambique na wa 6/2004 wa 17 ka junho lomu ka tukana ka Moçambique ao gunyado ga betelo ga tsaisiwa hinau ku kumekile na kwaro kuzimiwa amiti ya kuonelela bekulusana no gunyado nga ma cabinet provincial de combate à corrupção akagaza huko na mtu low lomu nyambano huko ona kama putsukambe huko na mtu lo wakolosana ni ugunyadu likhesela kunza ku wa hluku wa tiku makon kwata hulele ya ko varambe va hina vakona senu nyambane baba Serge Pen tava sangola he yana ku he mulosa hoya hoya baba Serge Pen luko hula hula he ugunyadu kasi chini ugunyadu ni ku hizo hizo kombekiso ya ugunyadu
1: ngiyo alichena wengi set loko yola wola yo gunyado yola wola iku kula aminao leswi fanele ka kula zwe yola wola iku kula aminao kan leswi lo mukanao lo mutekweni ga yena ga Moçambique loko yola wola yo gunyado yola wola iloko amunhu wokara alava akushavelela mitiro yokara loko alava kushavelela mitiro leyi kala ku inga faneli ku shaviwa leswa ku azwa yena zwita famba hiku hakisa kumbe alava ku tlula nawu hiku sa kuna ni mitiro ya ku loko ulava ku yikuma zwikona leswo fanelaka ku uva na zwo loko una unga hina zwona kumbe xana i phaso kala ku nga hina gona kambe leswo lava a mitiro yokara o xavelela nakambe a ugunyadu leki ga kumeka loko mutirhi wa mfumo a kombela cokara no kumbe timali kumbe zwilu zwa ku hambana ni timali leswaku a ta tirha a tilo lowu mufanelaka kumbe a tilo lowu kalaka ku nga mufanele kambe leswi leswi swi chuvaka ku ugunyadu kani leswi a muti wa hina lowu nga cabinet provincial de combate à corrupção loko hi vulavula hi corrupção una ni timhaka letin'wanyana ti fambelana ku nini ni ugunyado ku nga ku yiva a zwilu a zwibya zwa mfumo a kumbe timali swin'wanyani loko hi vulavula hi ugunyado ni kumbexana ni timhaka tin'wanyana ti xuxiwaka hi vulavula hi vatile lava ku loko va amukela maphasi yo karhi ya vahanyi tiko va tlula masiku lawa ma nga kona laha ka nawu leswaku ti ta xuxiwa timhaka ta yena hi lomu ka ugunyado nakambe ntawu ni timhaka tin'wanyana leti hi tikumaka ta ku tirhisa a swibya swa mfumo hi ndlela leyi kalaka yi nga pfumeliwi ni nga hlayisa leswi ku na ni munhu loyi a nga nyikiwa a movha pala ku a wu tirhisa a ka ntirho wa yena lowu a nga na wona ka mfumo swi koteka leswaku a khoma movha lowuya a ya rivalela hi wona makhala pala ku a ya xavisa xa wa hi wona tilo lowu nga nyikiwa yena entawu a muti wa hina wa cabinet provincial de combate à corrupção wa lwa ni mamahayela lawa entawu hi leswi swi fanela ku vula ku a ugunyado swi tshamelana ni leswi ni nga swi vulavula swa leswi
0: hi swona loko hi cuka hi cimica provhinsi ya Nyambani gonjani ya ugunyado ku na ni tihlayo to karhi ta ugunyado mi nga va muti wonele
1: ina ni ta hlala ku ku na ni ku na ni nhlayo wo karhi a lembe leki loko hi vulavula hi tin'hweti leti ta ku sungula ta ntlhanu yin'we hi vona leswaku yi tshingile ngopfu ku tlula ka lembe yi ngambela maxaku tshinga loko hi lava ku bonga a xitshungu a vahanyi hikusa hi vona va mangalaku loko a va nga mangali na loko hi vulavula hi ku tshinga a tinombora to karhi a swi kombi leswaku a wu bihi gona yi nga tala ngopfu hileswaku a vanhu vo chunga va swi kota ku mangala a lembe leki ka tin'hweti leti ta ku sungula leti hi nga vulavula hi ntlhanu wa makumi ni mambirhi wa zi ya maprocesso lama nga nghena ka tin'hweti leti ni nga vulavula ta ntlhanu yin'we vonani leswaku ka lembe yi nga mbela ka kama wa lowa munhu ku nginile 19 basi wa maprocesso swi komba leswaku distinguir a um processo, mas há um processo lá e tiro longe de sungo, xalomo nem me tiro um anhana e uma raca, eu já coitava mangala lá para o xacanal.
0: A cunhado do João é que longo fungo vou cá xacanal que sucesso já com.
1: Não é que a cunhado a catu retlete João é que longo vou lomo cá o tiro cá o puiça não é lomo cá o tiro cá o dai mas não gaula ola leve já com a metiro lei e metiro lei e xangana cá nevoando vai putar longo e loko vanhu va kutala na va lava mitirho leyi va tirhisana ni vanhu va kutala hi swona swimahaku leswaku hi mahayini byi tshinga a ngopfu hi mihlayo ya kona kani leswi wona leswaku loko ndzi nghena lomu ka muti wa ku thethisa nga tribunal loko ndzi kuma a maprocess manharhu hi makota na matele ngopfu ku tlula 10 wa maprocesso wa mutini wa udahe kusa loko hi famba di sava zandamela ku na ni swibedhlele swa ku tala ngopfu ya swibedhlele swi tendele vanhu va ku tala ngopfu enta kani leswi a maprocesso lama nga manyingi ya kona ya phuyisa utirhi wa udahe ni mitirho yin'wanyana ya mfumo
0: konjhani ku kumeka ka vanhu muka ku wulata timhaka ta kwelani ni ugunyato
1: Nzata na nzikaya leswaku avanhu zwa leswi va chunga va huleta mayelana ni ugunyado zwi hambene ni kale aku huleta loko aku tshingi basi eka vanhu ava hanyetiko ni yona mitirho yin'wanyana ya mfumo leyi fambelaka ni ku wonelela ka nawu ya tivisa leswaku aka ka mitirho yo karhi leswi ni leswi a swi fambi kahle enta u hamukela leswi hikokwalaho a lembileki ka masiku lani nga wulawula ndzi wulawula kwazi munhu wa makumi ni manharhu wa ku mangala mayelana ni ugunyato
0: a madistrito lomu kuvonaka ngopfu a ugunyato hi wa ya kona
1: loko hi hlaya hi maproceso lawa ni nga vulavula ha vona hi ta vulavula hi Tsinza hi nga Cidade ya Nyambani na ntsengo ya kwasi 19 process
0: Nyambani basi lomu doropeni
1: Nyambani basi lomu doropeni 19 process ma ni ta tlhamuxela ku hi mhaka muna hoje Masingi 6 process ku landza Masingi Savala Guvulo na Mabote 5 Morombeni na Enyasolo kumeka na yeli 3 wa maprocesso ku manharhu Machixe na Vilankulu ma processo mambiri Funyaloro na Panda e yin'we processo ndzi lava ku tlhamuxela leswi loko ndzi cukisa leswi nga tshamisa swona ndzi nga ku Zavala Guvulo na Mabote hi wona va nga tshinga ngopfu va na ni 5 mas lomu Tsinza ya Nyambani ku na ni 19 ya swona mas lomu Tsinza ka Nyambani ku na ni mitirho ya ku tala ngopfu ku na ni lava va fambisiwaka hi n'wamangulo walomu nga governor nga conselho executivo ku na ni conselho de serviço de representação do estado ku na ni conselho municipal lomu ku na ni governo do distrito de Nyambani ku na ni órgãos da administração de justiça ni mitirho yin'wanyana leyi kalaka yi nga lombi leswi ni nga swi hlaya swona enta hikokwalaho a vahanyi voxe va lomu provhinsia ya Nyambani va swi kota ku ta lomu Tsinzeni ya Nyambani va famba va lavetela mitirho hikokwalaho maprocesso lomu ma kumeka na matele ngopfu ka loko hi lavisa loko hi khoma a hlayo lowu wa 19 hi ya vanyisa ni mitulo leyi nga kona lomu hi nga swi vona leswaku a maprocesso matsongwana ma swi loko hi cukisa Mabote na Guvulo a kumeka na hi ni 5 yelo i preocupation ya hombe ka hina wona leswaku Zavala na Guvulo i mhaka hi lomu ka tivati ta ku nghena lomu ka lomu tikweni ka hina ka Nyambani ku na na Safi ku na na Zandamela Siniya enta hi kona lomu ku kumekaka ngopfu a michumu ya ku tlula a nawu leyi nge ya ugunyato
0: hi ku hintirho mumu ha kun'wina kota a muti wa ku lwisana ni ugunyato kasi ku tshinya xikarhato lexi
1: a tirho wa ku sungula hi wu sungulela lomu xikarhi ka hina lomu mitini ya hina a ku kombisana leswaku hi fanele ku tenga leswaku hi ta va ni matimba ya ku thethisa van'wana xa ku sungula lexo hi gondza a minawu leswi ri navelaka ku swi fambisa swona. A xa vumbirhi, ku na ni mitilo leyi hi yi vonaka leswaku a wugunyadu ka tshinga i ntirho wa hina leswaku hi tshinelela emitilo leyo va lava ku hi va basopisa mayelana leswi mahakaka. A ku va basopisa hi ku vulavula na vona leswi yi nge mapalestra hi kombisana na vona hikusa swin'wanyana swi humelela hi ka hi nga wu tivi nawu. Kani leswi a wu ka wu nga wu tivi nawu a swi vuli leswaku nga ta thetisiwa loko u nga wu tivi nawu. Entawu ku na ni mapalestra lawa hi mamahaka a lembe lela ka tin'hweti leti ni nga ti hlaya ni nga vulavula hinkwaswo 34 palestra xi ni nga mahaka madistritu lawa ya lomuka provhinsi ya hina ya Inyambana. Nakambe a vatirhi va mfumo hikusa hi vone leswaku va hoxa ngopfu nawu laha ka maproceso ka maatri administrativu. Entawu hi fanele ku va gonza ku hi kwihi lava phazamaka kona leswaku va ta lulamisa hikusa hina kota gabinete a hi tsaki hi ntsengo wa ku mangaliwa ka vanhu loko hi swi vona ku laha va phazama yo ka va nga wu tivi nawu hi ya ha gondzisela nawu lowo. Vona leswaku ka tin'hweti leti ni nga vulavula hi tirhile ni wurhangeli ka le ka vilakulu a govhernu woxe ni vatirhi lava rhangelaka matikursus humanu xa mafinansa ni ku xavaxava michumu ra mfumo hi tirhisanile nakambe ni lava rhangelaka marecursus humanu xilomu ka sidadi ya Inyambana hi tlhela hi tirha ni varhangeli va wugunzisi a Inyarimi. Swa leswi ka n'hweti ya le ka vhiki ka leswi ku na ni mitirho yin'wanyana hi nga maha mazulawulehe leswi hi nga byi mahaka tin'hweti leti ta tlhanu ni yin'we a swin'wanyana hi mahaka ku va ku tshinelela a wu hosi hi tshama na gona hela hasi hi bulisana hi va vutisa ku byi kalata kwihi leswaku hi ta va pfuna hikusa van'wanyani vo kala va pfunetile ku ve na ntirho wa hina wa ku fikisela ku sungula. Entawu hi tshinela hi tshama na vona hi laha hansi hi kumbisana nakambe hi vona leswaku a va nyingi a va ku tivi gabinete provincial de combat à corruption i fanele ya hina ya ku lomu va nga kona hi va tivisa leswaku hambiloko u nga tshineli hi la kusuhani nga gabinete wa swi kota ku mangala loko u tirhisa tifoni ta hina hi vona kambe leswaku va kona lava nge epa leswa tifoni swi ta hi karatela u nga swi kota ku tsala mphepha wo karhi laha mudandwini wa Inyambana va ku ya Maxixi hi vekele xibokisana leswaku u nga swi kota u chikela u peta mphepha wa wena laha u nga hlaya zoxe leswi nga humelela a ku hi mani a nga swi maha a swi maheli kwihi ka siku muni ka kama muni u veka ni laha Mercado Central nakambe laha loko na wu nghena hi cineneni ku na ni xibokisana xin'wanyana xa ku a munhu a nga swi kota ku ya a ya mangala ka leswi a xa hombi ngopfungopfu u gundziselelo leswaku a vanhu va suka ka wugunyadu va famba hi laha nawu u lavaka ha kona.
0: Hi swona hi ta vuya hi ta veka swin'wana swivutiso ka murambi wa hina Senu Inyambana bava Sergio Pen swa leswi hi ta ya ka Gaza siniyani hi ta vutisa bava Juan Conge wa ka muti wa ku lwisana ni wugunyadu. Bava Conge xiyimo xa provhinsi ya ka Gaza kunjhani xikarhato lexi xa wugunyadu xa voneka kutani muswiyela ndzhuti muhumula a ku na ntirho.

0: maphutukazi anenyembane lishile varhandziwa lishile vamanja Carlos Tembe kusuka kolomu ka xianjhani hi tlangela a bulu ni nga kona nyamuntlha ni vulavulaka hi swin'wi swa mavabyi ma dlayaka tiko la hina la Mozambique swa twala ni fanele ku tichuvuka ni vona swa ku mina ni nga ve ni basileke ka yo nyimpi leyi ni lavaka ku yilwa ni sungula ni ba i li mina ni ve ni basile hi kona to kota ku lwisa van'wana kambe ku ni ku nyilwa mina ni basa kambe vhivinyi wa mina a nga pfumeli ku lwa a basa ni denisiara vhivinyi yena a va ni ta mutivi ku kumeka tisuna ku kumeka vakole ra laha mugangeni a ku na nchumu xi mahiwaka a ni nge swi koti a ntsongwana a nge swi koti ku a nga phongi a tintari ku ni na mutswala ni phonge a tintari a marito ya vamanjani makulu swinene mo laha ku tekeriwa nhlokweni a vuheriki para ku lwa na lona lo Mozambique ku laha kusuka henhla hi tsemelela marhavi lama nga le henhla le hi ta kota hi ta tsula timitsu a nge wu tsuvuli sinya na wu nga tsemelelanga marhavi kusangula a swi kona leswi pritanto a ku hi ta kota ku lwa ni wuheriki a ku lwa kusuka henhla
1: Nkomo ta vulavula ni yima
2: lana. Nkomo ibongeni. Jovit. Tukanga hekwana seyo kama potsu senu nyambani kuna nimwengiseta mfukeni hoya hoya.
3: Hawu sen.
2: Avetu wasikwata kungena ka bulu ka madota.
3: Bulu la kusaseka. Ifelo khumayo akusikela ankhomeni a xiyongweni.
2: Ngena ka nzuto madota felo.
3: A rikileranga ni bana murhandziwa ni kombi vikela ko ni ka ni nga ni khomanga khwati ni bava lwani ku humaka lweyi a hetile a ku a wu hereki ni fanele ni sukela ko tshinyeni leyi i nga ni sukela ka hina komi swithungu a nge koti nchumu tanihi varhambiwa hinkwavo loko ni switexiya va hetile hi ku tshamisela ka vona porque sibedlela maphorisa ni nge ginkame ku na xaxavutela leswi swi lavekaka i ku swi sukela ku a tshinyeni ka tirhavi leta tikulu a ni tshinya vhele a wu nge wu semuli wu nga sungulanga hi ku pfumpela tirhavi se ku sala xigodo lexi endla ku kela ku tshinya wu semuli se lexi lavekaka ni ku kombela ku eta wuheriki swa ha ta hlwela porque mapirisi hi wona ma ha ya mahlweni hi ku khwela loko a phorisa ni ku liya ntirhweni vhele a suka kaya na n'wana nchumu a nge tsheki ku yamukela masayensene lomu tindleleni lo se bolo leli leyi ngopfu ni nge dingama para vaingeseti van'wanyana va ta kota ku nghena ni tlhela ni kombela ku a hi zameni ku li pumba hambi hi nga li koti maxisiyantswa ni fambile mina felo khoma hi mitirhi leyinene viva Mozambique
2: bongeli felo maputu
4: maputu ku ni muyingiseta alipongeni Aushen mwingi seto nga mfukeni?
5: Alberto Stiva, mwatola jige, Aushen.
4: Aushen tatana Alberto Stiva. Mabonela ya wena kumbishu utisu?
5: Maka ya mimi iye mwense ene ya kujela ala kulu kumbalama. Shako akusungula. Ava pilula mise wone. Eko one vataka ganya akubava heta awe hezu ite hinkwa juli jinga kwa. Hikuva ku tala ka mimovha yin'wanyana ya maxapa i ya vona hi leswi endlelaka swaku a va ganyi ko va nga swi landzelela swoleswo ka swibambangwini wa swona kutani a va zangi voni va tilulamisa loko va lunghile hi kona va taka gamba wa famba va hamba mapresse a ku va va byela van'wana a ku a swilo swi hela a wu bihi hinkwabyo byi nga kona a ndzeni ka switiso hinkwaswo hi vone ntsena ekwani loko muyele ku ni lava ku lulamisa swa ku karhi ni nga swi endlisa kwini hi yenkulu la ka xitichisango a li vhayiteni ko fulani majina swa swa ku fulani loyi a nga tirhi lomuya o va intermediary yena a tirhisana ni vatirhi kolomu ndzeni lomu ku nga va rejisi ku nga va kwini kutani a swilo swi famba hi wo mukhuva wolowo kutani va limalile i mavabyi ka vone a swa va karhatela kwa vone va huma a va hume ku sungula vona a swilo swi ta lunga khani mambu
4: inkomo swinene
2: muyanga
1: kancanca ya kona mixet mixet aushe
6: aushe aushe aushe gaza
1: e bora na mane ngana makene
6: boa vitora mavoka boani
1: ngana makene
6: loko ni nghena makeni ya swilo swa ku fana ni leswi a swi vevuki para ku swi heta wena wa laha hansi la naswi nga swi tele henhla laha ni nga khuluma lexa leyi i kompuli yi nga pfuliwa khale loko ya ku mbuti yi dlala yi nga bhuriwa kona loko ku ta fa kompuni leyi swilo swi ta za swi famba swa fika laha yi nga veki but kumbe i kompuni yi nga pfuliwa swi ta karhata ku swi heka para ku swi hela leswi a swi sukeli ko henhla leswi ta swi ta swi ta swi ta yi byala yi fa yi tolela ku kompuni yi byala yi nga bohiwa kona loko mina ni za ni nghena la ka ku ya lava hi karhi leswaku na ta ku tikeliwa leswaku loko ni famba hi ntiyiso a pasi la mina ni rikumi se va ni byela leswaku u nga ni kuma nyamuntlha kumbe u nga ni kuma mundzuku se ni fanele ku ni nghena ka ndlela yoleyo ni nghenisiwa hi mutirheli wa mfumo hikusa ni nga ta swi kota mina laha leswi endlaku se ni gavaleka leswi u nga ni byela se ni ya ku mangaleni a ni nge swi koti kusa ni nda ku swavula swona into ni hweseriwa hi mutirhi wa mfumo a ni byela leswaku laha kuni leswi ni leswi ni leswi fa va tshama vhiki mambirhi u rindzela a ta xipiritani leti munhu wa hela wutomi lava mi byela swaku a ti hi November wa lembe letaku karhi u ta hamba opera hlawu mazi munhu u fa a za a lava ndlela ni khuluma leswaku se ni ku yini ku epa a ni byela hi le mani leswaku lunghisa mali ya ku in leswaku swilo swa kutaza process la wena ni ta kota ku ni katholisiwa ni lava munhu wa mina leswaku a hanya ni ta maha swoleswo kani mavu ni nga vulavula ni yimala
4: Maputo, Pune Mwingiset, Aushe?
5: Ya, Aushe, na Aushe.
4: Ni shela na man?
5: Ya, la ukuluma na mawa Pedro Shiriza Marakwe.
4: Ngena makeni?
5: Ya, lene, ngena makeni kulene, idish. Amakale ula uluwa kubaga yu pile ntamu. Avu la ulele baga uluwa leka chancha ilu ya lwa nga vulavula swa phepha loko u lava ku cela nsinya a wu nge u sukele henhla u tsemela tigaji henhla yini a sinya i mitimiso hansi kunene tiko la hina leli li lava a nawunene a hosi la hina leswi voni kumbe la swi vona hi swiima ndzi na tshembaka leswi na swi vona a wu yivi ni nga kona tiko leli nyingi hi tiva swa ku a swibedhlela hina loko swibedhlela leyi ku ni va sirivheni hi la ku tiva ntawu kunene swa kambaka swona swa ku mavaliwa swa ku loko u va fika xibedhlela u fambe ku wo vakwa a wu gwenti ni ku gwenta u ya fika xibedhlela a ta ku pela resiaka fambahamba amanazi ya ku manazi lawa u tata u ta swisangati hi mati tihweti ta madecembe u fambe ku vakwa kha wu gwenta u ta fikisa december na wo vakwa leyi agora a timhaka leti nga kona ta tiko leri tinyingi ti onhetelaka leswi tivi swaku mfumo wa swi vona mba wu swi vona timali leti tekiwaka loko switarateni lomu a swi kona swaku mfumo wu swi tivi wa swi tiva loko tisefe ta le henhla leti hi tona ti endlaku swo ti rhumaku vapfana vapfana ku fana loko muhloti a le muhloti a fe timbyana ta yena la kaya laha ntawu loko a huma ku hloteni a famba a hlota swiharhi a swi setela timbyana tihlongo ya xiharhi ya khoma na ku endzhaku a hetisa xiharhi tena ntawu leswi mbalaka swaku tixefe ta swi tiva leswi agora para swi heta leswi swi lava ku sungula hi to timhoso ta tixefe u tsemelela leswi ku ri ku hi vona va rhumaka leswi bya swi endleka wu yivi li tala li fikela ko henhla vuxefeni na kona leswi ntawu a ku dlaya ka swoho swa karhata a swi karhati swo lava ku mfumo wu swi nyimela tiveridade ku ri ku ntirho tengu va ni loko a mfumo wu veka nawu tengu va ni fixikali wa ku vabukela ntirho swa ku fambisa njhani swi famba leswi swi nga hi xiswona o ha xona manje wo veka nawu ni gabineti swa ka gabineti swi humaku xitiratini wa swi tivi a hela lomu xitiratini a dlayeteliwa tikwake manera u yiveliwa mali u strukeriwa tikwake manera phoyisa ni kona manje
7: vakudlaya kuwe va swi vona ma nga va na mhaka na wena a loko switarateni maparaji ka maxapaxapa lomu va le kuni chef kuni masosiasan a maxapa ma hamba ma nkurutamente birota va swi vona a va na mhaka na vabaxa va nyikiwa mali vona va humeka swona se nawu lowu wa ku yivile lawu hevetile la kunene lowu kombela swa ka mfumo a wu swi vona a wu veki nawu tlhela wu veka mafixikali va ntiyiso swa ku va cuka swa ku nawu wa tirha kunene o nawu a wu nge swi koti ku munhu wa mina wo vagwa exibedhlele a wu lava ku phuluka mexi ntava a fika va mi cuvuka u swi vona swa ku va lava yini bas loko humesa swo karhi va ta mi tendela u nge swi koti ku mi tika ku tsutsumela ku ya mangana leyi leswaku ti nge landza ntiyiso a ta fa ngwa ta muganga nyikela mali u hunuxa munhu wa wena hileswaku hi leswi vangaka swi kota ku yini loko mfumo u talaku
4: ingoma swinene
7: khani mambi mbongeni
4: babai
2: Gaza
1: mwingisete ya tshama ri kona Awuxeni
8: Hello
1: Rishile hoyohoyo
8: Awuxeni
1: aviti
8: mina Pedri Nancy Mungoyi ni tshama bayiri singu dinyamisa lana matavela xexa
1: ngena make
8: alana hinkwaswo ni swi tile swi certi hinkwaswo swi va nga khuluma lava nga vali ku nghena va tlhela va huma max mina ndzawu khala hi timhaka ta pawu lana doropeni ka hina ka chanjai a pawu lalikulu star doze metikaxi lalitsongo i north maxa maputu i dash lalitsongo i 5 kola maxakazi la lalikulu i dash lalitsongo i 5
2: edawehevanzadipawasikunyana
8: zaku i dash i 5
2: ivulavula heta
8: kunyana ka hina ka chanjai ku swomesa ku yini se xikhale xa xikulu ni nga na xona ka
1: pala pawu
8: i la durha
2: nsabi nyambala Kufanele kuseta mfukelo hoye hoye.
9: Awushene.
2: Avetu zwale kwe mungisetu vashukata ungena ka buluga hira.
9: Eh Lord Francis Kumondani tshari washa bara dilipomba dzongwene.
2: Vashukata kuveka chotiso.
9: Eh kana mambo nchansa endamu kusungula ikulosela ka switichi swinharu mapodo gaza na nyambani. Nikulosela eka vabava va hina lava va nga ta swi kota eku ta tlhangana hi kolaa ka bululeli namuntlha ni nga kona la ku lwa ni wu kanganyisi atikweni la hina i ntiyiso a wu kanganyisi atiko la hina hi nga ha vula leswaku se i mavagwu ma nga kona ma nga nghena maxi mavagwu lawa na hi swi vula ku a hi nge chavi ku vula porke hambiloko wo chava ku vula a ntiyiso ve le ap averdade doy maxitengiserdito a mhaka leyi para ku ve i hela ya wuhere yi lava propo ye hina xitshungu leswaku hi ve na kona ku ve neni hiswa hi lwa na yona maxi hi ntiyiso ntiyiso na ku sungula ka vabava lava a nga vona a nga va kulu leswaku a li vona va yendzaka ku ve neni ku hela mhaka leyi nyamuntlha hi kuma ku xaniseka loko hi nghena a swibedhlele hi ntiyiso ya kona loko u nga ri na mali a wu tenderiwi khwati halo hi reki leyi tenyake u humesa mali para ku veneni u ta tenderiwi loko u tenderiwa va ku tsalela mareseta a xibedhlela a farmasi la xibedhlela a ku na makenina va tlhela va ku byela swa ku famba ka farmasi la ku karhi para ku u ta kuma makenina okay para ku veni ni ze hi swi helisa leswi a hi kombela vona vabava lava a nga vona va nga henhla para ku veni ni va hi rhangela hi ta vuya hi tindlela ta movha swoswi no suka lani swoswi ni suka la a khulula ni nga kona ni ya Bohani lani a ku fika Radio Marconi ku ni maphorisa ya Kamarari a hi polisa de transit i Kamarari a nga kona a yi ndzixira timovha majanawu hi tiva swa ku a ku yinzixira ka movha i koza i polisa de transit majila va teketela masenkola xitiratwini a kusukela lani a Radio Marconi se leswi a hi kombela ka wona mfumo xa ku a wu hi twini hi ta vuya futhi ka wona mfumo u endla nchumu u ku wo hi pfuna ku a wo hi pfuna namuntlha hi nga ha vula leswaku a kusukela lani ku ve ni swibomba leswi swi nga huma va ku i para ku ve ni swi pfunetela xitshungu leswaku swi pfuna a tiko Okay, so mean. Maji atolo, ali kizi medikaji, maji namuka para kuveni uskwela la boan, para kuveni uwa siko shita la kulula. Zaku tegela zinseti medikaji, ayuwezi unge na vanga kunyiki tigiti, maji azinseti vateki. Se awe reke ali, ayu kombela kawona mfumi kusa, para kuveni uwe etalisu. Ee, anchi bende la shaye na shazongweni. Akuli nima, kuni maka liyaku, ayusi kili kumbeshana, iwona unga konesha aluku angwana, wa wansati alini nyimba tenge ayaka shefe dugoza dalje aya yateka dikilera saa ulesha ku atako taku ya kwa yaveleka kii aya inga shtii majisoshi ya kiusa aya ishi kiusa ku yishona shileka nao kumbe shileka inse kumbe lako auhereki alihili baba baba inala vanga shitamwini ava yeti uhereki ulesha ku na inawe tako taku weni nilwa na shoo kani mama
2: bungil Bas, fala nzima ya kumungisete ya kumeka nakara hlengela ka buruga hina nyamukha hitava hini ka mwole varambi wava hina ka sikuwa hlamula shukuti sikutani maone la evengisete hita sukela ka Gaza varambi wava hina baba Jean Conch nguna Philippe Mahanjana
10: kukensa wa rangi wa ingisete la wava ngaveka maone la yavona na tsemba ku kuna shuti iso ive maonela ni ku tsemba leswaku amabulola wa hingana hola avarangile va hina va matwile ntawo loko va matwile ni ku tsemba leswaku va registarile vata mahashokara lexi mina ni la ku xibala haleno leswaku ile nyanda yeyo a xitshungu ina xitshungu apalusha leswaku a xibedlela a hi tenderi ukhwatsi ku pfumaleka a material a maphoyisa ma koborala timale leswo hinkwaswo hi na xitshungu habala a ku na lexi hi xi fihlaku manje va le kulaku hi bala swi habala kasi ku vala ku lavaka kwihi loyi a nga ni maphoyisa ya ku hamba investigation i mfumo a nga ni siriniki Infumu ungani a procuradoria. Infumu ungani gabinete de combat à corrupção. Ina xitshungu ile a xibedlela hi tendiwi khwatsi. A xibedlela va kobrara male. A maphoyisa ma kobrara male. Ama izijiri chomu kumbe ani kata de kundusawa, ngana kata de kundusawa. Lexi va mahaku xo loko u nyima movha. Va teka a telefoni la hi nga ku ya wulawula ni motorisha a malivi ku wala ka telefoni. Hinkwena ha swi tiva. Lava ka lava nga swi tivi talivhixi va rhangeli va hina porke vona va hali xitshungu voo va rhangeli so por iso no so povu no so povu no so povu yena a nga hali povu yehe a nga swi tivi leswi mahekaku entaw hina lexi a hi la ku kombela xona hi lexi a ku a xitshungu a xi miyeli a xitshungu xa paluxa hi lava leswaku lweyi a nga ni ntirho wa ku amaha leswo i gabinete de combat à corrupção i manimani leswi le ka mfumo a valwi ni uheriti a vatwi leswi xitshungu ximahaku swona a juvezi seria bom poropo yena diretor provincial da saúde a nga gqoka madlakadlaka a ya xibedlela ya ku ngiwo vakwa a ta ya swi vona swaku a vanhu va tenderisiwa ku yini n'wina majournalista n'wina loko mi lava mahungu a xivezi matimangi kozinyeru hiko alaka alava yalaka alava mahungu agora varhangeli va yena dinusiyarani kuve va yo tshama a xitshungu xi dinusiyara tira xiprova hi mina ni fanele ku tirhisela prova loyi a lava ku prova hi wena u nga ntirho wa we nga wolowo a ntirho wa mina wa ku balaku a leswi a swi fambi khwatsi a varhangeli a va tenderi leswi nga swa vona inkomu
11: inkomu pakto hetwile vayingiseti va hina va yo veka mavonelo na hina haleno lexi hi nga xi vekaka hi wo mavonelo a hi yini mahlweni ku va hi patsana hikuva mhaka leyi ya vuhereki loko hi nghena ka muti wa Saudi for example a swibedhlela a swi nga ta kuma a ku yakiwa a vadokodela va nga ta kuma ku hakeriwa timali hi vona minkarhi yinyingi va maha michololoko hikwalaho ka ku timali ti nghenaka vuhereki hi nga ta kuma timali ta ku va hi xava a mimirhi nakona hambiloko yo nghena ka hubyana ya ta dyondzo leta kuma leswaku a swikolo swi nga ta yakiwa hikwalaho ka timhaka leti ta wu heriki hi ta kuma leswaku a vatsongwani va ta ya mahlweni va ha tshama hansi swoleswo a hi rhandza ku va ku na ku patsana vahanyitiko ngopfungopfu va ya mahlweni va nga heli ambilu ka ku paluxa etimhaka leti ka swiwubyana leswi swi nga kona hi leswi hi nga hala ku swi siya ka nkarhi lowu
1: ta na khonje i ntiyiso leswaku lava thelisaka timhaka ta wuheriki na vona wu va nghena ka tona timhaka ta kurupisana va koxa timhaka
11: timhaka leto a ti inzoladu hikuva loko hi la ku twa vanhu lava na vona wu va tirhaka ka tona etimhaka leti va nghena ka swona hikuva de facto na vona i vanhu ntsena halini ka provhinsi ya hina sweswi a hi na tona timhaka leti kambe hi ku katsakanya ha swi tiva leswaku va vanhu volavo na vona swa nga vanhu va ngheneke timhaka ta wuheriki swoleswi hi lwa ni ku vinini a mapalestra ni ku va hi tsatsiyana swi sukela a nivel da xiprocuradoria
2: Nyambana baba Serge Pen
12: Bongile Bongile bonga vayingiseti leswi vanga zwihulavula ni vatile lava vanga switichencha le ka Gaza ni ka Maputo izwana ni leswa kwatsi chikele la hinga lava kona leswa ku atilo wa hina hohleni mwana mwana afanela ku maha leswi zwimulenganaka loko hi wulawula hi wugunyadu hi nga lavisi basi lomu ka mfumo a wulawulile papa ya mahanjani a ku lomu makerekeni ku na ni wugunyadu a ndzi swi tivi ku hi mani a fanelaka ku rhangelao a ku helisa wugunyadu lomu makerekeni ku na ni swin'wanyani ku na ni mitirho yin'wanyana ka lava ku yi nga fambelani ni mfumo maxe lavaka ku xavelela ntawu a ndzi swi tivi ku hi mani hi hina hi fanelaka ku byi maha hohleni ina bya karata ka ni leswi byi kona leswi hi lavaka ku hi fanelaka ku byi maha leswaku hi ta lingisa ku maha swo karhi papayi a vulavula a swi papayi mahanjani a vulavula leswaku ha swi bala leswaku lomu xipitali ha tenderiwa mali a ku wula leswo basi hi nga ha sungula hi mani a tendelaka mali swi na ni lisima leswaku la ku wuleni ka hina hi ku endzo wa yile ka xipitali xa so ka siku ka so ka nkama wa so ndzi tendelisiwile leswi ni leswi ni leswi ni leswiya hikusa pelomenje loko hi ya xipitali hi ta swi tiva ku a siku ka so ka nkama wa so lowu a nga le kona ka ku tendele hi loyi kumbe hi luya entawu hi leswi swi fanelaka ku vivukisa hikusa loko hi veka basi ku hoxela a misava lomu ka lwandle a ku ta wa jikumisa ku yini ligiya yi nga hoxeliwa swaleswo entawu lava ku kombela leswaku a yini mahlweni ina kani leswi swi kona swin'wanyana hi fanelaka ku swi vula ne loko hi vulavula hi timhaka leti ti kumekaka ku vula ntsena leswaku epala hayani kumahika leswiyani hi fanele ku vula ku i siku muni swi nga ku humelela ankama muni hambi loko u nga mutivi u nga gitivi vito ka munhu wa kopelo menje laha xipitali kumbe laha lweni va swi twaku lowu nga ka tila hi mani entawu hi ta sungula hikwalaho ndzi lava ku bonga ka leswi ndzi lava ku vula ku lomu yi Nyambani loko hi lava ku mangala ne hi nga swi kota ku fona ka tinumero leti ni to vulavula bya leswi ti nga 82 34 05 ta phinda 82 34 05 wena u tirhisaka Vodacom u nga swi kota ku fona ka 84 34 05 84 34 05 wena u nga mutirhisi wa Movitel u nga fona ka 86 34 05 00 00 hi tlhela ni phinda 86 34 05 00 00 entawu va kona va to amukela timhaka ta wena a tinombola leti ti tila kusukela segunda ni segunda a ti nyimi usiku hi mumu u nga swi kota ku a ku hi fonela
2: Christina murambi wa hina magezi yo gumesa
13: magezi yo gumesa ku khesa a ku rambiwa lowu ka siku ta tlhengela mhaka leya kunyadu ni ku vula leswaku a hi simameni hi nga karali a kumangala a tikazi to fana ni leti ta wukunyadu kasi ku ti landzeleliwa hakusa hina ni vatirhi lava nga mangaliwa hi kota ya tirhi lowu hi mhaka leya wukunyadu a xikati lexi hi wulawulaka ha xona va nga lomu jele va nga kondenariwa a 5 malembe ni mambirhi ya o prisão recota ali ao cunhado, mas logo hinga mangali, hinga da coteca com uma recalejo. Nicola, Cavati, Rivasa, o de Lejago, Ahitireni, na Helanzela Minau, Cassico, Hinga Ting, Guinicelli, Catimacatufana, Lit. E Hinachitongo Cambi, Ahi, Mangalini, Loco, Comela Jocarejo, Famsanani, o cunhado, Canmam.
2: Bungil, Bongaca, Wena Munkset, Unga Hikanjev, Akfambene, Ka Dogaduksan was Uganya Munkla. Hi vulavulile xungetano hi ugunyado xikarhato lexi xi vonekaku ka matiko ya ku tsanangana ka tiko kumbe Africa hi tlhelo lomu ka tiko ka Mozambique xikarhato lexi tlhelisela ndzhaku a nhluku wa tiko a varhambiwa Senu Nyambani kuve Sergio Pene wa kota eka muti wa ku lwisana ni ugunyado Christina Gian wa ka mitirho ya Taudau aka Gaza ve na baba Jean Conche wa ka muti wa ku lwisana ni ugunyado na Philippe Manjani wa Sociedade Civil a hi kumekange ni vangiset kutani a hi kumekange ni varhambiwa ka Maputsu dokadokisana lowu u fambisile mukhomi wa Gombe a Horacio Romão laha ndzi nga ve ni tirhisano ni ve na ku lori Alfred Muyanga zwin'we Alfred Muyanga ka Gaza zwin'we na Juvita Ngovu ka Maputsu arikarata hina ta tekinika kuve Mashado Junior Senu Nyambani Manuel Antonio wa ka Gaza zwin'we na Julien Malat aka Maputsu vena ku lori hambanini
14: Manta yo vansa sintemisi show mabulu ni randa kambe na wonele class mama jamba amanta imani sabamu na unge senada niloko wa hali gama ku tirisa a xikoti mshana ku koma kumanyani tsachaka
2: Oitora stinkwenta i
14: uvikela njangwa wena kama vathi
2: musoto kunandzeka ntisa yonikele magumu dza kuhichikele magumu ka dukadukisano wa suganya munhla ora si Roma uya nanga kumeka ka kupolomba mishule salan kumbela kunene ka viki kala gunya nsiku lukungungulo avumela
15: papa laza shot volta agora comando thomas de novo come on

0: Chungetano hi maphikizano ya mundial hitabula hi ndzhaku ka loko hi ku tivisile hi matshangu ya mihlakano ya TASA di Mosambiki ni Inyambanense loko swi ta ku dza seta hora xa tikweni ka Mosambiki hora ya kumbitisela ya letiyelanaku ni magambu ya mihlakano ya Giant America suka nyamuhla u ta tiva hi matimu ya mundial nyamuhla mahlu na mahlu Inglaterra ni Norwega kutani Norwega Inglaterra kan leswi ka tiveka leswaku a ku za chikela laha a Norwega hi yena nga humesa Brazil kasi akumana ni Inglaterra ka suganya muhla utativa tinyingi xungetano hi hlakani lowu ni tin'wani ta ku yelana ni tihlayu ta swigolu aka maphikizana lawa ya mundial bya leswi i TASA di Mosambiki ku nga hikali hi ta ya chai chai lomu ka ku lava ku kumana na Nikolau Mukavele kasi swa swi kota ku ahitisela matshangu ya hlakani lowu wa Ferroviario de Gaza ni Grupo Desportivo Incomate de Chinavane hlakani wa ku lumba maphikizana ya TASA Mosambiki Fase Regional Sul kani leswi na hi nga se kumana na Nikolau Mukavele bya saseka ku va hi ku tivisa xungetano hi mihlakani leyi nga vikisiwa ya TASA di Mosambiki a kati ku gontlhe ka Mosambiki mulungisu ni sonto ya Vic Legge loko hi cukisa mihlakano yi nga vikisiwa hi ta sangula hikwalomu dzongeni ka tiko lomu hi nga kona Ferroviari wa ka Gaza ali mahlu na mahlu ka xikhati lexi va lomu ka ku bela ni Grupo Desportivo Incomate de Chinavane kasi a Ferroviari wa ka Maputo i nyamuhla na yena a bela ni Liga Desportiva de Maputo ntlawa wa Costa do Sol hi wona u tubela ni ntlawa wa Estrela Vermelha de Maputo kasi Assunto Manziku Clube de Futebol Vulcano hi yena tu mahlu na mahlu ni Associação Desportiva wa ka Vilankulu makari ka tiku Zona Centro loko aka xikhati lexi u lomu ka ku biliwa hlakano Agas Especiais de Sofala ni Xingal de Tete União Desportiva de Songo Mutupis de Gurue kasi Acadêmica de Chimoio hi yena belaku ni Clube Ferroviário da Beira Manziku Santo va ta ku mahlu na mahlu Teste África de Chimoio ni Planície de Mpadwe wa província ya Tete kasi loko hi cukisa hi n'walungu Zona Norte Desportivo de Nacala abela ni Ferroviário de Nampula magambu lawa Ferroviário de Pemba abela ni Ferroviário de Lixinga kasi akawa wa kasi Manziku Santo akawa wa Ferroviário wa Nacala utamukela mayaya akawa Agas Especiais de Lixinga a Bahia de Pemba akumahlu na mahlu ni Sporting de Nampula le mihlakano yinga vikisiwa a dzongeni makari ni n'walungu ka tiko na hi lumba TASA di Mosambiki leyi ya habiliwaku hi swigava bya lomu migangeni yinharhu ya tiko ka Mosambiki lomu dzongeni ka tiko hi wulili ku ni mihlakano yimbirhi Ferroviario de Maputo a bela ni Liga Desportiva wa ka Maputo mihlakano yimbirhi leyi kunene hi to yi tivisa laha ka suganya muhla kasi ku ni un'wana wa unharhu Costa do Sol abela ni Ferroviario abela ni Ferroviario ni Estrela Vermelha wa ka Maputo Ferroviario wa ka Gaza aka xikhati lexi hi ya a kampu ya chai chai ku ya ramba inakulori Nikolau Mukavele Nikolau hakulosa hi wa hi nga hi byelaku ha tiva leswaku loko ku landziwile leswi swi nga vikisiwa byona aka xikhati lexi ku nga va ku biliwile 38 minutu xita xigava xa ku sangula hakulosa Nikolau
1: Edras Makozela ni mukise to kurandzeka kunene hlamula kusikela aka ntsendzelo Mariam Kwabi ku beliwa xipimo xa 30 minutu xikola ka ntsendzelo Ferroviario Gaza 0 Incomate de Chinavane 0 hi xihandla ko swinene Drasio hi ta vula leswaku Ferroviario bela na Kalu Rico Mazuzi Juma Vidal Domingues Vasco Barroso Dlakama Jenny na Julio ekasi aka xipela kumeka Magudu Alonso Carlos Rivaldo Munaki Bitu Anifu Tomás Malolote ekasi Incomate wa Chinavane bela na Rafa René Jalá Mecher Nif Altino Aslinho, Madala, Jaime, Dércio, Simão, Chaguala, Cassi, Caspelo, Bacanoa, Fabito, Dinheiro, Gonçalves, Riquinho, Tiago, Fenias, Júnior, Alfredo, Batalcanhense, e Tatana, Bartolomeu, Gove, Cássio, Ferro, Vero, Gaza, Cassi, Cátelo, La. E problema aí em combate de Sinavane e Cambé, isso é antagonista, né? E quando se cunha livre, lá o Chavsango, né? Ele está cá e cátelo lá em combate de Sinavane.
0: E na clore, está o Yakawa, na Lichila Vecaco, Hilaco Sometela Machi, Cunha Chacanua, Lissimango, Vuni. Hlakanuwa ntivitivi wa waitafa jornada ya maphikizana ya ukhavelaka xikhumba hi xinyimi xa provincia hi wulawula hi campeonato nacional da segunda divisão va tlhangana ka nhlakano wa wuntlhanu nharhu hi wulawula hi oitafa jornada nova aliança wa machichi ni ntlawa wa ferroviario wa lomudorobeni ga nyambane avelino antonio lomudorobeni ga inyambane agambu ka siuga nyamuhla kala ka xikhati lexi kusukela ni mixo kala ka xikhati lexi a gifihlele nyana ka xikhati lexi gi ya hi ku hlometela nyana kutsongwani a cirami cita na ci xanisa nyana kutsongwani i tshamela ga suga nyamuhla kona ka tinhunguva a machichi konjhani
2: loselina clori dracio a matshamela hi yalawa ya man'we gya woneka makunu gambu kani leswi a gi tlhave hi tamu leswi zwiwulaku aku ve matshamela mahila manene aku ve a nhlakano lowu wu famba hi khikhi na vabeli va nga peziwi hi mumu kutani hi mahika ya ku zwa ku hisa hi tamu loko hi chose na kulori hi ta neha leswi a mitlawa yi nga wumbisiwa swona hikuva se ku beliwa a muni wa timinete ka xigava xo sangula ka 0-0 lowu clasico ya lomu ka provinsia ya nyambani nova aliança wa machichi na ferroviario wa inyambani na koloni
0: hi swona swa ringana ku va u hi tivisa leswi mitlawa yi to bilisa swona
2: hi sangula hi ferroviario ana abu balizeni andzhaku vabeli vanharhu juku loyi john zwin'we na mafume a xikarhi vambirhi kutani kaniki na edu kota va medio defensivo phambeni gadri ku na xelito a ka mareveni ku na danitu ka reviginwe ku na loyi zeka ka gwanitlhelo kasi apambeni ku na vabeli vambirhi hi dinyalo zwin'we na flavio hi lawo ma nghenela ya lsidchikivi ka tlhelo ga nova aliança ku na mayela balizeni andzhaku ku na ilenio raul kitu primeiro na kitu segundo a xikarhi ku na madabula na lebinya va medio defensivos pambeni gadri ku na winner lo mareveni ku na loyi rafoja zwin'we na elvis kasi apambeni ku na erdito na mbeli winner ka xikhati lexi ku beliwaku na kulori drasi makondela 5 minutos 0 ferroviario 0 na yenawu nova aliança wa machichi ka nhlakano wa tivitivi ka xigava lexi ku ngheneni ka xigava lexi a ferroviario i ka undhawu ga wumbirhi kasi a nova aliança i ka undhawu ga wumune ka inyambanesi 2026 idrasi makondela pitula yibiwa ya armando bipi eunicia 7 tlakusa xijekana ekhelo gin inocencio virgilio ka gwaniken kasi eduardo mungwambi i muchayi wa pitula wa wumune avanhu va vileleka ka rivala leyi ku tabukela nhlakano hi drasio makondela
0: bongele u ta tshama pfhukeni hi ta vuya ka wena ku nga hikali tshama pfhukeni kasi wa hi tivisa ko va cihi lexi tumaheka a kampu ya machichi ku nga hikali hi ta vuya ka xikhati lexi hi ta ya a kampu ya chachai mario gwambi lomu kunene ku belaku a mitlawa yimbirhi ya ku tivekana ngopfu ya dzongeni ka tiko inkomati dexinavan loyi a nghenaku ka musambola na a hlomelaku ka musambola na huma hlomela na huma inkomati dexinavan loyi a tivekana ngopfu hi ku na a chikelinyana kule a katasa musambiki lembe gi hundzileku ferroviario wa ka gaza loyi kunene na yena a belaku ngopfu maphikizana lawa ya tasa musambiki ni ku lwela ku ya ka musambola a nga chikeli kani leswi mitlawa yimbirhi ya kumana ka suga nyamuhla nikolawu hi tshama kwalaw
1: Trasi Makonzela namwe nisetwa kutanzeka warora zimusambiki maputukaza na nyambani xa ntlangu ofu swinene na Felix Paruki nga mwonisiseli wa mintlangu leyi a hi vula leswaku mutsakanyisi wa incomadis na vani Edson Mavunja i xa ntlangu ofu swinene matshamele ya nkama Felix Paruki vakumeke hi vulavula vakhuzeli swi ni nga swivulaka swona hi vulavula maputukaza na nyambani
3: inhlikani va nisetwa vo rhandzeka maputukaza nyambani vhela hi laha a kampu ya marimbapi laha hi vonaka ferroviario de gaza alikala impatala Alcara empatara kambe ferroviario de gaza ai voso ko abandon combati pitani le sosona ke leso ferroviario aveni ma prudente mambiri la divia ave a ngirisi ma bola ka balisa la in combati kambe va bele va ferroviario va mi perdular pitani i wona ntlaba o tsikisa moso swinene i wona combati alcara ya flamele wona ferroviario na ka la respondera i tlangulo o tsikisa moso swinene tsema soko alo kuita gama primera parte e ta veni analisi image exhaustiva e kola ka primera parte
1: kunene vakhuzeli a va kumeke ngaku hlekevhanyana nga va yini leswi endlekaka
3: bo loko hi cuka mabantedeni ku tshwangunyana va vonanyana kambe a hi lava ngopfu swinene leswi mahekaka leswaku vakhuzeli va le karhi va rhindleleta swo swi leswo mase kwanzi yaka primera parte ya ku heleni kutani leswi nga vonaka swona leswaku ntlangu wa tsakisa leno kota leyi a nga sala kaya wa lusa haleno hikuva ntlangu lowu tsakisa ngaswo swinene tatana Nikolawo
1: kunene marito ya Felix Paruki mponeleli wa ntlangu lowu kumbe ntirhisa sportivo hi tsonga ra tiko kunene i bola la kona le ka ta valontiwa vabeli va ntlawa ferroviario kasi ku ni mbeli wa ferroviario loyi a kumeka ka swiluvanya layana a ka ntsendzela lowu hi vulavula hi mbeli lwe baroso wa huma layana ana davidinho i nga masajista wa ntlawa wa ferroviario wa gaza nkalinkalikale mpela ku tava ku lulamisiwa mpompepo tatana denis xitsati a yingetela timinete timbirhi vula leswaku ku nga ri khale mpela ntlangu lowu ta va wu chipa lana ka ntsezelo wa mariam kobi manaka leyi a nga tomani bola layana mpela lweyi jene wa ntlawa wa ferroviario apa bola hi kona a ta ku yini ke layana va gunya enhlaa ku mapela wa ntlawa wa incomadis na vani bola leyi ya luza se ni yana swi vula ku va ye ku cukumetela bola ku lumaka ntlawa wa ferroviario wa gaza i makela lo tekaka bola le cukumetela i mani lweyi vasco ku yini a hlaa ndzhaku a vitana vanakulori va yena laya ku va cukumetela ka mikampu yi lumaka ntlawa wa incomati wa xinavani a teka bola vasco a ku yini ke a xisiwile a cukumetela bola liya ka mani liya ka mbele ntlakama ntlakama lihlasaka vasco ku le ndzi a li peta ka juma ta ku yini a li peta ka mani ka jen a koka xipalakata jene a koka xipalakata jene a cukumetela pambeni layana kasi guardredish rafa swo vomisisile wa incomadis na vani i makelo wa makari bola laya vabeli wa ntlawa wa incomadi wa xi na vani mubeli xala peta bola sesoko vunene laya kumeka ka mani kumeka ka mbeli mexera na mani mexera pambeni ku rhanga vabeli wa ntlawa wa ferroviario mazuzu loyi a vekaka bola ka xifuva a li swi ndzi veta pambeni la kumeka ntlakama ntlakama nga ha fikanga laya mbompepa la swiluma mani a li swiluma vabeli wa ntlawa wa ferroviario kusa kumeni xikatiso la yena ehleni ka mbeli ntlakama ku nga ri khale mpela ntlangu ta vo chipa ku loko u minuti ka leti ta timbirhi ti engeteriwaka ya mbele mbompepo hi makhelo u nga ta lavisa bola layana
0: Nikolaiko
1: idrasio
0: xikhati xa ku hi hlometelanyana ka maputsu laha ferroviario wa ka maputsu ni liga disportiva va ku mahlu na mahlu nhlakani lowu na wona wu lumba fase regional sul ya tasa mosambiki va ku losa carlos sibindi zwin'we na rigobert carlos nada a swi si tshamiseka hi nga hansi mama kwalaho ni kwalaho Nikolau
1: ya mahlweni Dracio ya vula leswaku se ho hetisela ko sala masigundu ntsena bola li na mani na kalu wa ferroviario a ku le ndzi ya li peta ka juma kunene nkarhi lowu swi chipa xi endlaku swinene Felix Paruki primera parte ferroviario 0 incomadis na vani 0 mintlawa leyimbirhi nga vulavula incomadis na vani i ntlawa lowu se wu tiviwaka nga ngopfu wu nghenele hambi musambola ntlawa lowu na kona loko yela ni ta South Mozambique ku vulaka hi Dracio i ntlawa lowu se wu tiviwaka ngopfu hi nkatsakanyo 45 minuti hi ku chikisa matshamelo ya mintlaweni swi ni nga swi vulaka Felix Baru
3: vela hi gama prime party hi laha mari mugabi ferrovero 0 mikomati 0 kutani vona leswaku yi ve 45 minuti leyi yi nga beliwa hi ku tsakisa swinene inkomati na ferrovero va nghenile a le karhi va chavana kutsongo kambe hi xipimo xa dash kizimlotos va le karhi va ti libertara hambi ku asumela madispensa hinkwavo masoko kutani i 45 minuti leyi hi vona leswaku yi ve tsakisiko swa swinene inkomati a le karhi a hlasela kambe ya ferrovero a le karhi a respondela kutani loko hi vona hi maopportunity lawa hi nga ma wona ya flagrant ferrovero a veni mambirhi jaquas na ka gwela ka pimela party laha velungo ferrovero a humile ka position regulari kutani a izolara kambe a nga vanga ni kalma hambi ni friesa ya ku a nghenisa bola borderedi rafa hi loyi a nga phakata bola diforma rastera hi swona ka vumbirhi fosi hi ve ni opportunity yin'wani ya ferrovario laha ferrovario ko swi tanga ku nghenisa mabola kutani hi tshemba leswaku hi maopportunity a ferrovario a ve ni mambirhi ya flagrant kambe inkomati a nga yi tlelanga ka pfumela party loyi na yena a le karhi a respondera kutani hi vone leswaku mitlangu leyi ntlangu lowu ka pfumela party yi ve leyi yi nga vi equilibrado ferrovario na yena a le karhi a respondera inkomati a respondera kutani i pfumela party leyi hi nga leswaku ya swi tareka ka leswi swi nga maheka ka pfumela party hambiloko ferrovario a ve ni final manch hi maopportunidade mas ni compito geral hi vone leswaku ya swi sikara hikuva hinkwavo makipa hi mambirhi a ma swi kotanga ku nghenisa mabola lama nga kelela maopportunidade
1: Itras ma kozela ni mwingiseto kurandzela xiyenge xa ku sungula xigamalana katsakanyo lowu kumeke na Felix Paruk hi ta vuyela ku ta sungula xiyenge xa vumbirhi ka ntlangu lowu wa ferrovario 0 inkomati na vanle nau 0 tasa di Mozambique
0: bongele ina kulori hi ta vuya ka n'wina ku nga hikali loko yi ta sangula segunda part hi ta hlomela ka maputsu ka maputsu va yina kulori konjhani ferrovario ni liga Avelino Antonio hi ta tshama na n'wina machichi
2: amachichi kubeliwa a 13 minutos ka chigava cha kusangula takakano ina kulori 0 ferroviario wa nyumbani 0 nakona akawa wa Nova Aliança Idras Makundela bola inobele vakla wa ferroviario wa nyumbani John Nketa Zeka Chibaben Zeka Chula pambeni na walavetela Capitão Flávio angachikele Capitão Flávio bola ya uma lançamento ilumbakla wa ferroviario wa nyumbani ilumbakla wa Nova Aliança wa machichi ikuva ihumesilwe hi Zeka médio ala esquerdo wakla wa Nzengelo wa Tsinza ka província ya Nyambane achikumetele bola ilenyo Niketa Rafoja angachikele kuchikela Johnny wa ferroviario bela kusuhana Niketa mafume bela zveka mkome abu wa ferroviario ya Nyambane chimolwani cha tima chikipa chobasa ni kautapa nyana lezviyani yena ngani bola dzima ine ngwa chinene kongoma chibabeni la kungana Zeka ngachikele kuchikela Ileni wa Nova Aliança susa ya chikari la ngana madabula ekela vateka va ferroviario ishelito ngani bola petil pambeni la vetela Zeka tensa ke lugachi baba ngachikele kuchikela kitu primeiro a mesa bola kantu ilumbaka wa ferroviario wa inyambane 15 minutos kachigava cha kusangula 0 ferroviario 0 na kona akawa wa Nova Aliança wa machicha yen kakantu ikalo kachi baba Zeka chikipa cha numero 19 bili bola Zeka tensão e famile yake ka hloko ya mani ya mafumi wa susa wa Nova Aliança ile binya azama kume chi baba mbele wake wa Nova Aliança nga chikeli bola ya huma e mafumi anga umesa lançamento ilumba kya wa Nova Aliança wa machicha ikito primeiro achikumetile nyiketa mani ne azuma hiyo lezviani a bola yihumele pambeni va hoxeta ndzhaku a chicha muchayi wa pitola ku va wa ileswi nga maya kona a bola nibele vatla wa ferrovario hi mafumi a nga ni bola abeliliya ka mukhomi loyi abu abeliya chibabeni a bola yi ya ka dinito danito a kuma bola chula pambeni lavetela flavio a nga chikeli bola ya ya fela ka minenge ya mayela kapitan wa kawa wa Nova Aliança wa machichi abeliliya chibabeni ka kitu segundo bola kit segundo chula bola pambeni la tele erdito atenção para erdito na mufume atenção como ela mafume chifuba gunya bola ya fela mangleni ya abum como a fraviari achikumtele chakla ya chibabeni la kungana kaniki apeta chikare ka idu edu abaya shinene ni kalo ijuku juku apeta kashelito shilito amkela bola la kujika anga jiki jikilo kwasa atenção ataque a fraviari shilito bi bola ya ka flavio manu chikipa cha numero 7 capitão fraviari abela kuswana ka danito lento chukisa luza bakela ba recuperar wa fraviari edu abeli bola ya ka juku juku abela rianza kukamkome buhe kwa apambeni atingela tevalilo izama ya chibaba makunu fraviari john angani bola yebo alawa kumuniketa anga mkumi akumili zeka la kuswana zeka bayaka kaniki kaniki ni bola kelsa kamani ichukisa shineneni agingima awe chibaba kami apeta pambeni lawetela john anga chikili hii leni wano valiansa anga susa ina nsegunda vaga di atake ferroviari kaniki ni bola apeta ili pambeni makuni lawetela john atensao kumalela kitu primeiro umesa bola la yani lansamento ilumba kawa wa ferroviari wa nyambani yebo achikumetele bola anketa dinyalo pambeni dinyalo kele saka yebo yebo anga ikumi nzeni kakampo yetika inhuma lansamento ilumba kawa wa ferroviari achikumetele yebo anketa mana anketa shelito shelito aluzili bola ya huma makunu i ponta pet baliza na ilumba kawa wa nova aliança wa machichi lumka segunda volta ya nyambanese Kagambule ganha muka 0 Nova Aliança 0 akawa wa ferroviário 19 minutos e Nova Aliança ngani bola rafoja apeta chikar la kungana madabula akumele bola madabula chula pambeni lawetela mani lawetela erdito atenção ataque ya Nova Aliança vasusa bel vaka wa ferroviário e rafoja ngani bola ani bola rafoja apeta kama madabula madabula kuma bola kelsaka rafoja rafoja kuma bola yani aluza kuni chihosho kula Armando Bimbi a bola ilumba kawa wa ferroviário né Nova Aliança wa machichi rafoja ngani bola layane vai na kulori va fihlele itsika ku ebo hema dabula madabula be kuswana nketa rafoja rafoja gingima akelsa bola kama dabula ma dabula kuma bola nketa elvis atenção elvis elvis ba pambeni la vetela mana kumililenu ilenu ya kurzara ya fela mangeni ya mkome abu wa kawa wa ferroviari wa nyambani abu wa chikumetili bola anketa ina kulori la yan juku ikelu gachineni juku abaya shineneni katanitu danito mkela bola ini nguachi baba peta pameni la wetela flavio manu kutani loya anga chikeli bola ya fela mageni ya mayela mayela mkoma no valiansi chaki achikumetili anketa kitu segundo kitu segundo anketa lebinya chikarkampu lebinya anketa raul raul achula pameni la wetela erdito atensao erdito ina na mafumi la yan amarela mafume agunya bola jika auya ya bela kambi mchaptulela kuna chumu bola ina bila kawa wa Nova Aliança wa machichi Raul mbele wa sinzako chikipa cha numero 5 kama kaka kabili ya pembeni la wetela elf janga chikele kuchikela winner winner amkela bola kuni chihosho kula mchai wa ptula bola ilumba kawa wa Nova Aliança wa machichi
0: na kulora vilino nga hahasho metela kutongwani kama putu vaina kulora Carlos Bindi
4: Aleno Ayangula Carlos Bindi na itaka le saku 45 minutos Jean Kamalu wa kutungula ki ele na kumele lanta wa ferro vero de Maputo a 1-0 golo da Osvaldo da Focal da 42 minutos alo kuita sa ele sinkangu veke isona kape kutungula lesu ferro vero de Maputo a ningen segi isona ita sa ele saku a ferroviário de Maputo lhe chama dambula o aningeni na Vitor amabalize na zenta campo com Bela Ezequiel Celso Natal Getoso Ruga Hilário Alidori Tununo Osvaldo Munigeni só golo com o Enamax e que o Renta a Liga Desportiva de Maputo Ana tenia já balize Antes de campo, Eduardo Moisés Dilton Evaristo Osvaldo Fernando Cumbre Fernandinho na Fernando Vitoe Cacumeca na Cona Francisco Lerpe na Marcos Titoi. Kuntangulo Bapizu. Simões Guanga, Kutoka Vicano, Fernando Juana, Kumela, na Miguel Frank. Katimbo Pito, Muni, Antônio Nyalwanga, Katinha Langua. Eu não sei se você está fazendo isso. 0-0 lá na Cuiqui Tumbuluca, a gol do Zanta Wawa Ferroviário de Maputo, Vauma, Lava Umelela, a 1-0. O cara que me encava, Maluco Wissen, Pungalicale, Batabuia, Vaninguenawa, Itachengele, Chaugamo, Chantangulo, a Ferroviário de Maputo na Liga, Chantangulo, Quentela, a Chassa Moçambique, Ximuxa, Zungueni Catico, Pumbuca, Regional Sul, lá na Ferroviário de Maputo, Anga Unca, que é Liga Esportiva. Zero. Kutani ke lawa mazungula ya kukungula kela kampu ya Afrin lana kubelua kakona ntangulu wa Tasa Msambiki Drasi Makondela.
0: Bongile, ita kela aka shakanu wali sima ngovu wa oitava jornada ya mapikizana ya Inyambanezi mapikizana ya Kawilgeti Kumba. Hichinye mucha provincia Nova Aliança amukela asugundu lugar.
2: Machichi kubeliwa 23 minutos ka taki ya kwa Nova Aliança tesa erdito ababola vika loyi abu mukomo kwa wa Ferroviário nyumbani. Kubeliwa 23 minutos ka 0 Ferroviário 0 na ina Nova Aliança. Vani bola beli vai kwa Ferroviário juku kelo gachine na bela yaka mkome abu. Abu ilawa kubanyiketa wa fikeli kelesa ka juku kule shine neni. Juku achulula ya pambeni. Yaka mani ka Flavio. Flávio lá na quinto primeiro, Arunzil, Flávio lá na atenção, Flávio aperta cá Dinhalo, que é o lugar chinene, a bola Dinhalo lá chama, ataque aí na Fulamela, a Uyalu usa a bola, com a Tiquitício, a Niti Rocha, Muchai, o Apitula, a bola e Lumbacá, o Ferroviário, o Inhambane. Eunice Sevene, e na Angave, a Uanati Rocha, lá na, aquela vez na Muchai, o Apitula, Armando Bimbi, a bola ele não vai cair no Valiança, sabe? A bola dele vai cair no Valiança. Rafa Jangan bola, aperta lá em cima, nem camando com a winner, atenção winner, a chica lá em bola, para um na John, esquipa tendo mordejo no Valiança, aquele gatinene, ele vai comunicar, tangam como, a missa winner, a Billy Kusuana, a Niketa Ilênio, Ilênio, a chica cantando a chula bola, atenção, como ela manda, ele vai jogar aquela bola, atenção, vai o Eva Sousa, a Billy vai cair o Ferroviário, Xelito tangando bola, ele vai na Madabola, aquele bola, Madabola, a chica pambene. Aba bola e a quito primeiro. Ani bola quito primeiro. Aperta tipo bem, lá vai ter lá Elvis. Atenção, Elvis. Anga tchiquela, os que ela danita essa bola. E a tchicarga campo. Lá com gana mani. Com gana madabula e maite roche. Mucha abtula juanile. A bola e lumbaca. Wa nova, né? Ferroviário wa inyambani. E canik. Anga ni bola. Esquipa tchana mur 16. Kamakaki. Meio campista wa Ferroviário. A Belilica Nova Aliança, a Loica Malembenzaco, a Belilica Temuz, a Belilica Bila Shopping, a Belibola Canica, a Nicata Edu, Edu, a Baiaca Manu, Manu, a Kenyo Alayano com uma cartão amarelo e a Calebinhas, que pacha número 15, médio interior, Wakawa, o Nova Aliança, o Machichi. E cartão amarelo e a Sangula Camagambanha Munca, Calvalha Machichi, na Cubelua 25 minutos, 0 Nova Aliança, 0 Ferroviário Anhambano. E mobile Juku a Ferroviário ngani bola na Hekaniki skipa cha numero 16 kama kaki Chimolwane cha verde skipa cha verde mizati obas fardamente ya Tolobetu takelo gano Valiança sukil kaniki remati hunze la kikabaliza maela bola kuna chipamu kanle zibili mbele wa kwa Nova Aliança i kantu kula Armando Bimbi a bola ilumba kwa wa Nova Aliança wa machichi. A nova né, e lumbaka wa Ferroviário logo tá com a Hanzo wa kutsakisa himanaro kakhakano wa kulumbachigabacha o kanu chimbiri sétima jornada aí lá é humelela cavila colo escolo zumbiro só cala angulo macione cá dvb aca wa nova aliança uve o echana kuala hamachichi na acadêmico olha canha solo escolo zumbiro o azama como contra ataque nova aliança ngahome chumo bola e clisso belo nova aliança esne nangana que flávio atenção agora cruzar a bola flávio como ela manda dinheiro agunha bola gol.

0: tiva 17 de maio, mikawa lei alembele gika la kunga kona kama palsana lao. Ingova ya kusangula ka ferroviario lim. Ani bola loyi le binya petlishine nena kuna munhu la yani vabuka ba ferroviario mbeli Johnny. Ani bola Johnny yebo abaya ka zeka. Zeka gingima. Apeta kamani. Apeta chikar la kunga na idu. Idu wa kumeli bola. Ala wa kumuniketa la yana niketa Danit Danita ba yaka kaniki kanika peta yaka man Vika El Vigia uma bola e lançamento no Macau Ferroviário e loye Raul angani bola petila niketa erdito angachikele kuchikela mafume defesa central wa Nova Aliança aniketa bu a boa peta chikar la kungane edu edu amkela bola apeta chineneni chibabeni ka yebo yebo kensa ka edu edu amkela bola apeta chikare ka xelito xelito amkela bola lá comuniqueta ngam kum wap misa xelito amelela mano mano aba bola yaka dinyalo dinyalo ni bola apeta chibabeni liniane anga chikele bola ina kitu aniqueta Elvis Elvis aba bola yaka mkome maela maela amkela bola apeta kaloi kitu segundo kitu segundo apeta ka ilenium ilenium achululili ia camania ca zeca zeca cruzara vai sou saber vai calar no valiança ele binha amkel bola ele binha apeta nique tá rafoja rafoja amkel bola abaya ca ilenio ilenio apeta ia camania ca belva ferroviário lá é ano vai sucílio belva no valiança aí erdito ngan bola aluza ia ca canique canique amkel bola abaya ca john yebo yebo ngan bola apeta ele ca canique canique dica quase atenção a chuque sapambeni anga nyiketa pambeni nyiketa chinenene isinzako kajuku juku akelisa kamani kakaniki kaniki abaya kashilito shilito amkel bola atenção ataque ya ferroviario ijinyalo angani bola atenção dinyalo apetile kakaniki remate vavika wabeli wakawa Nova Aliança layani akela chave sa projeto loya atenção kumelela mani layani mayela vika ya kakitu segundo a bola ako refu Nova Aliança 44 minutos kale wale machichi elf jangan bola abili yaka lebinya luza yisalela kitu segundo aba bola yaka maela mkumu wa Nova Aliança ani bola maela petil ka Raul Raul achukisa peta pambeni lakungana ilenio angela ivule kila anga chikeli ilenio kuchikela yebo aluza yaka mani bola yaka ilenio ilenio avumela ku yebo amesa bola ilumbakawa wa Nova Aliança wa machichi chikipata numero 3 ilenio achukumetili bola yaka madabula Madabula chukisa, peta yaka mani, yaka winner, winner aba bola, yaka ilenio, ilenio aba yaka mafumi wa ferroviario wa bungileko. Yaka manu, Flavio, Flavio mkela bola niketa shilito, shilito aba bola, yaka loi dinyalo, atensao dinyalo wa flamela, umpra una kito, atensao la wako mniketa, akumili shilito anga chikele kuchikela kito asusa bola la yana. Yaka mani, yaka madabula, madabula chukisa, apeta pambeni, yaka Elvis, kambi kuni mahupi, kula Inocencio, Virgílio, kela nyimisa kakanu, a bola, ina abuka nilivu kakanu unyimili, idrasi makondela, na kwa takui 45 minutu, achusa kuwe muya Marian Guabi, ele já co leno loco tauia loco a dar ele chelito com a karateca puta vem intervalo Hansloa 1-0 ao Vumela com a ambilogos no Rio a cavalo unga lavetela itamo a chigolo unga ve nich cartinhinho nem bola na lavetela baliza e ferroviário e drástima condela
1: bongela Filino Antonio a campo kutan a ferroviário o camapoto na liga desportiva e sangulili a segunda parte Carlos Sibind a vai como a vai na clore Carlos Sibind na Rigoberto está aquela a cagas
2: Ja, Felix Baruch. Kataka minkari beluaka. Analisi yale sente ke kufikana mlo sileke ngwini.
3: Vela katara Nicolau ibang sitwa ranzeka mara jo Mosambiki mso pro sama Portugal sa na nyembani. Ntango wa Kongo ma utsonzo wa maleno amari mgwapi ferroviario 0 inkomati 0 kutani ile zvingaula ka swana leswa ka mtha wa imbiri ya Kongo ma itsimbanili ya Kongo ma ipapanile kuba de facto a lixona ka swona leswaku a mavugada a mahumela swaka kona kutani hi bela swo swi pimisa 16 minutes ni kwanza 17 minutes ntlangu lowu wa swimaka segunda part aleno ali 0-0 mitlangu haimbirhi ya kongoma i simbanile kofambi nga vula mazwigada a mahumela swaka kona kambe hi vona marelo hayani ka mbeli wa Ferroviario de Gaza Captain Zuma a li karhi a travarile ambeli wa inkomati kutani hi leswi ngoloka swona leno hi tshemba swaku loko a ku humelela golo o ka Ferroviario o ka inkomati mitlawa himbirhi a eka ntlhantlhana kasi leswaku a bola li fluwira laha swaka kona hinkwavo mazwigada ma beliwa a ndzeni ka mikampu kutani hinkwaswo swi gamela kwalaho a hi voni mazwigada ya tiriku hi vone leswaku mitlangu ya ha chavana ya ni ku i fundana hambi ku dyondzana masikambisa eka swigunda party yi nga ka mahogamo
2: hi dira swimakondzela ni muyingiseli wa ku rhandzeka hi leswi hi nga tisaka swona hi tivi kumbe hi tshama kola ka ntendzelo wa Mariam Gwabeni
1: a xikhati xa n'wina na hi rindzela a ku kuma Carlos Sibindi kambe ha mi hlometela Carlos Sibindi Carlos Sibindi, Ferroviário de Maputo, Liga Desportiva, segunda parte, Ivalil. Nada. Kahazwala ku tuntu hi simiyani. Nga va zwi hitsandza ku simama na vona. Carlos. Simama Nicolau Carlos.
2: 8 minutos e 45 segundos. Joga bem, vai estar o Ferroviário, a bola, Julia, se e a Pamincoca, e Tchelwene, cabaliza o Comilu Akahi, Rafa, Ferroviário, a Simamali, zero, em combate na banda, não, zero, Taça de Moçambique, em combate na banda, somos aqui, Silice, a Samaguchicha, Babeli, quando vai vir, vai dar, lá, como é que acaba, é na cá, sua nene, mo bom pé, pô, espela, kuna, mo beli, Tiago, anyi meki la na kara mama casement yo yena ngal kala mpera nka ku tsaba swi tincha Felix Baruk ku ngana xitulu lo mkampo ndzi swi nga endleka lena va ri ready le boshekile so
3: na arrivati la mbeli dza seti wa Ferroviario de Gaza nga xhojo a habi mkhulubanya kasi a bola li ba a maja laterali kutani tsema soko a no ya ready iba isuka la hayani ka travisa kutani sima sasole aso tengu gana stulu kasi soko assistant du campo alungisa ready akuna sastranyu so ma heka lesu karika kola ay wana kastigu simundindi indina yana ama ale aso loko alkare a mkhulubanya kasi soko stevo a chakamera kama ka ready lesu ula ula ima dekada wa tenta a stadu itabasava kutani nembeli xoxo hambi mikhulubanya kasi a no li suka layani ka travesao ya balisa la Rafa
2: khale ka xitadu da maxava so swi va le xitadu da independence Ferroviario a wan bola jena peta bola layena hi xi endla ngopfu swinene va ta ritimuka layena i makhelo wa makani bola leyi xi endla ngopfu swinene laya peta bola layena hi mobeli mazuzi a ku le ntsweni wa famba mazuzi a li petile ka kaluka lowu a hlayisaka mazuzi mazuzi a ku ntsweni a ba bola le ndzwena tata ku nga vasakamba le ndzulanga ku sa ku rhangi mbeli wa inkomati wa xinavani a ba bola la yena kuve li luza la yena kuve ri cukumeteliwa hi mazuzi cuka mazuzi a teka bola a ku le ntsweni a li peta phambeni i manikelo a rhangaka a teka bola laya dlakama dlakama ku le ntsweni a li peta ka mazuzi mazuzi a li susa meta phambeni hayi u peta phambeni ka ku kala munhu ku sa ku rhangi mani ku rhangi rafa a teka bola lexi antaka swinene kwarta redi wa inkomati wa xinavani a ku li yini gorda redi wa xinavani a nga na xihatla la yena a tlukile hinkwaswo swa ku yelana ni nkuxi a xikipa xa ku basa xi nga ni mbala ya nkuxi a ku yini rafa i rafayeli lweyi a ku yini rafayeli a bi bola ya gunyiwa hi mazuzi mazuzi a ku le ndzi a li peta ka julius julius a li dokola a li peta phambeni ku ya dlakama xuka dlakama dlakama a nga ha fikanga ku rhangile mbeli wa ntlawa i nkomati wa xinavani va gaya chukela lava va tsokombelisa ntlawa wa Ferroviario a wu na matimba lana Ferroviario ni kaya ka yena Ferroviario a nga woni ntlangu rafa ni bola kule ntsweni a ba bola ndzi lata ku yimbasa kampo i marikelo a rhangaka la yena vabeli va ntlawa nkombati wa xinavani chuka vabeli va chukela va ta ku yini vabeli va chukela va khavile mbeli wa chukela la yena hi mbeli wa ntlawa wa Ferroviario va ku parr jogo nkarhi lowu Ferroviario a cincaka vabeli xikan'we na nkombati wa xinavani ku nghena Thomas ku nghena Hanifu na yenawo kasi ka ntlawu wa inkomati wa xinavani ku nghena Tiago nakona ku nghena Dinheiro kungena male kungena Tiago hi ta vona se lava humeke ku huma Julius ku huma Dlakama ka Ferroviario ku nghena Thomas ku nghena Nifo a lava humeke ka Inkomada hi Monsisanga kambe lexiyeke leswaku ku nghena Tiago ku nghena male va ri ku Felix Paroketa hi pfunisisa ku twisisa swa ku i mani lava humeke ka ntla wa Inkomada a ku ve hi ta twisalana kasi lexiyeke leswaku bola lina kaluwu wa Ferroviario a kwini kaluwu a tlhuke hinkwaswa ntima kuwardarezi wata wa Ferroviario ri nyimeka layana a ta sukani bola kaluwu zero Ferroviario zero Inkomada wa xinavani a ta ku yini a tlakusa woko kaluwu wa hlwelisela kaluwu a ntsuluwa wu mpfunisi ku sa bela kaya a fanele ku va va humelela matshamelo lawa a va bola kaluwu i mani kaluwu a rhangaka gunya bola layana ya Nifo a Nifo a ku le ntsu ya lipetanzi kamani ka mbelu wa ntlawa Inkomada wa xinavani a ba bola layana ka mbelu loyi a nga ni marasa layana wa Inkomada wa xinavani a ku yini ke layana bola leyi hampfukeni leyi a nhlokweni kamani ka jene jene a ku le ntsu ya le ka Vasco Vasco a lipetansini ya ku n'wamba ka Nifo Vasco wa famba a kangeleli va mutekeleli Vasco ku rhanga vabelu va ntlawa wa xinavani i nkarhi wutsongo swi na Dominguez Dominguez va mpepa loko ni mahope
3: a ma ri kona mahupi de facto loko hi cuka ambelo Ferroviario a ta hi ndzhaku pra pra phambeni kutani va pepo a ma hexi kahle a sinana a fora joko
1: wa mihlakani leyi va ya ka prolongamento loko va ringana ni ku va famba njhani
2: Felix Baruke Idraso Makondela vutisa leswaku a mitlangu leyi i ya ka maprolongamento kumbe ya ni xiyenge xa vumbirhi
3: bo hi tshemba swa ku a regulamento pot ser ke ya ka prolongamento kota loko hi gama a mitlangu a yi ringana o 0-0 hi magolo i ta ka prolongamento ka 30 minutes kutani hi tshemba swa ku hi ta veni a parti leyo loko a mitlangu loko a ntlangu lowu gamise swoswi wa Ferroviario de Gaza 0 ku Inkomada 0
2: vonisisi wa ntlangu Felix Paroke a hi pfunisisa ni ku va hi nyika ntokoto wa leswi swi yelanaka ni ntlangu lowu cuka mabele va ntlawa wa Inkomada wa xinavani va gwinya bola vabelta wa Ferroviario Dominguez a sungulaka bola Dominguez a ku yina ku ntsinya a ku phaka va ka a bi bola kasi ku rhangiwa mani ku rhangi vabele va ntlawa wa Inkomada va chukela lava va ta ma chukela va ta gaya laya mova a ka hana nchumu bola lowu humile ku rhangi va mani ku rhangi vabele va ntlawa wa Ferroviario ku ve va yamukela bola bompepo layana loko ni xikatiso xana enhleni ka mupeli wa ntlawa wa Inkomada wa xinavani va ta gaya chukela vapeli va Inkomada va xinavani ri ta huma chukela le manikelo wa nyimekaka layana kumbe a londza xikatiso yi tlhelela mabele liya swinene kamikampi lumpa ka ntlawa wa Ferroviario kusuhanyana kasi a hi kusuhani hi phakati na phakati kame campo ya Ferroviario ata suka la handball ata ku indike la yana ai fula ri le mutsi kahle nhlaka yena a suka na bola pa bola mpoma wuli mara ka lwa ka la ba pele na Ferroviario jena baka bola la yena enhloko a famba la ka lu a khamkela bola hi xa nhloko swinene ka lu a nyimeka la yana a nge sevele bola wa zama ku lamisa ntlangu a ku yini a ba bola mpoma wulu ka lu ya ka mani ya ka Thomas a khole ku swi wona Thomas ku sa bola lu humile a khole ku swi vona Thomas kasi a swi vonile mpela bola leyi humile
3: a bola leyi humile tatela mukhavele Thomas hi lweyi a nga cinca a xiyimo a vhiki leyi nga hundza kutani hi tshemba swaku a tirhadori wa Ferroviario loko a lasala mbelu leyi Thomas a la ku xi fola a koridori direto hambi a xtremo direto kasi a swiku Thomas a zapa ku va makurusamente kutani hi ta swona ku tamahisa ku yini a mitlangu se a sungula ku i tlhatlhekanyana tatala Nikolao ni mamisati wa rhandzeka hi vona Ferroviario a le karhi a fulamele hi vona Inkomada na respondera la sungula ku tsakisa a sungula parti leyi wa Ferroviario 0 Inkomada 0
2: va huma vabeli va ntlawa Inkomada wa xinavani balikeli wa makeni bola Rafael Rafael a ku lentswa lipeta ka xala a zama ku lisenza veta pambeni va zama ku tlangisela ndzhaku se ni ya ntlawa wa Inkomada wa xinavani a zama ku nganga ku mako xo karhi a ta ku yini ke layana i manikeli wa makeni bola layana i xala a ku lentswini a peta se ni ya pambeni ku rhanga vanhu ku rhanga vabeli va ntlawa wa Ferroviario a hlamukelile kaluu kaluu a ku yini a dluki hinkwaswa ntima kaluu kasi swi ni mbala ya ku basa swi ni mbala ya ku ferroviari domingues ni bola a ku le nto ya lipende xi endla ku pfulela kumaka kamani kumaka masusu masuku ya ku le nto ya tshama ku huma layana xiwaka mapele i marikele barros barros ampa bola mfuma wulo i marikele va nga na va thomas a khone ku swi vona thomas a khonile thomas kasi a tatile bola thomas a tatile kambe a xi cekana xibuba layana va ku ku ni mahophi ehenhleni kambe le thomas amakelo nga tamani bola layana wa karakana eka layana mbele wa tere ale ka swi a swi lunghakanga valuri lama va bele makelo nga tamani bola layana mbele wa ntlowa wa hikombato wa xinavani va peteka bola ka mexeri mexeri a ku yini a mexerela mani a tlherisela ndzhaku a ta famba layana a tshama ku yini a nghena layana va acompanyara lavaya va bele va ntlowa ferroviari i makelo wa humaka ni bola layana embelwe i xala xala ku le ntwini a li peta fambeni laa kumeka ka mani kumeka rene rene a ta famba a peti bola xiendla kunene laa kumeka ka mani suka nghozi a ta famba wa tlangisela a ba bola felek leswiyana na va yo fufuta hi nomo nga li nghenile bola
4: mbele numero 8 a yivile bola ta wusa swileswo ka mbele juma kutani a nghena a grand area a hlantswa vambirhi vanharhu kambe a vele a na mahikhwansi ka ririmati kutani a bola ri rivalala ka mbele wa ferroviari hivi kuma kanta kutani inkomati a perderile opportunity ya ku a dentala ka marcadori hi mikava lowu wa segunda party so swi nga 28 minutos laha hi kakama wugama kutani inkomati a luzile a opportunity leyi hi ta swi nga ta ku yini ka ntlangu lowu hatsutsumaka tatala mukhavele
2: i Ferredo luyana Alfredo a tlangisela layana kasi a ve ni mihoni mpela hi nyimela ku o va ni mihoni ntsena ka golo kusa loko o va ni mihoni ka vutomi bya ku hanya hinkwalo swi ta mu karata va huma va bele va ntlawa inkomati wa xinavani layana va ka mikampu leyi lombaka vona marikelo ka nipolo layana bele rene rene ya ku le ntsweni a ta nyimeka layana a li peta lexi anta ku pfulela kumeka ka mani kumeka ka xala xa laha ku yini a na mani pambeni a na mobele rene va tlherisela liya ka mali liya ka xala a ta famba layana a hlantswa wo sungula a peta layana a ndlwini ndzeta ku nyamasa kampu ka mikampu yi lombaka mani yi lombaka mabele wantlo wa ferroviari xiwo ka winkomati va ta machukela lava va ta lombelisa lava va ta famba a ni vambirhi vanharhu a hlantswile layana a peta xiendlako swinene layana ka kapitan wa ntlangu wa inkomati va huma layana va dinisela bola kasi liya ka vasco wa ferroviari wana ferroviari va khava vasco layana mbompepo a swi vonisisile kahle vasco a khala layana ku laveka kartan va huma layana i chuma wa ferroviari kapitan a peta xiendlo ku kuma ka vidal vidal a ku le nto ya li peta ka mani ka mupeli masusu va ta famba layana liya ka chuma chuma pam kuluvanya rikondikonda pambeni i makelo landzaka bola suka thomas thomas a ku yini a lunghisile layana a veka ka xifuva a ta ku yini a tshama ku khona layana ba bola kumbe a kuma ponta pe rikanto i nga bola la khona lombaka ta wa ferroviario i tlhela mabele leya swinene a ku yini thomas a ya ponteni a ganxile thomas a hlisa ndzhaku thomas a ta ku yini layana a nyimela ku va ya chusiwa mpapepo thomas a tikhoma masenge a dzoke hinkwaswo swa rihlaza verde branco swa rihlaza swi nga ni mbala ya ku basa onzi makatleni a tlakusa woko a ku yini ke thomas a nyimela ku chusiwa a nga sina chusiwa mpapepo a ku yini layana wa ha lunghisa mabeli layana ka aria dguarda redes i nga ndhawu leyi ku i lombaka a mukhomeli wa bola a ku yini thomas a suka ni bola thomas a ba bola li maku ba hansi layana ra ha tlhela laya ka se ha hi nkarhi wutsongo se hinkwaswo swi tlhamukeliwa hi rafayeli rafa ku yini a ba bola hi mpfumawulo kasi ku rhanga mani ku rhanga vidale a paletelaka luwa ba bola felix hi nga ku yini ntlangu wa ku tshamisa ku yindlu
4: ku beliwa mabalango hi nkarhi yin'wani tatala mukhavele mi nga se ti vo rhandzeka thomas na yena a ve ni opportunity ya ku a veka bola a pitena aria hi tlhela cruzamento kambe a mahawu ra xiteri kutani mabele wa inkomati va teka bola ntlangu lowu ku ha a ku nghena ka wa 1 quart d'hora amabela mata cinca kambe wona soko amtlangu ambiri ayindi leswa ka yokona tani so si bela ka 30 minutos ka nkamulo wa ugamo komati akongoma a impataran ferro fiar de casa kola amarin kwapi
2: 30 minutos pelwa ka kun pelwa ntla wa komata nga asuluva en kwa kusilunge kile la na ntlangu ta bosungula ekusa bapepo la na ali asi matweni markelo na toman pola la na pelwa ntla wa komata wa shinavane um bom tempo lá na comela bola lá na comela comete lá bola ainda aí que tá mani aí que tá pelo encomato hoje na van também campeão do bagabão não vai o meu pelo então encomato hoje na van 32 minutos pelo acadia caman vem que capitão então encomato hoje na van agora entre a recente vez da pampelha como é que caman como é que catiago e tiago luiz agora a badilis em games zione hakuna nchumu ritlhayela ka kapitao wa inkomato wa xinavani a li tlheriselela ndzhaku va ku yini laya liya ka mani ya liya ka mobile jalaje laha nga hatikanga laya nga lemukela nkarhi ka enela tlhelela ka ferroviario va huma mpeleni ta wa ferroviario kumbe va cukumetela bola a ri peta xiendla kunulaya ka baruzu baruzu va ku yini a ku ri ntsweni a tlherisa ka mazuzu mazuzu ampa bola hi mpfumawulo va gunya nhloko mapeleni ta wa inkomato wa xinavani vula ku cukumetela ka bola kulumba ka thomas wa ferroviario yi tlhela ya mapelela swinene a ku yini thomas aya teka bola tuki inkwasa rihlaza verdi branco ferroviario wa casa kasi mapeli vatlawa inkomato xinavane vatlukile la ranja mecanica kumsana a spanisha cordi la ranja engale xibuliwa ka leswaku exichangala xa hina iskipa saku tuka mpela vana ku yini ke laya mapeli vandlava ntlawa wa inkomato wa xinavani tlhelela mapelele ya xinene ku le ntswela peta xeta ku nulela kumaka jalajala ya zama ku huma layana ku rhanga mani ku rhanga baruzi baruzi a tsemi bola cuka mapeli vantlawa wa ferroviario va famba laya cuka ferroviario a ni vambirhi vanharhu a peta bola leya ga nga fikanga domikesi xoti mabulu laya domikesi va hasinsisa mapeli vantlawa wa ferroviario i vasco lweyi a wile vasco vampe va swivonile layana ku ri ku tiya ka mapeli rivaldo wa nghena koma domingues felix bo ine va trena duri kambe domingues inga tsaku le ntlangu hintamo rivaldo e munhu loyi ku loko a bela inga ku huma ka lamulusa hi tivi kumbe nyamuhla ta endla yini hi mabulele nga na wona felix mi swivonisa ku yini n'wena
4: vhela rivaldo hi lweyi a khuluma hi yena vhikeni nga hundza leswaku ingaku yi homu yo kalamulusi kutani domingues lweyi a nga tlakula ntlangu vhiki leyi nga hundza kutani nyamuntlha ingaku domingues ya ka dia now hi ta vona swaku rivaldo kuma ka dia sin kutani hi tshemba swaku mapimo ya trenador wa ferroviario hileswaku a profetala akarala offensivu ya mbelweyi wa numero 9 hi ta swi ka tshama ha yini kona kambe mitlangu ya yimbirhi a yi kombisi ku tlhawukanya ka mabelela ya wona hi xiyimo lexi xa segunda party
2: va huma mapeli vantlawa wa inkomato wa xinavani ku ni loyi a suluvanyaka layana idratio
1: xikhati xa ku lavetela avelino antonio avelino ha ku losa
0: bongile idratio amachechi xisangulile xigava xa vumbirhi xa nhlekano 47 minutos ka xikhati lexi wa humelela ferroviario hi 1-0 xigolo xa dinyalo ka xigava xa ku sangula xa nhlekano tsena ku chusa hi tivisa leswaku ku fambeni ka intervalo no valiansa a chixile vabeli ku humela lebinya ku nghena Armando ku tlhela ku huma mbeli akholwa hi kitu primeiro ku nghena loyi ka mavhinga vabeli vambirhi va kongoma phambeni ila ku chicha mafambelo ya michumu ka xikhati lexi muchukumisi wa no valiansa ugwaxukwa junior ena colori drasio
1: hizwana hi bongile hi ta kombela titlhara ku ti hi susela sinali ya ka maputsu hileswaku ku ni guvagizwa laha ku ku tuntu a ku fambeni ka vuhaxi ga hina na swi sukelelaka ku hina ku lori karhi loxibindi na phetumukile hi ku mahaloko bya colopetela manghenela ya livala la machichi ha kombela ka titlhari inyambani ka maputsu ni ka gaza ngopfungopfu inyambani ni ka maputsu a ntsindza ha kombela leswaku ku ve ni ku susa guwa legizwa laha ku ga ku yelana na karhi loxibindi avelino hi ta tshamanyana kwalaho
5: Bongile kunani 49 minutos bola ini Mbelwa Nova Aliança Armando a cruzar a quatro vai Vika vai Ferroviária uma bola e canto e Lumbacawa wa Nova Aliança wa Machichi. Uma da bola acho que bate número 13 Kamakaka aí a coia cruzar a bola lá yan. O quatro Nova Aliança angena Bejili kuve Achicha mafambela ya Hanzulu ka magambalanya muka biwa ku chi gol ching chokala ya ngolo e madabula ngan bola e ka kusilma woku kombe kisa ku ilongile ku bola tensabile bola ya Karafoja nga chikele ku chikala iduwa Ferroviario ya Susa layani ya kamnenge Armando Armando vya Kenya e Dinyalo layani amuchai wa Ptula Jonile a bola ilumba kawa wa Nova Aliança wa Machichi e Rafoja ngan bola skipa cha number 7 kama kaka vexela kwa bola ibiwa hii madabula mbele wakawa wa Nova Aliança iba kwa si bola mfana loi skipa cha number 3 kama kaka chusilwi mchai wa Ptula longile madabula kaniki yanaye changala ka barera ka kheluga Ferroviario wa nyumbani asukile madabula aba bola vasusa bele wa kawano Ferroviario layani elvo jangan bola segunda vaga de ataque na ilu makawa Nova Aliança já chikatana kela ataka bola ambele wa kawa Nova Aliança layani Armando ani bola Armando atenção Armando angena quads auya luza layani angazama kuhunza tekli bola zeka wa Ferroviario aniketa mano anga hunza la kungana ilenio amesili bola ambele wa Nova Aliança lançamento Ilumbakawa wa Ferroviário wa nyumbani. Washi kaya 51 minuti. Famba kala 90. Lukusta chipa ka livala ya Machichi. Ani bola zeka. Medikeri do Ferroviário achukumetile. Ani keta ilenio. Ilenio ya susa ya hangi bola. Lansamento ilumbakawa wa Ferroviário wa nyumbani. Iye bongani bola. Aitsika kuwi chukumetelo zeka. Médio ala esquerdo, kaka wa wa Ferroviário, achukumetele bola, ia kamani, ia kaloi, Flávia, William, chaptula oni chokara, kuna chumo, oni chihosho, a bola ilumbakawa wa Ferroviário wa inyambani.
1: Hizona, chikatilechi hitalavetela Carlos Bindi. Carlos, konja antimenu tutinga biliwa, ka Ferroviário wa kamapu utumiliga disportiva Hans Hui.
6: Aleno a campo ya na prima ele ca 37 minutos já camalo e o gamo a hans e 2-0 com o melenta wa Ferroviário Maputo e o a banta wa wa liga esportiva na Maputo anda tango wa Tasso Moçambique zona sul lá engaça a lixa com cabo
1: então é ca gaza timena titingani
2: Zero Ferroviário, zero em combate, Washinabani, 36 minutos, em Valeço, 36 minutos, 17 segundos em Peruaca.
1: Sama ka Ferroviário ni Liga Desportiva, na hanga se kela machichi ni Ikagaza. Carlos?
6: Hidrácio?
1: Sama qual lá?
6: Kalmambo Hidrácio. Kutani ke kulo mkama kutabiwa shikatisu shau katisanta wa Liga Sportiva za Maputo nivona kunyunga nyunga kanta wa Liga lobu waka hatu 2-0 1-0 ka primera parte kani kamalo wa ugamo ainge selili Ferroviário abeka 2-0 kutani ke gestoso hata bashikatisu mbelo anta wa Ferroviário aini sekili Ntene kan kusuwe ni nchatelo ukulu wa liga wa bipola zaba mbele kumbe zaba barere kilisiwa ili kutanike liga ilueta kakuhuma bali kumei kampu ya wa liga kutanike kesa kubola za yantaku liga sportiva za Maputo haji haku yangula doja zera lua biwaka elu kambeke bola za kesa kambele wancha wa lua liga sportiva hata maka yandele kani watu kampatidu wafamba api wili Ezequiel cartão amarelo pelo Ferroviário. A Chapulinenga, a Luna, a Liga. Também. A Cunha com o Pena Janeiro.
2: Nkomati wa Shinabane.

dzasesa ra xini 50 minutos magambu ya mihlakano yo tlenta mira ka siku legi da nyamuhla mulungiso hi ulele siku Inglaterra ni Norwega vatu mahlu na mahlu lezo na valwela chitsamu ka mamea xina ya mapikizana ya ukhavilga chikhumba hi chinyemo cha mati ku onhle ya laha sika gambu ku nga mundial ubeliwa ku Mexico, Canada ni Estados Unidos, Inglaterra ni Norwega va kumanile 12 makhati laha Inglaterra nga wina 5 makhati va ringene ka nharhu kasi a tlawa wa Norwega hi wona nga byi kota ku wina makhati mambirhi. Makhati ya kumbitisela Norwega ni tlawa wa Inglaterra va nga kumana kuve hi 2014 ni 2012 ya Inglaterra hi yena nga wina hi 1-0 ka makhati lawa mambirhi kasi hi 2014 xigolo cha kona xi cheliwile hi one Rooney mukalaka mbeli wa Man United. Tlawa wa Norwega a wu si wina na va kumanaka ka maphikizana lawa ya mundiyala va si kumana mitlawa leyimbirhi kwalakanyisa leswaku makhati mambirhi ya kumbitisela a nga wina Norwega kuvi hi 1993 Norwega a nga ba Inglaterra hi 2-0 na va lwela a ku ya aka mundial kasi nakona kuvi ni ku ringana ka malembe ya 1988 ka mihlakano ya chingana kwalakanyisa leswaku Harry Kane na Erling Haaland hi lava vambirhi va lwelaku kuve vona va humelelaku ka letiyelanaku kutani Melior Marcador ka letiyelanaku ni uchelga swigolo. Kane a ni Sage wa swigolo ku siwa hi zwimbirhi hi Mbappe na Messi lava kunene va nga mahlweni kasi Haaland u kiyelelwa hi xigolo chin'we lexi tiyileku hi lexaku munhu ka vona a ta salisa ka siku leyi giganyamuhla ka maphikizana ya mundiyala.

0: Alberto Mashavela, zing ena kwara dumsambi, zila fula ula emfumba, kamselele. Chinunga kamsela mfumu lo mkashi tsungu baba. Ilezi. Kuni makale ya operasyon kurugusa umusambiki. Loko akunene mfumu ulavili kumahati makale. Au kotala ngishi tsungu papa ywa minase umahili mashurina. Upubili karo kungale mwina wakukala mungati. Mahanu ushinji mula wantiru kahi mishu za uisa chingumuni. Mwina wakukala mungati. Mutafamba masumi. Bangwanyani loko ba uya ba izuli amakale papai. Banotala ichi biti basangula kuweni sebala ba patara ubusukela. Ba bahambela mapapilu lawa ya kukala mangasiza
1: njengwele.
0: Kuya sekususuwa makarita ulawa ya ufalusu ya kungalumina nzatina. Papai huku tembela
1: misali.
0: Uya ulali Apasha kando
1: Mga
0: shalisen michumu Shalisen mabazari Kami mashalisela ya konale bazari Mga kaijuru wa makwawo Maju wa usola maju Kanilezu vaikona wangwanyani wanono hakuni makali. Vaikona wangwanyani sewa shamisa kuti unyi lomtini
1: wanabasa.
0: Vashamisa ni makala lomtini mbawa ni makoko akutura. Loko kongwa unga soja. Mufumu unga biha maji. Aini wanusewa nono isati mbiruta wona lumiti. Ano gosu wa ikombela iwe kona loma bazari. Nilo muzitola. Nilo muwa ikombela kukona no gosu. Kasilo maruwe ni ainami.
2: Dasetora shini 12 minutos magambu ya mhlakano ya Kenneth Mire nzeni kachikatana hitalavetela hanzu wa hlakano wa kusangula kusangula kama pikizana ya ukavili gachikumba cha chisati hichinyimu cha district ga Guvuru la kukumeka kwa 10 gamikawa ibelaku hizvigava zvimbiri na ikumana kukulowa kulowa kasuganya munhla kuvuleni mulungisi yaloyi kubilile kakanava football club ni associação desportiva wa kapandi kunga hekali hitalavetela kukutivisa hi hanzu wa mapikizana lawa ya ukavilga chikumba cha chisati chinyimu cha district ga Guvuru ifamba kala zoitora shitikweni ga Musambiki aka siku legi ganya munhla kota henga ula siku ga kupikizana ka Inglaterra ni kawa wa Norwega kasi akuta kumeka chawa wa unharu utuwe kama meyash finaj na kuri nzilu wa kuku Argentina ni kawa wa na kuri nzilu wa kule shwa kwa Argentina ni Suisa iku mashu na mashu luku sitaku 3 horas tukweni gamu Sambiki manzi kukiku mwe.

mina tata mina u ta ku ni bukutela mi mhaka swa mafonifoni a wena voko ni mavhito konko va nga ni power u ku ndzi khuluma mina ho swi twa voko ni ya ku tlonga ni maxaka mina nyamuna na milawu ku gola ni ku khata ben.

0: disela ka tlawa wa Benfica ko tenga wula u fela u kumana ni tlawa u fela u kumeka ka maphikizana ya ma eliminatoria ya ku lwela ku ya ka fase de liga ya Liga Europa
1: poteka atinangu moko
0: aha kunani hlakani wa kutsangula utuma heka isi kuma kuma mbirini manharu kutano 23 shika julio na utabela ku mutini ka mukumbisi mungwa vakumbisi vatla wati ku gaswisa kunga San Gallen kinzora shisi ku 23 shika julio vata kuna mahlu na mahlu San Gallen ni ka wa Benfica primeira mão a segunda mão itabiliwa Lisboa mahalo kunya muhla Benfica ni Flamengo vata ku mahlu na mahlu hi 20 horas vanhu wa tingana kwalakanyisa leswaku mitlawa imbirhi se yibilile malembe ntshaku ntlawa wa Flamengo hi wona unga ba Benfica hi dojan isimama ni tisimu ka magambo ya mihlakano yo tlanga

Ngona bola kwa mazoro ra igwana se ku minutu ku mwe ko itizwa kuta ku nguka mundial muno Norwega nguma 23 jora jana kingenzana ni England mangiza mana pekana ni England mamba ku chakone ko nguma 3 jora je ko ngu soto mamba ku chakuno kuchiche ko Argentina na wonana ni Swiss. Aba ziwa kota kuseva pasile kachiga wa chiwa chiwa kuchichita kuwa di France angapeka Maroku ni Spanya angapeka Belgica hanyalo wangu dojo. Kuno salamu munu wami kuku basi ipali sana. Kachua chikati kuziwa kumimbidi basi France ni Spanya. Inama hanguti wona kuma 23 jora takukuna uchumela manika Norwega ni England kuna guta kusimama. Argentina ni Suisa. Vangi vanga tula miti ni mpela. Ngukuwa seba dipa adwe. Timakata bola tibisa tontiwa. Kaditsikudiwa damuno. Hiku ka 11 ka julai. Wadi dembeda 2026. Zumbani natu kaditsikudiwa damuno. Hiku kuchumuni kami tumwa tungulime la chichopi. Kala nguma 20 yuma orash. Uchenje ni mahungu sawa sinu wachimane kahimana ya kide ni Cloud Jumael kachua chikati naramba. Kapu Verde, halaka nisono kwa tu Kapu Verde, nene alika mundiali, hako mbikisi deti anga tukumbikisa ngubari wa bola. Kuzinya, guardaredi wako onanga ninga kubatisa hamati kumi. Sezara Ebro, wako na Kapu Verde.

0: kanena rine namahajani kuti ngamahatiwa kuchambela bega esengumadzano vyora ifrem master anahini ngamahungu ifrem master anahini ngamahungu achiti chinokwatu
1: yambani
0: kuti wa voice ya loro kuchanfunya loro.

0: Bom dia, Lidger Dilis, 21 horas 31 minutos, Tchikaticha, cena aberta, Nikawa Gunduru Gombene.
1: Gunduru Gombene, wache kwa hitu, zikubara sana, ingisa kankelo ama. Aka kankelo mhaka usi uganya mutla varanzi wengi seti hita ula ule ti mhaka talava vaku yiva lumushi pishenu kutsala nganya na kashona. Ainga ingi sane.
2: Antonia. Antonia we. Antonia.
3: Mama.
2: Awe ingi isi. Kasi wana loko nzuku mvita na uranga yuko kape. Kasi zvinhu unganazvo.
3: Ndzo mahapitepeselo mwe.
2: Wai wana nyama le. Wai wana kuyinyengi.
3: Ndzo mama
2: unshaya. Anzi le kudzita kuma agala ngapanga. Le gawena go umahete zvizvo zvawa zvokutwana wena. Nzima heli ushinji.
3: Papa inoko nyika male yo shanyama.
2: Eh, ingatsaya kutisela. Mahalizvi. Anyama le ihle zveri kwati? Uganza ali kwati uvinganyisa ukamela folongwa ngizwala zitauya ni papa wa wena hata ikuma no mbuvisile
3: yoke ndzi bika uyin'wana ndzi watch
2: bika bika anyama leyi yi chele folongwa kwati ndzwa izwala
3: leswi nga tarisa swona ta ndzi kombe panela le ka muhakelani ni ta bikela kona
2: ndzi sweliwusiwana ndzi ta kuma panela na yi tele bas
3: ta boma
2: mahalesho
3: Mamma, Yama, no cat I was at a kangula yama, others and the kangul, Yana Mamma, basta I own Dawanyan, Ewan in Yama, basta Ango in Yamata and in my bowl. Look, I'm going in my bowl, it away and is one is your giwa.
4: Essa, Atona, no.
3: Ya,
4: Ukwe.
3: The long cousin, ah, hey papa, hey papa.
4: I'm going to go to the house. Na wena ndzi ku woni khwati ndza ku tsotsela
3: nada papa
4: zwini zwezwo mama ku nyama leyo
3: he mama nanga uya naye he mama nanga uya na heyo ndzi bika ku wona yo tlile le
4: ishavi
3: no wena elimu yena nga yikona
4: nga yikona kota lumu ndzi ku tiwa ku mina hi ku wa elimu chadweni tshonzi
3: tshi okay depois papa anyama yakona i tshimbele leswa zwa mabolo leswa zwo basa leswiyani
4: When on a decade, when no cousin Matsawa to him look at China goosey. Gija mamma for really. Hakisela Grungisela Lesuta Fambalinia in Parasina, Chancha de Kelinia, Uta Shavalizinza Kuruma, Kusiketo, Lucalangamukans Kurumako, Inga Fambasiniano, we are Shavazatane, Cotavaco Lavata, Hile, Hile, require Anzukutiv, but I shall say Zatane.
3: Papa Hungasavia Chenuku, Mamma Nishavinam.
4: Zvita tsama lakaya anyama le chichuketi menzi wanga zviti kuvikuna nyama lakaya
3: ta bom papa
4: wena kasi livye zva kuno kunzi wonzi phinga nyeletela zva kuno rangelela ukwatsa u fambisa tirekela kasi umunhu umwana na walishaka munhu wena
3: tsirwa lele papa
4: wena wakarata icho chingelo lechi ndzunge wena atona wena unazvo wena atona hechigelo wazwala le ve wena kuna ni marilo lamunga asinia I'm gano when a little famba kuna and attention. Lukul haku chemi savalumian. I saw gama char guku shot jolo, gingena lumu. Vem ganatona, munganatona, mufano gumen. Dichaka minalum gaganet.
3: I mean,
4: go no gugu, I saw rigiwalum kakaka kelgamufi. Zaula ulale.
3: Eh, auntie and attention, mine, and singa hakon.
4: Wanga go wanga marilwenwe.
3: Ilhaya ni simitela nzinga hekona nzisi niyani ko veketela atimesa loko wa ile simitela ata tsama vapadiro.
4: Makume wanga heko.
3: Asimitela papai.
4: kota wena uwali kwa lomtimbiteni inaka simama ni ombita le mama ndo wana kakuruka.
2: Atana leswi ndzi nga ku rhuma u mahe khwatsi hi nga fulungula ndzi lava ku swi wona
3: ndzi chelele khwatsi folongwa lowu a wali kambe
2: nyama wa kona yo khwatsi ginya kasi cini wena u nga maetela kwa lowu
3: a wu ti ndzi yi tsaleke mamani
2: hi nga chelo hi nga chelo mandleni ka mina ni folongwa gi hava kasi a folongwa hi nga ho chipapu cin'we va swi nga chela a tana a twana ana da n'wana ndzi wena kasi loko u kha u rhumi u maheta mipunjapunja na wena kasi cini nada pa nada maswiswi ta ku khwazwini a nyama leyi ndzi ngo no hi lava hi malavelo ya ku xaniseka u to ta yi mahetela leswi i na futsi ra rona tata byi lava sweswi
3: cheli a folongo awalo kambe ndzi chelile a folongo ndzi chelile mama
2: hi nkarhi nga ku ya swi kungeta kutani u cheleta a folongo ni ali famba kandza ali hi ta hi ta chela byi ta divana kwalomuya kutani byi ta kuma a ntsutsungwani wo karhi a bya kuga leswine wetonya wena nada basi
3: mama nena a tsa ku bika ha yexa ndzi rhuma
2: maxi wena ndzi lava ku rhuma rini wena ndzi lava ku rhuma rini ndzi ku rhuma lomu ko fambafamba basi u famba vuma majembeni basi nada n'wana ndzi wena
1: uyile mama
2: ndzi uyile papayi ndzi uyile
1: wena wa mthuka ikhona madoda yo
2: usi wona uwo yivule hambi wena
1: leswi ndzi vona ku ndzi uya leswi a ndzi ndzi te ngalo ndzi nga ta swi kota ku hi famba zwin'we le xiphixeni lowu nga yile le muchaveni kasi u nga ku ndzi wo virela ndzo ta byeliwa ku vi ku ni timhaka le ka joyini leyi ku ni timhaka ta mfana loyi mfana i kona mfana loyi a le tsungeni le wa ku hi yena ve hi yena hi sandwani va hi sandwani wa phungela
2: a mahungu ya mfana gaya
1: sandwani u nga ku i no hundza muti na gija nane mijanjala ngweti yako yi nga ta koteka
2: mfana gaya i zwala ndumo u nga ku i kharuchi n'wina
1: hi nga wona a nga byela a mfana wa lava va le tsongeni le ni ya wona loko hundza le xikhoyani ni cadekele laparaxini wu kwela va kona leve va nga va le tsongenimama
3: ndzi aparato ya wona hi leyi
1: a tona
3: mubula nguvu
1: famba tshama le ka kuleli
2: a wu kolangi hi leswi u nga tsawulela kala hi nga swi tika hi nga
1: vulamufana gayani i wo tsemelela a tisinya kota ku ni yingo aka a ti tsema xilondze xa ku ringana ku ya kwihi a ku ya chipitana
2: ku ya rhungiwa
1: yena ku na dasa u nga mahileswo ndzi fe ku mhayile a ku hesa famba le ka samuela ni liniya kota u ringana ku wena ku ringana ku laha u chela mixixito ya munhu wo nghana a hi ni xibokota xi ta tiriwa xilondza va ku hi ta mi kuma kwihi a ku samuelani nacho wa swiswa leswi samuelani azangara
2: leto timhaka leto
1: a ya chela timhaka le nkosi hi vitaniwaka siku ya xuxi amfanagayano o hlanya
2: a ku byi rhandza a tivange switsotsongwani
1: ma ku ni hakiselani endlela yikono hakiselani ma ku hi xigelo lexo
2: mahaleswo toni mahaleswo
1: e mufambise ku yini kwa xinyana
2: hi fambe khwatsi
1: hi swona
2: a timhaka ti nga se ni ya ti tlhela ti tsune matihlo ndzi kala mina ndzi ku ne
1: a voni u tata makhumba
2: mina ndzi na hi ku nyemuka futhi ndzi na hi ku nyemuka hiku a swi bya kona ndzi no nyemuka ndzi no nyemuka ni ku salisani salisangi
1: a wu gangi chu
2: nada
1: a tona ni a nga fambangi muchadweni yena a mayiko a tona ni a nga ringani ku fambafamba
2: kaya ku ndzi
5: chukwana ungafamba fambe nayo
2: mina lo mina mina ndimuti wako
5: basi ungafamba fambe nayo tona lo wisa tingana esawana tona ungamahele zvingajuka lezvabhikisa kuzvona tonani wena huli ndita zviga mina zvezvi
2: Ma,
5: anzi nzwalo
2: na wena
5: awubinzi wenzwalo inzwalo ali ranzo
2: bole chachimbisa papai
5: siku ni siku atonani basi lezvi sasekana kala kwanga hekona nwana no mina ku muranza ya chicha yena chela kumati achelela mina zvokhe zvimaiwe nwanana
2: siku lezi heta muveka muveka ka ka rumaro hi muharumara basi kasata zvikota kusasekisa lomunkwini
5: Aijona, aijona, hambulu kwenye vana vahombe. Ali ranzu la wena na mina, linga kuchungi. Aijona,
2: nza jitiva papa, nza jitiva. Nza jitiva lezi, iti wasuki ili katamini.
5: Atona, zinu chakunya?
3: Inyambu, nzinga beka ngawaya na imamani.
5: Amfana lui.
2: Yes, unge chaku, hina wangana na inotama, ten, ay, nada, wajaku, taga.
5: Iko na basi, unga kunya cholo, tulu makurisina, anga humi lo mchitangenu, mfana lui.
2: Wajiranza lejo bika, liwena wako venzi nga bika. Nzo mugonzi isa lui.
5: Umugonzi isa kui,
2: umugonzi isa kui. Loko, ave kakako, loko, anga kumisatu wa munene, oto tama ningala.
5: Anga kumisatu wa munene, atama ningala.
2: Ha. Wato wa sato wa nyamuka we?
5: Ansiva ativi.
2: Oh.
5: Voma hesa kwe, hinga zibjela hewecho.
2: Mm-hmm.
5: Voma hesa kwe. Hai. Ya nanzi, ute atona nangazwi tivi. Unga lavana na pungela lama. Atona haa unani huri.
3: Mungili.
5: Haa, kata mwana hambo utana hebeche nene. Utamugunzi saiweche.
3: Ya.
5: Hei, makunu. Mwamu tuke. Ubo hachi mwombu laku genizi. Huga hitzakilu, ubo hachi mwombu. Ina shita hilu, shita anzi sakanya mazwaku gazwako.
3: Mama nuhula.
5: Chi?
3: Hei, nda jitiwa mina na mama nuhula.
5: Chi? Ulani
3: mamani nje wola
5: ulani mani mutonzi vergalisa zvakugeni kasi zvi
3: papaye eko loko uya wapamela nyama lomwana ka panela liya loko ifenengeta ndzi pamela heta ya ga loko ndzi khlela anyama yo vhela lomuka panela
5: ayini
3: anyama yo vhela lomuka panela
5: yi vhela yo vamati
3: eko loko ufenengeta loko ndzi endza vula Okay, yitala kambe mama ni hi yana nganziwe.
5: Atona hi nganzitjela khona. Loko u khema, u chalela ka tirina u ne halata fleti. Loko khela kuma ku
3: anyama yitala kambe. Nokho ayo hongolola jumai.
5: Yowa. Mwa mthoki zwo sesa zwola ula katona. Okay, hinga male, ndzila ku zwona ku mina hi matihlo. Hinga khema u tatala muka ka vindrichile.
3: Ka vindrichile.
5: Ka vindrich man, ha? Ku koma kako. Ukumesa uvala zila kuzwona kuzi ai hongote
3: jahije
5: kafulungu
3: waiwa
2: yewe
5: ho ngamtho ushavile ku hinyama le
2: ya
5: ushavile ku imani
2: ya ai isathani bas
1: Kukubika plunzu Guyo Chada Gwendere
0: Aga kanka lo magazo ganya mukaranzo ngiseti kotale shimu zwizuleko hive hula ule hika kunene hiti mahakata ku yiva lumzi pishin kani lezi hilo ukaketa ahichikela ngimagumu kawona Na hitsaka loko hika kunene mutave mukumili hitingela ile tatinene. kukumekile va hlakani lava yena nwa mthuki Joaquina Zefanies atonani Castigo Francisco kani lesi baba watonani nuna wanwa mthuki João Marini amo zonyelelwa ti handela ko yena Bernardo Salomão lake ngelo makalo hi ukumileko hi le tjanjeni ga wehleketi gaena atonani uve heka kuneno petapetiva João Marini vaka gundruko bene vako salani kwazi hitata kumana kambe kwala viki liki kitaku kasuku hitave himbetisa ali pfumba la kangelo wa makalo Gunduru Gombe wache kwa hitu zikubarasa ingisa kangelo wa maka
6: Bungili klawa Gunduru Gombe ni sana berta kota mulileko a tlokomaka le a imbilla ha yei vigita ku itava isma missa le ka 21:47 minutos já Moçambique tema 22 horas jungaluzia mahungu malongselo a cabine de montagem a hidraço e uma condela Luiz Batista rena anaga camichini Zenka Kumini, ten hard minute. Se Deus quiser. Mahungula Hastichini. Grace Sephora. Se Deus quiser.

0: alikale mwakazi wangu
1: epa nyungu pabunungega wangu kutika rumuka buromoho arabota pula
0: kese eno kodi nyipula eni mamayi wangu nyehebu tili muko nga holele umi wangu vizi nyali diwowe ha.

Ebe ka xikhatle xi mixaveta wa rhandza va nga seti kure kure ka u cinci leyi ka nhlangano wa majaha ya tiko ka Zimbabwe kambe lakanyisa swa ku cinci leyi no chukatisiwa na kona gilumba tiko ka Zimbabwe na ka xikhatle xi le ka mia noite ni dza sej minut u ya ka e ta ramba dzenga ka ta ku kombo la mina cinci leyi kumekile ka mapalisana ya dzingoma dza nyembani n'wechemu

0: uchenje kitikile kuka dishgombiriga penpen alakanya kuga kusangula kovi shaka bondo kambi yogu yogu kivi gilanzela lezo kama lembi ya 1994 shikatile chile kama ya notini 45 itimbisili kuka shikatile chitavi kuchikitisela longulo kwa kusangula kunga chunda cha trosi iku kwa shikatile ingi wingset gneni mwanaza wingset itawu ya nzeni kachikatana itaseta watch na kona ita kunyika unwan longolo kupinda ilongolo kuwala maduteni longolo kulowu ila kumoye ni wazina chinyimtu ya province nyambani kambi utawopindiwa nyamutu chipanzi dzonga chate ugaena gamsambiki wingisitli gine
1: vaingisiri vakuranze kalipelile lawo masungulele ya mintiro kayona ikatsaka switichinaru maputu gaza na inyembani hikongoma kuvulavulani valikweru lava siku lin'wana ni lin'wanyana va chivirilekelaka ku landza mintirho henhleni ka nkarhi lowu van'wana va kumekaka ku humuleni hi vulavula hi mintirho mi landziwaka hi nkarhi wa vusiku nkarhi lowu van'wana va nga ku humuleni ka swona hi kongoma ku kuma swihundla leswi valikwerhu va swi tirhisaka ku landzeni ka mintirho yoleyo nkarhi lowu van'wana va nga ku landzeni ka ku humula kumbe ka min'wana mintirho hi ku rhanga hi ta kuma vito la n'wana wa tiko loyi hi nga na yena lana hi endzeleke ku va ku rhanga a hi nyika xihitana xa vutomi byakwe ku landzeni ka mintirho leyi a yi landzaka wani kaya lipelire lexile hoyohoyo mimani vito
2: a vito hi mina Daniel Samuel Paruki mina ni tswaliwa ka cencai a ba wa mina hi yena Samuel Amos Paruki mamani Adelaide Dick Xiziani ni fundila tidyondzo ta mina ta nivel u ta xikola primaria na na ni ya fika ka set maklasi a ipedois de Patrice Lumumba ni ya suka hi le ni ta lomu ka Maputsu ni ta funda xikola ni fida matola ni ta ni ta heta ni tsutsuma na ni ya ni ya dyondza xikola sekundara de la lani laha ni nga maka kona Desmas Gunda ta ni ta navela kursi yin'wanyana yo karhi leyi vulavulaka hi xinghiza a col tutumagister primari a yi nyamisa ka cencai ni vuya laha ni nga sangula ntirho wa ku dyondzisa na ni le ka masiye ni ta ni ta tlha ni fundisa ni hetela onzianus ni ta ni ta sangula ku fundisa haleni ka Maputsu hi lembe la 2019 kambe kwala ka ku fundzisa ka mina ni tile ni ta tshama ni cuka swa ka vutomi la bindza lomu ka Maputsu entan loko li bindza no ni swaku nada ku ni swin'wanyana ni felaka ku ve ni swi engetela a ni engetela tidyondzo laha ni nga dyondza kona ni vulavula hi Universitat Edward Mondlane loko ni humile ni ta ni ta dyondza lani maxikola ka ku tirha no siku ni tsumbule leswaku nada ti na ku ve ni sangula a ku ve ni fuya entan ka ku fuya loku ni fuya a tihuku
1: inaka tihuku leti u ti fuyaka hi karhi hi vulavula hi mintirho leyi mi landziwaka hi nkarhi wa vusiku swihundla leswi tirhisiwaka tihuku leti ti sindzisa ku va hi ka nyingi mi ti fuya na vusiku mi endlisa ku yini hi xini xihitana xa tihuku leti ni mintirho leyi hi vulavulaka ha yona yi landziwa waka hi nkarhi wa vusiku
2: a tihuku a ti nyika ni ku pepa bava moyeni nada hi nga vi hi swi vona leswaku n'wani loko a ta ta yi wona huku bya hi lumaka panela ku ha nada swi vevukile ku maha leswi a swi vevukanga swilo leswo i swilo swa ku swa tika ngopfungopfu ka nkarhi wolo wa vusiku ka nkamalo wa ku titimeta ka nkarhi wa ku hisa naswona woo hikusa ka nkama wa ku titimeta ku lava ku u pfuka u tshivela a ndzilo lomu a ti tshamaka kona ti twa ku hisa loko ti twa ku hisa hi le lani naswona u swi ku kumukaka swihukwana leswi loko u tsandzeka leswo ti ya ku ve u na ni malampa da yo karhi lawa ma pfumelaka leswaku ve wena swi ta kuma ku hisa ku va maphakati lomuyana ta leyi ta ve ndlela ya yinene ya ku ve u swi wundla handle ka swona ku lava ku ve wena u pfuka ka nkarhi wolowo wusiku u swi bangela pongo kumbe u swi chela mahoko kumbe u swi chela mapanelo loko u mali kona ku luma leswaku leswi ta kota ku yini a ku pfuka swi phuza mati swi pfuka swi kuma kudla naswona naswona swi ta kulakolana swi tlharihile
1: swilo leswo swa ku ba mapanela kumbe ku ba mavoko swi endliwa masiku hinkwawo loko ku ri karhi ku fiwa tihuku kumbe wendla hikuva siku lin'wana u endla siku lin'wana u nga endli swi endlisiwa ku yini hi ntshimantshima
2: ni wu lawulele naswana a ha sangula swa ku a swi nyikani ku pepa moyeni hi leswi nge a wu tshami a hi swa ku vi wena u lava swa ku ha nyamuntlha ni ta swi bela mavoko a swi hukwana leswi mundzuku ni nga ta swi bela swa siku lin'wana ni lin'wana leli u fanelaka ku vi wena u endla leswo
1: se ka mpfhuka lowu wa vusiku swi endliwa hi minkama muni swa ku ba mavoko kumbe ku swi nyika mati kumbe ku yini hi nkarhi lowu byi yaka ku xeni hi nkarhi lowu bya ha sungula ka vusiku swi endlisiwa ku yini hi ntshimantshima
2: a ku sangula ka vusiku u fanele ku ve u endla a phakati ka vusiku ti nyaka ku ve wa phaphama na wena u pfuka wa swi pfuxa ra ku ve u swi nyika mati lawa u swi kontrolara u vona swa ku swa dya swi lumuka ku yini swa nkama ni nkama leswi
1: i ntirho wa wunene u tikuma na wena vona u loko landzene ka ntirho wa vusiku ku koti huku tiya fika ka lava va ti xavaka
2: mina ni titwa hi le ntirho wa wunene ka kunene hikusa a laya u ta tsumbula leswaku ve u sangula ku ve wena u ti ni ta ku ni ta swivulisa ku u ti socializara ni ta swivulisa xitanu ne ni rivaleli u ti nyiketeta ka ku hanya ni tihuku u vona se loko u ti vona a dzimvolvement wa tona swi ku nyika manyawu ya ku ve nkarhi wihi na wihi dya hambi ni wurhongo u nga ha li kumi na u tsutsuma wa hlomela lomu a xibaleni na u tsutsuma wa hlomela swa ku swo swi ka fazimuni swo swi ka fazimuni ku endleka yini ka nkarhi wa swoswo priki for example loko ko tshuka ku phazama ka ku nghena kondlo na ha leswitsongo hi ntao letiwa swo u kuma swa ku ha wihi a ka ha na nchumu laya swi dlule makondlo ntawu ti nyaku wena u ku yini na u tsutsuma wa hlomela na u tsutsuma wa hlomela ntawu na mina ni titwa jana ni le mutirhi wa usiku wa ku lavelela usiku
1: u na malembe mangaki na u landza ntirho lowu wa ku fuya ka tihuku hi yihi vuyelo leyi se u yi kumeke kumbe se u ta va u endle yini hi kola ka ntirho lowu wa vusiku na wena vo u wu landzaka wa ku lavelela hi ndlela ya ku fuya a tihuku
2: mina na ni malembe mambirhi na ni tirha ntirho lowu a wuyele lowu a bindzu la ku hetiseka a ni se vi na lona ngopfu swinene hikusa na le ka nkarhi wa ku investira andau loko u le ka nkarhi wa ku investira u nga tsutsumeli a ku teka malukru ku ku wena u ta ma tirhisa maxi switsongo na swi kota ku endla phakati ka kolana swi kota ku endla lexiyana lexiyana ni vulavula hi ku fambisa a vatsongwana xikolweni ntau na va yisa va famba nakona u laha kota ku ku xava pawa ntau swa famba swin'wana ni swin'wanyana na hi nga zanga hi karhateka ngopfu for example hambi lowu yo huku ha hi kumi ni le problema la phakati ka muti nada
1: swi nge a ku va hi kuma a ku cincacinca ta majele siku lin'wana yi endla hi ku hoxiwa kumbe ku fritariwa se huku yi kona la mutini handzu wa ntirho lowu wa vusiku wa ku fuya to tihuku u wu landzaka
2: u kona swa endleka leswo swa endleka handzu wu kona mesmo a hi kumeli problema leswaku vi ni tihuta u ta fika ni ku a huku hi leyi tlhetlheletana yona hi ku sala va laha kaya ve le hina ha nada ha ha swi lavile se hi karhale leswo
1: masiku lawa hi ma tsemakanyaka a dropeni na xifundzankulu Maputo hambi ka Gaza na Inyembani ku hisa hi ku tlulisa ku hisa loko a ku onheteli ntirho lowu wa mafuyele ya wena tihuku a ku va sweswo swi nga endleke u ti vhikelisa ku yini a ku va bindzu la wena li famba hi lomu ka kunene
2: a ku hisa loko ka mani na mani swi kuma hina hinkwerhu leswi nge hina lani leswi ni endlisaka swona mina ni kota ku ve ni ti nyika a mati nkama wihi na wihi ni ya kontrola leswaku ve a mati ma kona or now handle ka swona loko no loko epa na hluleka na ti kota ku ve ni ti kuma na mpimo luwa wa wu nyingi hi ntamu wa ku tlulisa mpimo hi vulavula hi lava va nga ni makwatrosenju a kinyenju mina na halenyana ka fazinyana laha hansi ntawu manje ha kota ku ve hi ti humesa hi ya khola ni tiveka kona hi ti nyika mati ya ku titimeta loko ma li kona mati mesmo ya jilera wa ti nyika leswaku ve ti kota ku yini ti phuzaphuza
1: a maxavele ya to tihuku ka ku famba ka masiku lawa hikuva ku famba ka mpfhuka lowu hi wu tsemakanyaka vanyingi vana va tiko va khala hi ku khwela ka swixavaxava n'wina ke loko ti humile ka ku ti fuya mi ti xavisisa ku yini xana swi ta koteka ku va ti va kona hi ku hetiseka tihuku leti ka mpfhuka leyi mi taka hi tindlela tinene na ti le ka xiyimo lexinene
2: i swilo swimbirhi hi fanelaka ku ve hi swi twisisa laha hikusa hi ya le ka nxavo ra ku ve i ta ve huku ku ni lomu ni yaka ni ya yi teka kona ma ka yelweni na wo ni yaka ni ya teka ka yena yena kumbe lomu a ya ka na yena a yi teka kona entaw Allah hi vulavula hi nkama lowu ku na ni nkama wa ku hisa ku na ni nkama wa ku titimeta a nkama wa ku titimeta a hi vanyingi lava va fuyaka tihomu maxina va fuya entaw ka nkarhi wa sweswi i vanyingi lava va fuyaka tihuku mani na mani wa swi lava ku fuya huku hikusa ku na ni dzinvolvement ya negoso entaw a ku tsutsuma loko ka negoso loku a lavaya na vona va nga ni matandza praku hi kusuka ka tandza pra yima ha xitiwana se hi taza hi kuma hina switiwana leswiya entaw va khwelisa mapreso entaw loko va khwelisa mapreso na hina wo hi ta swi kuma laya na swihi na swihi hi durhela for example sweswi a xihukwana u xi kuma hi ma stentesing meticas entaw praku vi u ta u ta xifuya wena u xi nyika mavasi na wena u xima hinkwaswo leswi falekaka kuvi praku vi ja xitaza xi fika ka huku entaw swi kumeka na swi hi karhatela ngopfu swinene swoleswo entaw mas mesmo assim a tuhuku a kuna problema ngopfu swinene na
1: xihundla u xi tirhisaka ku va u nga biwe hi vurhongo u nga tshuki u khomeka u nga pfuki u tipfuxa tihuku a ku va ti dya kumbe ku nghwala hi xihi xa kona hikuva ha tiva hakan'we leswaku van'wana va biwa hi vurhongo kumbe va famba ntirhweni va phuze mabyala va famba ntirhweni va karhalile va fika va etlela se wena ke xihundla u xi tirhisaka ku va sweswo swi nga endleki ku va bindzu la wena li va lomu u vilelaka ku va ni kumeka kona ka xiyimo xinene hi xihi xa kona
2: ni ta ku xihundla xi kona xihundla xi kona hinkwaswo swi laveka ku laveka sacrifice praku vi wena u ta suka laha u nga kona ka wusiwana ku la ku ri u tinyiketeta ka nchumu hi ku ti tiva swa ku laha hi kona a ganyapawu la mina entaw loko u za u ti vekisela kwalano ka ku i laha i ganyapawu la mina entaw u fele ku ve u titsona sweswinyingi ka nkarhi lowu mina ni nga laka ku ve ni vonelela tihuku ku na ni vamakurhi van'wanyana va nga ku yini va nga le mabarakini va nga le ku phuzeni va nga le ka ku yini yini yini yini ka swilo swa swinyingi leswi va felaka ku ve va swi endla kose swa ku tlanga maji mina na ni ku nata a ni ka swona sweswo ni ka nkarhi wa sweswi ni tinyika nkama ku veni ku yini ni humula ni etlela nkamana wa ha li kona ra ku ve ni ta ku yini ni ta kota ku pfuka ni ta kota ku lavelela a swilo leswi ni nga swona laha phakati ka muti lexi hi xona xihundla lexi ni xi tirhisaka mina xa ku ve mina ni tinyika nkama ka swilo swa mina fika a nga kona ni wa munhu loyi a tota ta ku byela swaku hi wena u famba a humula hi ku sava mundzuku wena u ka u siku leli wena u lava ku famba wa wa lavelela tihuku a nga kona to ni gwela leswo swi tivana na mina entaw ni fele ku ve ni tinyika kama mina wa ku ni endla leswi ni swi vona swa ku nat hi Allah se ni tlangile ja xeke ntaw ni fele ku vini ya ku yini na ni ya vonelela leswi ni fele ku vini ya ku yini na ni ya ni ya humula
1: kambe ke u titwa njhani ka xiyimo lexi u vaka na u le ka xona ka masiku ya namuntlha ndzhaku ka malembe mambirhi na wu landza ntirho wa ku fuya tihuku
2: kunene a wusiwana linge heli mas ni titwa ku na ni ku hambana ngopfu swinene ka leswi mina ni nga famba ka swona masiku ndzhaku loko ni lavisa ni vona swa ku a xinyimo xi ya xi ya antswa katsongokatsongo hi ya hi khupuka katsongokatsongo
1: i ntsako wukulu katsongo vhela marito ya vugamu nga siyela ka lava va hi twaka ka switichi swa ka maphutsu ka Gaza na Inyembane ka minti ya radio Mozambique hi ndlela ya ku va tluleta vutlhari hi ndlela ya ku va vhusa ku endla swo karhi hi ndlela ya ku va nyika marito ya vugamu u nga vulawa hi ya kona munhu Muzana Mparuki
2: a lexi ti ngo va gwelaka xona i ku ve un'wana ni mun'wana a tinyiketeta ka lexi a nga focalizado ka xona a ve ni foku a nyima a xi nyimelela a nchumu xolexo a nga ka xona a nyima a tiya ku mina ka lexi ni nge suki lexi hi xona i nga pawa la mina entaw a ti kola haya ntaw a ta yi wona bindzu la kona a ta yi wona loko a nga lowuni bindzu a cinci a mabelo a va ku na ada na a cinca ni maha swo karhi
0: kuve na kulore Ariel Makwakwa na hitisela chihundla cha trosi ku katikatilechi ingalika mayanoit ni singwende nof minute Inglaterra Norweg va sima maringana hi unwa unka katikatilechi ku tshata ku tsongwani kasi kuve hakunene a ukaveleki chikela amagum kutani ku swi ta sindzisa kuve ku ya ka prolongamento ku nga chengetela cha 30 minutos na ka khaveli wa loko hakunene timentileti sangela tiseleko kutani masegundu maseleko basi ke simamisa bya leswi tikweni ka Mozambique ka xikhatilechi hi le ka umawara
3: radio Mozambique Inyambane
0: Hitsimbisile ka chikatile chiku ramba kuya ka longoloko kota hule kufu. I longoloko hiku pinda lo wa lama doteni longoloko lo vile kumoyeni lo kusti wa zina wa Vic Lake. Lezu hechi nyimcha chitish chai nyambani. Ka chikatile chitavi upinda kasi ka chitish lezu naro nyambani Gaza ni Maputo. Wings

0: ibungili Tomas Valoyi hikuhi chayela uchenje ga Dallas jahali gala khonjana malungelo ezala kanye le avitule ga malungelo kisukela kwa ngali simule yanga vya ichaya kwe khonjanene na vakombela matshamela manene kasi zvibomba zvinkena hila hakulavikile vapedi chibomba siku gimwe chifamba chega machasusiwa chiaka ya rote ngwane hey alisimita izo kibi hey asanguno itako ini aba imbelele va critical social va chaya leswi hi zwi hanyaku kasi ku vuna mfumo aku akatiko makono i child simulay ya ku khoza mugondzisi hi yena mugondzisi hi ta ku ita bula naye patsine zvigondzani zvakwe madota ya mina machikele na hiulaula hi hababa Messias Manuel singalakati Luis Nicolau singalakati Maria Susana makono magezula wa hita kunawo nyamukha kasi hita gondzisana hili zwi kunga chihlonipho ka mugondzisi mina ndzi tswalelwe ka malembe ya lawa ya nyangwaka mimwe ndzi ndza hinwanana 75 ndzi kula na ndzi tiva ku a mugondzisi munhu loyi a hloniphiwaku munhu loyi a fanele nga a nyikiwa chitshamo chakwe kota mugondzisi a ve ni chichavuseko a hi ku muchava ahihi ku mu hlonipha kota munhu anga chigonzani kunga munhu loyi a hanya ku mugangeni a mugondzisi munhu loyi a hi nyika kwa wutivi kasi ha swi tiva a ku vi vanhu loko hi wulawula hi ta ku aka tiko a tolo mugondzisi eyi a chaviseka hakunene makulu nyamukha mugondzisi kani u ti chepetisa ha yeche kani ku chepetisiwa hi van'wani a hi swi tivi kota ndzi nga ni madota laha hi ta languta ku lava ku tiva ku swi lahlekeli kwihi a hlonipho leyi hina vanhu hi nga vi nayo ka masiku ya tolo ni mugondzisi yi hangalakele kwihi hi ku leswi hi swona ku nyamukha swa tingana ba misiya xihoyahoya gi pelile chima hi wonana hi ka masiku ya le ndzhaku
1: gi pelile ba masinge ndzi losela ba valoyi hi tlhelo ka siniyani ndzi losela mamana Luisa Nicolau na mamana Maria Susana ndzi ngu siku ginene kambe na ndzi tlhela ndzi losela vayingiseti va hina lava siku gin'wani gin'wani va ti hitako hi ku lava mapilia ni ku veka lomu ka mumu kasi maradio ya byi ma kota ku kuma ndzilo na va loko mhaka leyi nga yi chikela ka vona hi humela ginene kasi ku va kota ku gondzisa na vona vavanana hi lebyi hina hi byi hlawutelaka seno Radio Mozambique
0: hi swona hi bongile magezi u sangula lawa ya bava Messias Manuel kota ku losela hoyahoya singalakati Luisa Nicolau
2: ya gi pelile kokwa hi bongile pelisa woke va makabyi nga laha Maria Susana Messias Manuel na muxadi va loyi hi ku hina hakunene hi wa titsikape va swisweswi hi wile hina lava a yini phambeni ni ntirho wa hina wa ku gondzisana
0: singalakati Maria Susana penza kushuva ndzi wa kushuva ku hita kumana ka usiku ga wazina wazina mimbiri yi nga hundza makono ndzi wa kushuva ku hita kumana kambe hi wewe xibasa Maria Susana n'wina n'wi kheleleni mungala ndzo kombiwa chibakela ngaseyhangi ndzokombiwa chibakela vanhu hawa kusiva Maria Susana basi hi na wun'wana u nga hi xuri ahihi matlhari hasi loko ndzi phazamile ku vula ka kona hoyahoya ki pelile Maria Susana
3: laha ku nga ni ntirho ka phazamiwa
0: ino
3: gi pelile makwerhu mina ndzi wa ku xuva na minawu ndzi xuva va Messiah xuva mani Luisa Nicolau kambe valoyi ke ndzi losetela valoyi makhomi wa michini loyi a mihaku ku zwontlhi ri ya moyeni hi tindlela leti tinene ndzi losa moderador wa hina Masingi zila sa papai Messias zila sa mamani Luisa Nicolau zila kulosa mwingi seta anga hekunzi ga
0: akutela akutela
3: tazilosa
0: akulosa
3: ziku hoya hoya mwingi seti Alexandre Vilankulu
0: wow
3: aku ndzatsaka hinongoloko lomu mahako hambele zwe uhuma go tshi khatile tsho jo karata cha usiko zalavelela kambe i shuva kuve aku mwahitsona hi wa hini mawonele loko muwo khwachika timulo lako
4: muo tlhavi kati ati ati tunga hiwala ku dzunza muzvizwa kane lezvi hitanyikela amhaka leyi ka urangeli garadi musambiki kasi kuve zvizwa zvimaheka
5: izvona izvona
4: ubebeki no shora na mama
5: kula ku rila mwana na nako na mama na zvona ko mwana
4: ni tanga kwa zvandlala loko woka pe choti mielela base ikulosela kana loko
5: zibungile zibungile Maria Susana Luiz Nicola ntsitsetselela ntsitselela mzai
2: ntsitsetselela kwa kwa ku wena ku goya ku ndzwa ku shuwa ko mina ndina ku kunula ne ku kunula nyonge ni kawa washu wa muwane ko
5: ndzwa mwana izona zibungile zathemba ku ba mesene na wenzi tshetselele ku nwekhelo mngala ndzwa mshu hambi na lo lo yatela michini zwizwa zwifama kwatse na ina wanzi mshuva kasiku hitave hikumana la ha hi gondzisana hileti hiti shuva ku tichikela ka nwina nyamuka kota ndzulile ku a hlokumhaka hile yifambelana ku ni hlonipho ka mugondzisi a nyamuka hita sangula hi masingala kat hawona amugondzisi ni chigondzane na vakhomana amahembe vakokana vakhluvana hi tinqindi kuve ni vanhu lava ava hi chikanwe zvonke lezvi na zvikomba ku a hlonipho ka mugondzisi aya hi kona atolo nwina munga twali wa tolweni amunga akumtiela kumushungeta base liti humugondzisi amunga tsuki mtia makuru nyamuka ha shadadavala Maria Susana hoye hoye hlokumakaile kota ndzitulela kuula mumba dota ya mina laha mbe mina ho lebe ndingana misisi yobasa ha mavanzeni hazwo lukunzwa homba mwana munga tswaliwa tolweni waseyo amugondzisi chitsamumune anga hinacho nyamuka mugondzisi chitsamumune anga nacho
4: amakale ya hombe hakuva amugondzisi hina akale ka hina achikhatita hina amugondzisi huanga muchavi huwo muhonipa huanga tiyeli ku aku heku phaka amangana mugondzisi
5: ulosana phaka dana mugondzisi
4: onyima hichi chavo umulosa muange nalomu saleni avala ku ulawula leswa ulawula ku zwa ku migondzisa namuno tse muza leswa ulawula ku mina ndzi sukelela hakaya ndzi nyikwa nawo wa ku lomu uyaku le uyaku tshikoleni kula ku ya hlonipha mugondzisi wa wena mina ndzi nga ni papayi wa mina anga he mugondzisi iwa ranga iwa he papayi wa mina iwa ndzi nyika a matera yo sangula laha kaya ndzi ya chikela chikolini na ndzi tiwa zvo kari ndzi muhlonipha kompapayi ndzi muhlonipha komugondzisi makono hina hi wahi ni chihlonipho hi wanga hi ni leswi hi zwi mahekaku a vanana ni mugondzisi va tshama lomu ka mabanga va nwa mabyala ndzi nga wula leswi a hi vonke maja avo tala vakona makunu loko mugondzisa nga hina chomu ata khwenetiwa hi chigondzana ako a hi fambi ya timatoro vafamba kunani va timatoro jala hayani a chigondza nchitizwa na hi ni utshamu nguvu kunza mugondzisi kuve mugondzisi ena ku utshamu hi yena a hi nehelako a wu tivi
5: Luiz Nicola ugonzile wena tolo wa zwonisa ku yini amugondzisi chitsama mune nga munyika wena ni va nwanani laha kukuleni ka nwina na moya chikoleni
2: bongile kokwa mina akugondzeni ka mina ku hayelo ka ku tiva amugondzisi kota dadano wa mina wa hombire hikusalezi awulako apapai wa mina hile zviya kuzviya khatekela hi mugondzisi ni ku ndzi gondzisa leswi le kaya ndzi ka lako ndzi nga gondzi maxi ndzi gondzisiwa hi yena maxi a chichavu cha kona chiwa hi celexa chin'we makunu a ku nyamuka byi lahlekele ndlela yihi ku vula ka mamani Maria Susana a va gondzisi mina kambe a tolo ndzo kula xa a tolo ndzo nga mutivi laha a nwaku kona mugondzisi ndzo nga ku tivi mina hambi ku loko va wula va ku mugondzisi ximanimanyana wa popiwa
5: Zwakala.
2: Zwakala.
5: Hakuwa ngakalanga popiwe.
2: Vai kona kama vawa popiwe. Maji ina kukala. Uya mukuma fudzi mugonzi zina dedregela. Na pakatana nirigonza nzako yoko na vanu ilishikangu jala. Eish, alizanga izuona. Makuno, aku hita kunyamuga, zugoekele kui kwala. Koteka ajigonzani. Chive jona ji ngani matshamelo ya kululama kukala chiya chiya hlayisa mugonzisi hiku vona lo muka vona hiku nwa lokuya vali vo hlayiseka ehe ajigonzani chini ni matshamela yo chihlayisa a mugonzisi hiku aku toka chigela aku kita ya ya vagumba vanya gone vedi ya ya ya lo chigela ngani maka korone ngade bagela Novo gung, the baguette. Vala magaima helene, it's am siki. And thou de bosh. Chambers the deal. Agui da kuman. Vaya qui, vaya kunun gajal. Nichi gonzan, nimu gonzis. Magun, eh? Mina kokwa masing. Is it that the killers ago and a going up? Chova chovanana to go hita kaya kumaku. La zinga go a galakona, yequi guala.
5: This one has the bungil kunzi kelisel. Ba misiyesha hina kota vanhu nhele zwa huyela zwigohekele ku hatolo mugunzisi zwa kala ku mukuma na nyimile utsamugingwe ni tshigonzana na bahelo muka ku hungata ndzinga ulisa lezwo a mugunzisi a hungata ni tshigonzana
1: ba masinge a cha hombele tshima ko ku hina timata ku hatoka tingateki tinguva tichijako lokwa khwati nguva Tasima matisiki wako kota lebi tingawe ngisi wa zona. Aku zikutala ka zona zi wata chukwada. Hekuwa atolo hiwa gunzi siwa. Lamutini. Uya chikolini. Ahilave kuhina hirwala tingana. Hi hanyele kuto kikiteka. Le uya kukona. Enta mwenendziwa hinifane kumahazonke. Kasiwa mashaka ya minava bawa. Minava nga po iliki. Hi hanyele gamina. Le chikolini. Loko zi mahalezo. Nziwa hinifane kufanzi kukoni pa chikolini. Mugunzisi kwa mangwane makhati wa mkuma na hiya anga mugunzisi la chikoleni akela ave paderi le chichicheni enta umina nziwa hini fanele kuwa nzi mazo kizo saseka zizunzeka le chikoleni zikenza zunzeka le chichicheni mashaka ya mina kama mhiya kuchicheni wakwe angwane liwa wena hey show ya la hai pela utwali enta nzinyika li sima kaba twali wa mina janya muka libi zilipzi chichili tinguwa tichichili loko ukumeka wena no hila chikoleni professor tenga nditiva mina ku himina lo ndzingane ushungwa kanyana go kaginga hanye kwatsi ni ku yingisa kwatsi ndzima halebi mina ndzi rhandza ku la chikoleni loko ku mugondzisa ndzi kawuka kuna ni maphoyisa mata ku helenza ku ni vanwanani va ku kawuka a mugondzisa ku lelwa zvima hakwa izvona na ku mina sine chikoleni ndzi yela ku yandza gonza ndzive ni hanyela ginene ndzive munhu wa manziko maji achikhatile cha hakumeki Wali huo kina nitifanele utayungwe, nita mkuna nitifanele kuminanzi kioni pa amugonzi sinayi mkigonzisa gonzisa mina. Akioni pa mina. Nita mnibuja jima haku uhina, hirereka la haka kulaya, ni kugonzisa kavano. Akamali wali hambilo kota chikela haku, doku hila chikoleni. Kuna nikamali wa muhuma haku wakua mwa teruma, kutani kuku

0: swi koti ku hlonipha vatswele, va nga swi koti ku hlonipha vagondzisi. Hikuva loko a tiva ku hlonipha vatswele a nga ta ma poyila le xikolweni. Loko a yi le xikolweni a nga ta poyila mugondzisi pra va panga va poyileki maxaka ya ku leha kaya. Ndhawu lebyi a swi va swi mahaka ku a ku tala ka hina hi rereka hikuva ku cincacinca tinguva ni swilo bya kona leswi milawanawanyana liyani yi cinca. Kasi ka maluyani mugondzisi wa yini xikhati ku loko va za mu wona hambi lava twali va jaleki loko munhu wa yini ni fanele ku va muhlonipha hi yena a byi kota ku gondzisa a vanhu kasi va kota ku mahawu munhu ka mandziku swilo lebyi bya fana. Ndhawu leyi xikarhi ngopfungopfu mahaku ku kumeka ku hambana loku ka mahanyela ka vanana ni vagondzisi ni vatswali va n'wana.
1: Ba misiya la masingalakati e ulele mhaka ya tifanelo ku nyamuhla a tifanelo ta wasati, tifanelo ta wanuna, ta n'wanana, tifanelo ku hloniphiwa. Makunu ndzi ta kona Maria Susana ya hi fanelo ta hafana tifanelo leti loko a mugondzisi kutani ni xigondzani va nyimisana laha ringeni va kombana swibakela vonhle na va dakwilwe va za va ta lamuliwa va le muringeni tinqindi kikle kikle va tlhukutana hi tinqindi ka yini fanele kwalaho hi swi onile masiku ndzhaku kwala mu ka tibukabuka ka mapotsu hambi ndza tshemba ku huka hi nga se byona hambi kwala munyembani lomu bya maheka maxele ka mapotsu hi swi onile mu ka tibukabuka xigondzani kikle ni mugondzisi
2: bya maheka konkhe hambi hi nga se ya hi ku byi wona bya maheka hakuva a mugondzisi loko u ya tshama na hi lomu bangeni ku ve mina xigondzani ndzi susaku a mali ndzi rihela a byi rihela mugondzisi leni ya saleni i humesile mintirho leyi u feleke ku ya maha va nge i TPC a xigondzani xi ta mahisa ku yini leswi xi humaku hi lomu saleni xi ya xi ya kumana ni mugondzisi va kuma a mabyala lawaya oyoyoyoyo hekela amandziko avuka exikolweni ni vatswala anga va hloniphi loko va ku kasi leswi u ya ku to tetlela wogo wa etlela a wu nyikwangi mintirho le xikolweni ke ya ku tutu ta maha u chuka mabuku leswi u ka ku nga swi tivi ku na ni van'wani va papa hi lava va gondzileko va vhunetela a vana va vhunetela n'wana ku ya a ya xikolweni na mahili swo karhi a mintirho liyani a nga nyikwa va wutisa ka vatswali ku hi nga mayisa ku hi le xikolweni i ta famba a nga mahangi mintirho leyi a nga nyikiwa hi mugondzisi hakuva va kumanile leniya a ta n'wi angulisa ku yini hi ku wa swi tiva ku leniya va nga ta haya va ya ya va ya va kumana yena u yeku hi gaxo
1: ya emu brad
2: intong a ka hi na fanele ya nchumu laha ya ku
3: ya
2: xisindzisa
1: ka xigondzani xisindzisa xa ku amaha mintirho leyi anga nyikwa
2: hikuva
1: i brada wa mugondzisi
2: makunu bya karata a swilo leswi a ka hi na mfanelo yi ya nchumu ka hi na xisindzisa xa nchumu hakuva ku na ni mhaka leyi a hi na nhlonipho ni vatswaliwani mulu lowu wa ku wu lava mamani Louisa na papa yi misiya xivako xin'wana xikhati mugondzisi wa mina i mufundhisa wa mina ndzi fanele kusuka hi laha kaya ndzi hlonipha vatswali ndzi hlonipha mugondzisi wa mina ndzi hlonipha a mufundhisa wa mina loyi a ndzi nyikaka nawu le xikolweni ni le bandleni maxi leswi a swa ha hi kona hi ku ku na ni mhaka yo leyi yo a ka hi na xisindzisa xa nchumu a ka hi na xihlonipho wa nchumu.
1: U swivonisa ku yini nikola n'wamakwakwa ku mugondzisi a kumana bangeni ni xigondzani va humahelo misaleni ngopfungopfu yena wa zihlanu xin'wana xikhati a yi wa zihlanu laha xikarhi ka vhiki muvhulu ma mugondzisi u kuma xigondzana va xikan'we va tlhela va humaha dishfile laha riweni va dakwile.
3: A mhaka leyi ndza hombe ngopfu yi maha ya hombe hi ku yini hi ku vo va gondzisi la a famba a ya le ku gondzeni para tata maha mugondzisi a suka hi seno kaya le we munghana wa xibochongo a ya ku gondzisiweni ka wugondzisi
1: ya thwasisiwa leyo loko hi wun'anga
3: maxi yena a fambile le hi ku lava ku a ku ndzo lava ntirho porque a ntirho hi wo ndzi wu lavaku nguvo

0: ndzi ta famba kwasini ya maji mina. Ya. Maji awanwa munhu lweyi. Ndo loko ya uya heleni ya. Ku ve ni kamanyana lweyana va nga ku loko a uya a ta sangula a nyikiwa ndhawu yo a gondzisa a tshama nyamuka a tshama mandzi tin'hweti leti ndzi ti wuletelaka a nga se kumela ento maji yena ku ve ni wa wu tiva ntirho lowuyani bya n'wi tsakisa ku didereka bya nandziha lomirini ka yena bas a za a kumana ni yini a kumana ni vangana a vangana hi va mani hi vahaluni va yena swi va swigondzani byakwe va swi sukela kwalahayani va va lava kumana wungana leko ka lavaya va nghena bangeni a xaveriwa mabyala va ku yini vanhu maxi a yi yenenika a mitirho a wa ha swi koti ku u mu laya hi laha swi kombelaka ha kona hikuva lahaya xa ku na na mugondzisi ni xigondzani xigondzani xi ambala mabaji mambirhi xi ambala vugondzani xi tlhela xi ambala ku ve xona xi nga ni
1: tijapao
0: xikhududu a phambeni ka mugondzisi a swa ha yelani ku a ta ku he xikhududu a ku yo a ku epa tepese a nga ta xi londza xikhududu
1: ihanyela kwalaya
0: makuno ayi laho ku ni mhaka ya hombe ngopfu maxi lava va lavekaku ngopfungopfungopfu hi xilungu va ku era xigatana magondzisi va tlhelela ndzhaku va ya teka a nawu wa wugondzisi kukiye wu mugondzisi cini mugondzisi phambeni ka swigondzani hakunene mina ndzi wulawulaka ndzi gondzile xikolo ya vapadri mina ndzi gondzisile a vagondzisi va mina voka va va mameri kota kale ku gondza ka mina a va vanuna va va gondza hi ra ndhawu ya vona a vavasati va gondza hi ndhawu ya vona vavasati va gondzisiwa hi vavasati a vavanuna va gondzisiwa hi vavanuna eyo mina ndzi gondzisiwile hi
2: vahimbaaod
0: deidomwini ja loko a mameri gaya a ndzi gondzisa mina ndzi wa wona maria santissima
1: ya
0: entoleswmamanonungulu leswi a ndzi gondzisa ku swi nghena loko hi huma hi lahaya hi ya kaya wa wutisiwa kambe hi nga yi bala a te yini irma hi ku hina hi wa gondzisa hi va irma a vavo a hi tsalile leswi wa tsutsuma ya teka a phepha u ta mi komba ka dera purke kambe kale a kaderno kaderno wa nga hi kona i ardoze na ku u tsala no vinya no tsala swin'wana no vinya bilembe bi a kaderno wa wena woluya leswi u gondzisiwaku no vinya leswi u gondzisiwaku wena no vinya
1: u vinya se na wu pasile
0: ni wu pasile wona leswi a va besede va kona a vana na va hina a va tivi nchumu leswi lisini kokwa masingi na wena mari ya susana na wa misiya a vanana a xikoleni a va tivi nchumu a kona n'wanana ndzi nga ta wela xikola wa zukulu wa mina a nga ta lini hi ta ta bula leswi ndzi ku kasi wena wo yini wena a n'wanana kaya a le ka nona glasi a nga byi tivi ku xayixayi hi kwihi ndzingo kha mina hi nga ndzi byela xayixayi fika onda a vovo fika na zona nord a xayixayi nona klasi a xikolo xa kwalomu sidadi lo makuno eyi a mhaka leyo ya hi hlupha ngopfu maxi mina na ndzi kombela leswaku a va gondzisi va na cince va khoma yin'wani mbamba matirhelo
1: va misiyexa a tolo a va gondzisi lava n'wina mi nga va hlonipha na mina ndzi va hloniphiku ndzi va kumile ndzi swa ndzi kuma xiyimo leti ndzi nga xona ku ndzi ni gondzisiwa hi vagondzisi ndzi zwa cozwa ndzi lava ku hlevela hi ku hlevela ku i nchumu vanyingi va wu tivaku ndzi gondzile bere ndzi lomu ndzi nga tswaliwa kona a ka sala ya vagondzisi lomu vagondzisi va tshamaka kona vamama planifika sam ndzi ku tivilesi ku gugumesa ndzi nga mpheta a wu ta vhakilasi leyi wankhi liya a lembe ku gumesa ka hweti yo gumesa hikuva ndzi nga gondza ku nghena lomu ka sala ya vagondzisi eyi ku tshamisi leswi hi ku a xi hlonipho lexiya a xi hi kona xa ku eyi se ni ya ka vagondzisi mina ndzi sena ndzi na ndzi loko ku lava ku kula hekeli kwihi ahlolo ku atolo abahaba gonzi ba hombe ba vanwa hombe vanga gonzisa ba olele lava mamere ni mapadere vanga gonzisa kungave tanga leyi nyamuhla abagonzisi va ngena ku tirweni wa ugonzisi ima hako vaza vati ngenesa ba hekuni mapimo ya unwanana ya ku va vakalaveliwa hi vana na kuloni vangelo mabangeni zwezwa gomesa le ringeni va khuvane zwi hiti ngende ke
2: ya le tsho chikararu chita
1: atanga le vangena ku yona ku ya gonzisini hiku kuma magonzisi ya muka zwifanyana zwinanyetana e mugonzisi kungave leswa ke
2: na da zwona akuvala mina kota mugonzisi ndzi fanele ku vandzi ti hlonipha kunzi ya kwihi ndzi ndzama hayini ndzi ti hlonipha mina kasi ndzi kota ku gonzisa van'wani vona va kota ku vandzi hlonipha a tshe hombe le tshanga wula mamane Louise Nicolau akuva tholiwa vaya vaya va gonza vauwe heleka ku gonza vata vala ku tira va ku hwetiwe timbiri tinharo lumonga kona kule nguvu ni mutini wadi wa ku tswalelwa kona aya ya gonzisa ka kinwani tiko nako sinia angana simo sinia angana chumu oya avala ku gonzisa nanga hina chumu akona chumu lechi va muvona ku ha jona ku nga u khoma laha bra unga u gonzisa and I think yena aya ti peta lumuya ka tiku ligia avala ku lava zwitsongwane ku yena a ti gisa nuku va aya tikolina aya gonzisa ja avana na lava muona ku ha sigaya atata kha madzau laha kaya wazo angana choka and down livia na zwona zwa maku chisa munhu loyi a ile ku nda go kari ku ya ya gonzisa loko wa kwa zwa koteka o ku tanika lava hatako wa ku loko yena a suka ku ya unda ku ya ya gonzisa aya kuma zwitsongwane zwonga aranga zwona a kota ku nyima hakona na rindzela livia zwa nawo zwitako lezwi wata maku zwichukwatisa ka nwana na loyi yena wo aya ku sinia hikula ntiro ni ku la ku gonzisa na tivele zwa ku linia aya ku ko kuna ni vana na vokwa itinga yinwe navo leswi loko swa ta maha a hluku wa hombe nguvu ku va yena a ya kumeka sini yena a gonzisa machichawuna tsona na chiko and loko yena a tipeta nguvu ka vanana a ka hina na woto uveka uzwala a wu kona na woto uveka uzwala porque ka va gonzisa va hi vo hulaka va padere va mamero vo khela va va kuma na va hi ni tshamela na mahela ka upadere manje loko va suka sini ya va va gonzisa va we va ta kumeka sen vanga kumeka uva patsana ni vanana pra kukota kuhlakana e a kumeki loko vaku vitana pra kuya maha chokari oya maha lechi vanga kuruma u khela u famba a gonzela liya kali wananzi ha zwinene phela loko kuvala hina hi wavala kuya gonzela tisinyeni le u suka hi sinyeni pra kuya maha a izame a school official a mugonza mai kwa masingi maria suzana na Louise Nicolau na valoi loyo ku poda shumbara la halo kwa vatsa mamunwe munwe imesia
0: Adela ko
2: luyu. Ah loko ya kumeka na hiyeje ata shumbara loko masiloko tsamana masingi itapasa. Porque pelo menos yena loko
1: vata kokana
2: masiyena we zwitsongwana swa kona wa zwikuma. So tokiela ku tsongwa nyana basa ra kota ku pasa. And now loko zo ku segunda class. Ho bavo ja uwa hi hose. Wa swi kota ku matsala mapapelo para kwe hi ku hlamula.
1: Wo ke varuma wena.
2: Loko gakeni ate loko wena u hi lati koleni professori awa swi doku a jaligia non tem problem a jwezi podi yena huma nyana pesa ku pra ku wona a nga ku gonsa vankhana u khoma lebyo u khonzisa khwatsi a khela ku ya jela handzana ni kwadra mashinya mu kana hambo va ma sexta setma oitava
1: a desima segunda
2: ni ku zwi doku loko ndzi gonza zwi nghenisa ku yini ka mina pra ndzi kota ku gonza nga ha swi tivi wa ha rindzela mugonzisi entawu lebyo a chikaro cha hombe nguvu ka hina o ka vana na va hina hikuva aba kume chumo hekwa wona loko u hina mugonzisi kwa akile mwa miki ti pasa ene uta pasa ikoto ku chova u famba manje akutiva ka kona loko ku lava ku wena loko hi weche zero aza hiko enda livya ku va fana ku vanana lava va zwi tiva leswaku ku fana ni fana ku va tikarata ku va gonza va tiva kasi akota ku manzi ku gakula vata mama yiza me voche ata tshuseno kala imphela a kama lo vanyikilweko ni tshotsala nga tshitiva kwa tatsala yini hekwa nga na chumo kasi loko wa tikarata ku chokwana ku vandzi gonza ka mugonzi loyi anga mungana wa mina lemi ndzi byi tsandza ku la mugana a ndzi swi kona leya ku va ku vuna ku wena u byi tiva loko u hi weche u kota ku u va u pasa maxa hi swona va mahako Otolo mgonzi kwa haye wo noti ni problem akele ya mfazeri pasa eh ata kuma hau pasa
1: porque bebe mjundu
2: porque bebe mjundu manje sini aka kuya kuya mama izame weche uta uta kwekela ku auti vichumu ungata mukuma brother wako kufamba naye sini ana parakwa kuma hela izame ungata zvikota enda lebi kwa chumu lovangala ko avana na lava zviona ku angela lei inene hako vana zvikududu kota kuula ka maria ka kaloza nikolao manje au kurudugaka ku gambela loko olwia a toni kisa kota mukududu kakwe loko anga hekona yena anga ta pasa ata tsamela kwalao
1: pizona na hivala ndi talava kuzwa achifwa cha nwenhlo nguna va vanharo hemahayini maria suzana suzi a musi wako kukudzelisa
0: zozwa amathangu
1: mata kuzene ka mesia
0: ayo saseka lapha ulolo wako
1: hi ndoda leyi
0: madoda ya mina lawa hakuva achikara tichikona zvimwani zvimwani zvilo dzola kuhenya zvilo zvomu zvola ku inkudzongwana mina ndza guma kugoza loka mina loko ndzi lava mintirho a ndzi nga yi kumi loko ndzi wu kuma hi lowu ndzi nga kala ndzi nga wu xuvi ku ve ndzi tirha wona ndzi ya ndzi ya tirha ka ndzi wana vela ku ve mugondzisi ndzi ya tirha le xipitali xa a ndza hama hi leswi swi nga xiviwa hi mbilu ya mina ku na ni xikarati ngopfu a tichavo ka vanana jehava ka vagondzisi va hina hi na nhlonipho ka vanhu hi ku mina hambiloko ndzi nga hi mugondzisi loko ndzi ya hi wu munhu le gola ku ya tiva a ku a n'wana wa mina a tshamela hi gihe a n'wanana wa mina i wuya hi xikoleni na nga tsakisi na pupilwe i wa nghenhile lomu saleni ka xikola ke a gondza mugondzisi hi ku mungana mun'wana loyi a ta ku leswi ta swi xuxa manziku leswi ku wa swi tiva ku loko zva za swi tiveka laha a mali hi leyi ya vatswali a nga teka a ya ya ri hela liniya makuna a ka hi na nawu hi ta ku yini ke nyandha yeyo ka timhaka leti
1: nyandha yeyo maria suzana makuno hi chihi xilayelo nga xi siyaku kasi ku pfala a magezi ya wena ka loko wa nyamuna
0: a xilayelo hi lexi ya ku hina vagondzisi ku lava ku hi tiveka laha ka vugondzisi ka hina hi hloniphana ni swigondzani loko hi vona xigondzani na cini timali ku laveka ku hi lava ku tiva ko a n'wana lweyi i n'wana wa mani mu nga mu byeli lavani ku tiva mu vitana vatswali mu ta mu ta xuxa na ku hi voni swo karhi ka n'wana wa lweyi seraki a mali leyi hi nga mu wona naye munhu mu nyika kutana munyikanyi loko a vatswali va hini wu mbilu gala ku laya vola ku hanya khwatsi ni mugondzisi ni vanana va ta tshama va xuxa swi xuxeka a nawu wu kumeka hi ku mugondzisi i lava nawu a vatswali va laha nawu ka n'wana loyi
1: luzi nikola magezi ya wena yo gumesa xilayelo muni xi nga salaku ka siku wa mugondzisi a tlhela a wuya a tavi loyi u fanele loyi a nga gondzisa wena tolweni wa masiku
3: eka timhaka leti ta hompi leti ta bindza ngopfu loko mali ya sizana a wulawulele hi mhaka ya n'wana na ni mali ya yinyingi hi ku a vanana kambe wena papayi wa kona wa n'wanana tiva leswaku wena wa tluliwa ku pimisa hi n'wana wa wena ka leswo biha wa ku dumela mezi ma ta ku byela timhaka ta hombe ngopfu leti lumbaku ku la male ku ve ni xa mawunwa a lava ku u teka mali u mu nyika para yini va ra ku mali leyi a ta ya xava hi yona tiporovha siniyani a tlhela a popisa vagondzisi a tlhela a baba vanhanyana a yin'wani mhaka hi nga yi rivala na yonawu leyi yi popisaku vagondzisi hi ku gangisa a swigondzani u tiya futhi wena mugondzisi kakalakakala ni n'wana na wa mutsongwana loyi wena mugondzisaku porque a ku ve mugondzisi ku ve papayi mugondzisi i papayi hi dadani wa n'wanana gaya majata mugangisa tlhaya ya ku mi xurhisa nyimba lomu tihangi lomu yani kambe makalanghana a tlhela kambe a lava ku hlaya ku ya lowola mugondzisi mina ndzi kulile ku va mindzisa ndzi mpheta ku gondzisi a nga ndzi zwi leswaku mugondzisi manyani a xurhisile nyimba a lo na ximanimani na ta azonga kona manje nanzila kula livyako magonzi se kelelani mwateka andawo ya mwina yachichavo kelani nzako kelelani nzako mya mya amukela autivi ga mwina mina la munganzisoleni azingatawula ula kunzuku ni vavasati vanga vagonzisi vakona na vonawa ulilezoko vokelela maji nguvu nguvu mwina majava gonzisi kelela nzako vamamanyani lava munganawo vanga vagonzisi vana zvizva byeko zvoono vajile zva mwina zvokumeka zvokwa zvokuluka zvokumaya mabarini muya kuhlamuyalwa ni vagonzisi vauno gonzisi zvigonzani zva mwina mukamufamba mushurisa tinyimba vamwani zvezvitama zvimitimba hungulani zvimwani kelelani ndaweni ya mwina haugonzisi ichomu chahombe nguvhawo akale kuhula ka papa emisiya kuwalangiwa alunhu yin'we leyi ya ku yi nga tiva ku pala vanghana hi ku ya kumeka pe ave yena gaya a gonzisa ku vanghana
1: Melhor dos melhores.
3: A nima o quadro a gonzi sabangana. Mas em Yangwaga leve, antes de tio que já é com nós, com. Então, a gente sabe que ele lá, né? Anda, o Nyangu na cota, va gonzi, cota, va dadan, va umbiri, cavana, lava, mongana, volomo.
1: A mas em Alcatima, o Raul, dois aí, na gota, um guarda. E de lá, ele monanxia.
2: Nanzenga sesi ya nzwala kuwa lejwa ku akale loku angwana na loyu ahumelela kunguvu la chikoleni. Hambe mamani o papai nanga hina male. Angwana na watakisa mugunzisi. Angena yena kwa angwana na loyu. Zita mukanzi hisa chikola ayale pambeni. Hekwa wativa kwa hina male mwanangu. Hinga mama hisa kuena kunada. Angwana na nopo nopo datimeka loyu. Tenke avura kuya lomu ayakokona. Ina mwana nga tamahisa kuyini po hina ina chumulaka yako a mina za mukhoma kota padrinyo wa mwana wan'wini a gonzisiwa kala aya le ka kuli le nanzi uya mhakeni ya ku salisa loko kwa zwa koteka ku munhu munwe ni munwani a tiva ndhawu yakwe ngovungovu ka hina vanana loko kwa hi tiva le zwaku zwine fanele ku va zwimaha a cho vale wala ku machi hloni bocha hombe nguvu tlhelo ni nga chikola ni ka vagonzisi kasi u kuma ku kuma nhluvuko wa wunene laha ka mugonzisi hikuva loko a ku tsakela ya hanyela ginene wa byi kota ku maha a ndzima leyi ndzi nga yi wula a ku koka a ku chuvisa ku ya phambeni kasi u kota ku kuma gin'wani hanyela leyi u yaku kona kasi wona loko wo titshemba ku wa kona wa swi kota ni ku swi tiva ni ku maha mona laha xikoleni hambi a wona ku ndzi nga ku pfuna a ta tiva ku yena mugonzisi a ta ya poyileka lomu u yaku kona and now ata chava ni kuchuvisa akuya phambeni kwa zwoko a jhaleke ndzo tsama na ku himbilo basi manje akunzi nga muchuvisa kuva agonza ku eta no vala pena vosotela ku tsihwala haya utimeka kwa haya kasi loko kwa zwikota o ha zwikota vana na kutala ka hina aku maha fanelo leya ku tiva ku hlonipha va gonzisela ku fanela ku hakona ento loko ku wona ku swakela nyana ku tsongwana wa zwikota ku yena aku khoma kota padri wena yena kota padri wa wena aku chuvisa ku tsongwane utatimekela phambeni ku yena loko a zwivumala mali loko a hi ni mbilo wati tiva ti sokola ta fanela ku teka ha tona gonza uya gonza zwikola zwa hombe ufamba hi kufamba
1: hizwana ibongile ndzi nga ta hatatela magezi hi chikela magumu ka longoloko wa nyamuntlha hi buleku la hi hlonipho hi lavekile ku yi kumeka ka mugonzisi zwin'we ni xigonzani kasi hambeta tingana leti hi ti vonaku muvi na Armindo Masingi zwin'we na Tomas Valoyi.

0: Hoyo hoyo muyingiseto wa ku xandzeka. Nongoloko un'wana wa madela ni vutomi byinene wu ningena mpfhukeni kutani, a ku va hi tlha swi hisana hi ta ku yantswisa vutomi byebyi hi ku landza a madela manene. Victoria Stoy na Tomas Buruma va na wena kusukela ku lonkama na va ku navelelela vuyingiseti byinene ka nongoloko ku wone namuntlha hi ta ka khanela hi letelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Hi yelana ni vubindzuli bya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wo khalutiki hi tlha swi hisanile hi ta maendlelo ya tikanteru. Lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta macucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima. Ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula a mabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina a ku va ha kumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi ma kumaka ka tikanteru tanihi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i nhlazi ya ta vudzimi leyi hi nikaka nkama a ku va hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka evuton'wini byeswo. A ku hoyozela.
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa producer la hina leli hi nga ta susa ka maorta xikazeira xa hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe hambi makhofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni a ma-conditions ya ku va a ni a jileira o congelador leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni ma-order xi ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka ma-order se a ma hlayisela hi one ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga liveka swo swi linga hi xicaca xa xona ka jileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo talvez laya ka ku tshela laya ka ku tsuvula salada invest ka ku va hi tsema timintsu letiyana hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswi ya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi liveka ka jileira yo ta liveka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 days kambe loko hi nga peti ka jilera hi fanele ku va hi liveka na li ni timintsu ta tona ta lona li ni ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a ma 2-3 days ate 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana. Kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makhofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga mateka na wona hi mapeta ka jilera swo swi ma nga tshamisa xiswona kumbe xana hi mahlantswela hikusa ma nga kupara xipasi xa xikulu endhawu ra ma nga kupara xipasi xa xikulu podi hi mahlantswela hi makamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a ma-propriedades nutritivas lawa ma nga kona laya ka matsavu lawana kumbe makhofu lawaya se hi mahlantswela loko se hi mahlantswelile se hi matsemetela na mahlantswiwile hi matsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera swigama swi nga tshamiseki kahle a xivezi swi alterara sabori swi alterara ma-propriedades ya manyingi maandzeni ka ku va hi vilisa hi gama hi famba hi ya peta ka jilero hi ya peta ka konjiladuri, kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya, u ma teka sweswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga, u ma teka u ya ma veka ka jilero. Siku leri u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela, a ku perdereki a ma propriedades nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na congeladori kumbe u nga na jilera la ku va u conservara, u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa. A mufusa ni nga hlayela lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi ku nga na makonjeladori, va endlisa ku yini a mufusa? A mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi ni nga dara hala xa jilera, van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makhofu kumbe matsawu va ma tsemelela, loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana, se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma, loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2-3 meses ma nga zanga ma onhekile, basta ma ri ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kalaka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hi ku tshama ka masi ma nun'wa. Se hi ma veka ka ndhawu ya siguru, ka ndhawu ya freshku, ka ndhawu ya ku kala yi nga tsakami. Se hi van'wanyani a va vilisi, kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi, hikusa lahaya ka ku vilisa lahaya hi vilisa hi gama se hi minya mati, a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma nutrient lawa ma nga na wona makofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza. Se u nga ma tsemelela makofu ya wena u ma tsemelela, loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela, se loko u ma hlantswile u ma tsemelela, loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u no sole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa, kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa u ma yaneka ka ndzhuti, leswiya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuana na mali kona laya. Loko se ma womile hi ma khoma loko se li womile la tikomba swaku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa, se hi ma teka na wona mfusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikeri lana hi nga ta famba hi ya ma conserva ra kona. Aleswo e valido bra masa bra ma ma ma matsavu bra makhofu bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba bra mathapa nambi bra tihaka nambi bra nkaka. Loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yoya hi ya nusa hi vuya ri ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona. A loko hi lava a ku konservara a ximati a nga va ximati a nga va mimanga, ku ni minkama ya ku va ku ni mimanga ya nyingi kumbe ku ni ximati xa xinyingi, hi lava ku konservara leswaku siku lin'wanyana hi ta tshama na hili naswona naswona hi nga hamba mufusa, ku ni mufusa wa mimanga, ku ni mufusa wa xiwa ximati, ku ni mufusa wa mafruta, yo xi tsemelela ximati xa hina a fino fisha xili xa fino hi ntamu, loko se hi xi tsemelele xili xa fino hi xi hangalasa ka bandeja kumbe ka saka ndhawu ya ku basa, kambe ximati lexi hi xi tsemelela naswona ku sungula hi rhanga hi ku xi hlantswa se hi xi tsemelela hi xi hangalasa, se loko hi xi hangalasile naswona hi xi yaneka, loko hi xi yanekile dependendo da temperatura hi minkama ya wuxika xi nga hlwelanyana podi xi heta ma 4 dia na xa ha zama ku oma, kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli a xi hlweli xi za xi heta ma 2 dia podi xi heta no masimu talvez 2 dias hi xi hlangalasa se hi xi tshika xi woma. Loko se xi womile naxona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti, loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa yo ya nusa nyana swi marodela ma nga ri mangaki hi ma teka hi makandza, se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta malele hi nga ta liteka hi ya hi ya sweka hi lona. Se a ma conservarela ya maorta ya hina hi lawu, a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi mamantera durante 2-3 dias uma semana. O segredo Now hi nga tsemi amarayizi kumbe a timintsu hi yenche hi ku tsuvula. Se loko hi yenche hi ku tsuvula na mani misavanyana hi maveka ka ndhawu ya fresh hi nga konsigira ku va hi va mantera durante muito tempo.
0: Mavonela ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantero teswo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa. Loko u landza maendlelo lawa muyingiseriwa ku xandzeka, swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi mizwiwaku vilelaka swone, a nga mavitamina ni swin'wana. A ku va u titirhela ni ku hlayisa a vutomi minkama hinkwayo. A ku zandza kwezvo, hikuva hikola ka nongoloko lowu u kuma mavonela ya ku yantswisa a vutomi ndzeni ka xiyenge xa tamadela. Yamukela ku lelela ka Victoria Sithole na Tumash Buruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintirho mi landzelaka.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hikola ka Madela. Dana hi ndlela yinene ku kota.